0: Asin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
7: Santon. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: ng all-in-one sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
16: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
15: Santon Plus Gold.
17: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayuga Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit hambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako nag-inom ako it san Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamuman nga may ginabatiyag, katulad. tulad sa rayang bukol ay mag-inom kamo it santon ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
18: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM.
20: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: lumabas ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi naman tulang pagsakit ang akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga gwardiya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Burwanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptos temon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
5: Dalagkuhan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Yes!
7: The secret of health.
8: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Doc Leo.
9: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
8: Okay.
9: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
7: The secret of health.
8: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
9: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
8: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guha mo. Dili mo ma-mention yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ya ang mamuni-muni ka lang gid niya.
9: Good line ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Sunthon Plus Gold.
9: Ang Sunthon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogen adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulupamin sa ta anay makarelax ta.
6: The secret of health.
9: Ang moringa nga sangkap sa Sunthorn Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
10: Short-tempered ikaw.
9: Yes, so.
11: Sunthorn Plus Gold.
9: Ang isa pagyan sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthorn Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton siringa nerves, problemado.
6: The secret of health.

0: Emergency. Para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh.
0: Mm-hmm.
3: Arad ang Santon Gold Coffee Mix, again may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya, gina-detox siya aton lawas sa ulayo na pagwa ya, ang mga toxins that nagadulot. If not kung mag-support ina, hindi dayo na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of
3: sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet. Exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
7: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Oras na natin, mga katropa, Philippines Standard Time, alas 8.21 na sa agahon. Balik sa aton pala tuntunan. Sa gihapon ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, sa aton karangapag pangalagad, sa aton karangapag rurat sa daan ay makaroon, haraan ay mga katropa. Ruraya karang sa mga nagpupangutan na kato, no? Kasi ginawistoryahan gid abiruraya karang anong rae pag hinambay naton nga mga ayuda ay usually pag makabati kita karon it ayuda ro aton karon nga pamatsyagan ba ayuda umat amana ho kwarta gilat aron.
1: Wow.
0: So may una karon nga di ba ginanunsyo aton nga presidente tagsaraya karang uplift program nga ra. May una karon nga ayuda na naman 2,000 pesos nga ayuda sa uplift program ang binga ra nga tag latest ay 2,000 pesos ruraya karang nga ayuda nga igatao. Itaya karang nga gobyerno ag nagumpisa gon nga mabaton raya it mga kwalipikado nga SSS employed member.
2: Bullseye!
0: 20,000 pesos pa na ba nga monthly salary credit sambilog sa mga requirements o requisito nga kung manaba below 20,000 pesos ruimo karon nga sweldo hay pwede ka makasugod pero not necessarily nga makasugod ka karon mga katropa kasi may mga requirements sambilog pa lang dun sa requirements do sambilog pa gid halimbawa pila nga nito katropa Claire daywa ka mo sa inyong bagay nga below 20,000 pa na ba hay sambilog ang below 20,000 pa na ba ro ginakita sambilog at akin niyo rumakabaton mga katropa rupina ka magugang. So kung ikaw man na edad 25 ka tapos ing magugang 26 ro maka baton. Puerting ano no, puerting klaseng requirement. Matindi. Pero daya nga ra mga katropa is magaranda imaw or magabuhay imaw it 6 months nga ayuda mga katropa. So meaning kung may inyo nga gin-enroll nga bank account or e-wallet sa inyo karon nga SSS halimbawa man na di syempre SSS member ikaw. Syempre di ba kung may gina-enroll abi kita karon nga bank account naton or disbursement account nga ginatawag naton kasi kung naga-loan kita una ray nagasugod automatic ruring karon nga kwarta nimo or iba karon hay pension di ba una ron gasugod una nimo gina-withdraw ri karuyon or e-wallet pwede sa e-wallet don so meaning every month sa sugod it 6 months kanor nag-start last month or this July sakto July last month so July August so December gid sakto no December. Mga katropa, July, August, September, October, November, December, 6 months. So, makabaton ka i-12,000 pesos.
1: Wow!
0: Pero, ro 12,000 pesos nga ron, bukon dun it one time, big time. Tig 2,000 pesos imaw kada bugan. Ano kung imo gasugod? Ano imo gasugod? Do, depende. I-check-check nyo lang. Kung may magsugod nga bukod it inyong salary, ag may magsugod nga 2,000 pesos, edi congrats.
1: Wow!
0: No, sana all. Oh, di naman namin, at least mabaho patang bulig in all fairness sa aton nga gobyerno. In all fairness kay President Marcos. No, galing ay ako I don't believe nga ro ayuda nga ra is mabaho nga bulig imaw sa inyong kung hamaan. Kasi at the end of the day, diba, ayuda nga ron, makabulig imaw sa ruyon nga tiyempo. Pero paaling do mga ibang inadlaw? Paaling do ibang mga binugan, di ba ga? Do ayuda abihay, hambang nga nitibaro ayuda abihay, pampa, medyo ano ba ga? patronage politics nga ginatawag nato. Para masayran nga, ay, bangod ka na, maiyudat ama na kita. Para may recall sa eleksyon, may recall nga, ay, imoron man na nagbulig ka mo, nagintawaan naman na kami, daya karang nga ayuda. Medyo maurundo yun, do daya karang nga plastada. Itdaya karang mga ayuda-ayuda nga ra. Kasi ro Pilipinas, what? Ano, what an itdaya karang ayuda? Ayuda everyday, ayuda everywhere. Matya, tawag natin karang nga, base pwede, tanga ni kita tawagun karang nga ayuda, capital of the world, na nor plastada. Kasi tanan eh, tanan latang bagay may ayuda. Mga nangan may ayuda, masuod mga nangan may ayuda, abay sana all, puro lata kita ayuda. Pero what na nag-iisip pro gobyerno, it mga long term, mga pang mabuhayan nga solusyon para hindi natin ma-feel do yun para sa mga krisis nga ron. No? So dapat do ato nga gobyerno is well prepared yut anagagi, dapat may foresight. When we say foresight, may una utabagang pag-expect nga base posible raya ro matabo. So kun adaya man na ro possible nga matabo, ano ro posible nga mga epekto? So with that, makapreparar na ro ato nga gobyerno. Pero makaroon sang nakikita matyawat at mga foresight do gobyerno. Matya pag-abot it problema, una lat-a nagapreparar. Ha? Matya maurundo yun tabagaro daya karang aplastada. Agina padag-an kita sa raya karang ayuda. Mangan-angan mataas gumando makara, mataas gumando makato, iayuda gumanda yun. Para sa abi sa duyon nga ron nga mga epekto at mga kalamidad. Grabing epektor, baha, grabe. Pagkatapos gumatbaha, pagkatapos it kalamidad, iayuda gumanda yun. Kasi itarong mga long-term nga mga solusyon para hindi yun ma-experiensyahan kung tarong mga makaruyon nga butang. Nga hindi baga itapal, ibutang sa ayuda. Diba? What if di ka to do yun nga ibutang lagi sa preparation? Agudo singkiri latado daya karang nga ana karon nga damages nga ginatawag nato di ba? So yun problema, do yun do ginahambag it kagabanan. Miskin iba man, nagahambag nga matcha what abi man at foresight. Matcha kumbaga ay uwa baga it daya karang pagtan-aw, pagtansya nga kung umabot do dayang problema, ano ro epekto sa Pilipino? Ha? Nga kumbaga samtang wa pa kunta nagatugba ro problema, ginapreparahan gyud ana mga katropay ay tabir no gakanabo iya katon. Ha? Gain nga gain taro daya karang nga nagakaganabo iya katon mga katropa. Ginapadag-an sa raya karang ayuda. Duyon nga ni rohambag iti ba karon eh. Pati sa mga pagbuo it mga financial assistance nga ron, hamanabit nag-aagi pat aron sa daya karang mga politiko. Well, in fact, naduduyon nga ron yung financial assistance nga ginapakalimsan-limsan, ginakugang lang magpakalimos, kugang lang maghudguhod raya karang nagapangayo, it duyon nga ron yung financial assistance. Imagine, kwarta man dun it daya karang mga Pilipino. Ha? Tapos kung magpangayo sa that financial assistance, ituro ka iya, ituro ka igto, ituro ka sa kunsiin pagidrito, kinahangat na yung papel, kinahangat daya. Ay, Diyos por santo, di ba? Kung may mga financial assistance, mga health financial assistance nga ron, mga na ospital, himamatsyon yot arodaya karang atawo, mabatunan po pat arodaya karang akwarta, tagpatay ko ta. Di ba ga? Ro nagakatabo mga pangutang pataan na iruraya karang nagakinahangan. Ro anang inutangan, grabe man do anak karon nga tubo. Nalugi pa imaw. Nga? Ang karuyon do nagakanabo iya katon sa aton nga pungsod Pilipinas sa mga katropa. I don't know kung nagakanabo man da sa iba karon nga nasyon. Well, we don't know kasi what nato na experience igturo, what nato na experience kung ano ro na experiencehan igtut anda karon nga mga pumuyo. Pero iya katon, kitang-kita ako natin kung ano rodaya karang saga sa aton karon nga sistema. Broken ro aton nga sistema. Basag ro aton nga sistema. Huh? And we still accept it, man. Do we have a choice? Huh? May choice kita? Machawa man kita choice eh. Offside! The only choice we have is to live hambang ni inanda. Ha? Dupi na ka choice naton is ro atong kabuhi lata, magkabuhi kumbaga. Kasi kung di ka magkabuhi, wakagun. No, malamang wakagun ay patay kagun matuod, di ba? So kung ano ro una matuod nga ginaplastart gobyerno, we take it. Ha? Baton yang kita. Aman. Aman abi matuod balibaran mo. Miskin ga reklamo ka. That doin do mga sambilog sa mga traitit mga Pilipino. Mga katropa nga miskin bulok do doyon nga sistema ginabato naton. Why? Aman. Kasi we don't have a choice mga katropa. Kung may una kita kunta nga mga better options, may mga better options kunta kita, ay hindi uta kita una kunta karon sambahon naton do mga politiko nga ra, politicians. Ha? Nga maghud-hud kita rito, magpakitluoy kita rito. Just for pila na tao karon. Ha? Gudhan mo to, apakaguyan mo, pilahan mo't kabahaba tong oras. Mapaphotocopy kat kabuabo tong mga papeles. Para gang sa ahaw, 3,000? 5,000? Ah? That's the reality, that's the sad reality of our system mga katropa. Dayang 2,000 pesos, lipay-lipay na kita kara. Tama mataron, hindi ko matamatuod pag i-invalidate rung mabatsagan it mga baton kara. Kasi pag nakita nanda nga may suod nga 2,000 pesos ro anda karon nga mga bangko, rung mga bank accounts, nanda mga katropa, kasadya git aron matuod nanda man. Oh. Pero remember, do 2,000 pesos agi gat aron. Ruraya nga ranga krisis nga nababatsyaga naton sa makaron. We don't know kung hinunura matapos. Preskapon or makaron nga adlaw. May una karon nga oil price rollback. Makon mo, masobra sa pilang Domingo, nagtaas it masobra 20 pesos do produktong petrolyo. Pero sayod ka moro nga ginrollback kara makaron sinintimos. Makaron nga adlaw. So, wa kita kasayod hasta hinuno. Wa kita kasayod until when? Ruraya kara nga sitwasyon naton. So, kung asa makararo atong sitwasyon, ro ginapadaog at katon it gobyerno is ayuda? Naintindihan man naton sa part nga ro ayuda nga ron is pili lamang ro pwede nga maka-avail. Na? Pili lamang dudaya karang nga maka-avail mga katropa. Kasi kung ikaw matuod, mataas mataring ginasweldo, above minimum, galing sa raya karang nga sistema makaron. Do you think ro above minimum makaron? Makasustener sa mga kataas it baga kuno? Do atong panawagan sa gobyerno, the Filipino deserves better. Pero minaton doon nga ginahambag, pero mga ginahambag, manggaranon no Pilipinas, but we failed, haman. We kept on electing corrupt officials. Ginapabalik-balik naton, ginarecycle naton doon mga corrupt nga mga opisyal. Kurakot nga opisyal, may kaso, hakasuhan. Pero ginilihir, ginpabalik sa pwesto. So what, ano pwedeng matabo? It's a cycle imaw. Ibalik mo sa pwesto, umanunroan ang inubra, makaruyon. Tauan kat ayuda, lipay-lipay kagun. Duyon do reality. Makasuhubo nga realidad, it sistema iya sa ato niyong pungsod Pilipinas. Again, do 2,000 pesos, mabaho nga bulig para sa aton karon nga mga igmanghod. No? Abo nga ni karang nagamunumuno man ni paalin at amana ro iba karon. No? Susandag at amana ro pinagpala sa lahat. Oh, pinagpala. Paano man mana ro raya karang nagakontribute man sa aton karon nga ekonomiya. Oh. Ara pamatyan nato may nagpangutan na kaina. No mga pensioner karawa. Mga pensioner wa tano tag mga below minimum tara employed. Oh, haro na employed yata. So sa pagigpatag, pagexplicar si Sir Amiel Hinova rong aton karon nga information officer at SSS Region 6. Sana karon nga pagpahayag sa pakikipag-angot man ni Katropang Claire. Pamatian nato.
2: Sir, sa SSS, paano sir ang naging basehan at para ma-qualify ang mga beneficiary or member sang SSS nga makabaton sang 2,000 pesos uplift program sang gobyerno, sir?
3: First of all, ma'am, here, as a background, members ng SSS belongs to the group 3, ano? So we have group 1, group 2, and group 3. Ang mga members natin is nasa group 3. So we have 4 qualifications for them to avail. Actually, walang application ito, ma'am, no? Automatic siya as long as they qualify sa apat natin na na set, which is number 1, dapat employed sila na meron silang monthly salary credit na 20,000 and below. So yun yung first qualification. Second, dapat po ay nabilong or na nakasama sila sa CBMS 2024 ng PSA. Yun yung second. And yung third is, dapat meron sila at least one contribution between 2025 or 2026. And lastly po, dapat meron silang disbursement account na naka-enroll sa kanilang MySSS portal on or before April 30, 2026. So inuulit natin, ma'am, kaya wala po itong application. As long as nag-qualify sila based doon sa apat, kompleto po na qualified sila sa na-mention ko po, automatic na makakasama doon sila sa uplift assistance after the cross-matching, no, ng data natin from SSS, matching natin sa CBMS 2024 ng PSA.
2: All right. Sir, asa doon, no, sa disbursement account na dapat na kapag register sila before
3: April 30, 2020.
2: Sir, yung mga members na naka-loan na sa SSS, meron silang disbursement account, ano yun, kailangan pa bang i-update or hahayaan na lang na once ma-qualify sila doon na automatic papasok, sir? Or kailangan i-update?
3: Wala naman, ma'am, clear na kailangan i-update. As long as active naman yung account nila, automatic po yun na makikredit doon kung ano yung ginamit nila doon sa kanilang enrollment sa MySSS portal, doon po makikredit yung assistance. And may nagtanong din sa atin, ma'am, dagdag ko na lang, if in case daw na part ng requirement na mayroong loan para makapag-avail. So we are clarifying na wala pong effect kung may loan ka man or hindi sa SSS, provided lang na meron kang savings account na naka-enroll sa disbursement account enrollment module sa may SSS portal, enough na po yun. And no need to update if in case na active naman or pwede pa naman magamit yung savings account na naka-enroll, ma'am. Automatic na po yun.
2: Sir, automatic di ba rin na pag hindi lalagpas ng 20,000 ang monthly salary credit or MSC ng member, tapos kompleto naman niya yung mga requirements, automatic papasok, sir, yung 2,000 pesos?
3: Opo, as long as na-meet niya po yung apat na qualification, ma'am, and between 2025 up to 2026, hindi po siya lalagpas sa 20,000 na monthly salary credit. To just to clarify also, yung monthly salary credit, yun po yung nire-report nila. If employed po sila, nire-report ng employer, yun yung nagiging basis for their contribution. Yun yung bracket na nire-report ng employer. And doon din po naka-base yung monthly contribution ng member natin. So, yun yung naging basis, isang basis po doon for the qualification ng uplift assistance, ma'am.
2: So, hindi siya, sir, ibig sabihin na monthly salary mo 20,000 above, hindi yun yung basihan, yung MSC?
3: Hindi po. Ang basihan lang po natin is kung ano yung monthly salary credit na na-declare ng employer sa atin, sa SSS. And yun yung nagiging basis din sa contribution ng member, ng employed member po.
2: Sir, para ano, sir, magkaroon po ng kaklaruhan yung ibang hindi alam ang monthly salary credit, sir. Ano po talaga yun, sir?
3: Yung monthly salary credit, ma'am, is payroll-based. Kung ano man yung salary na gross salary na na-earn nung employed member, And then yun yung nire-report din ng employer sa SSS. And yun din, doon din kinukuha yung 15%, no, na contribution computation, which is 10% from the employer, 5% from the employee. So yun po yung monthly credit na sinasabi or na-mention po doon sa qualification, ma'am.
2: Mm-mm. May mga nagtatanong kasi, sir, ayun nga, hindi naman daw umabot ng 20,000 yung MSC nila. Meron namang mga disbursement account yung ginamit nila nung nag-loan sila, sir. So, wala namang, ayun nga, wala namang percent loan pero hindi po nakatanggap. Ano kaya yung mga naging problem doon, sir?
3: Well, with that aspect, ma'am, no, ang hindi lang naman kasi... ang yung sa SSS po kasi yung data from us, yung qualification is number one na meron tayo is number one is employed and 20,000 and below yung monthly share credit. Plus yung pangalawa is dapat meron sila contribution at least one between 2025 and 2026. And the last one is dapat meron silang DAEM. But aside from that, ma'am, there will be a cross-matching doon sa CBMS 2024. Mm. So, hindi po ibig sabihin na qualified sila based doon sa tatlo. It's automatic na kasi iko-cross-match pa yun sa CBMS 2024, ma'am, ni PSA. So, yun yung dapat kumpleto po yun sa apat. Hindi lang po na either one or two. Dapat apat po yung kumpleto doon para mag-qualify yung member. And yung regarding naman po, ma'am, no, just to clarify also na meron nagtatanong regarding self-employed and voluntary, bakit yes daw hindi sila napasama sa group 3. Dagdag na lang natin, ma'am, yung information na yung group 1 and group 2 kasi yung mga self-employed and voluntary, possible po silang doon sila mag-qualify. Yung hiningi lang po sa SSS is group 3, which is the employed members natin. Yun yung kailangan na data, the employed, which is re-forwarded to the SWD. And yung self-employed and voluntary daw, ang explanation daw po dun is possible sila sa group 1 and group 2. Kaya hindi na sila kailangan na isama dun sa group 3.
2: Mm-mm. At most probably, sir, yung mga pensioners, wala din, no? Yung mga, yung, ano ito, mga living spouse.
3: Yes, hindi po sila kasama, ma'am, kasi yung isang requirement or qualification is dapat active or employed. I mean, employed po sila. Po, employed sila during the, ano, kasi meron din nagtatanong, ma'am, bakit April 30 yung naging basihan. Kasi hindi po kasi itong SSS lang po kasi, hindi lang po yung SSS yung agency na involved dito. We have DepDev, PSA, and the SWD, which is yung lead would be the SWD. So yun po kasi yung naset na iningan tayo ng list, no? Yun yung set na deadline for us to forward the list. Kaya yun din yung naset po na date, which is April 30, 2026, para po ma-comply natin yung iniingi sa atin ng mga listahan.
2: Mm-mm. Sir, doon po sa Community-Based Monitoring System or CBMS ng Philippine Statistics Authority, doon din magbe-base ang SSS. Pero, sino sir yung ano, kumbaga mag-assess or ano yun yung mag-titingin kung qualify sila as, yun nga, low, meron silang low income monthly, sir? Yung DSWD na po ba o yung DepDev?
3: For us, so ang pagkakalam po namin is yung list was provided to DSWD na, ma'am. So the verification and cross-matching might probably be sa DSWD na po. Kasi hinihingi lang po sa amin yung data based doon sa qualification. So yung cross-matching po, hindi na po yata sa amin nanggaling or ginawa.
2: Yung sa employee, kung sino yung mga employee members.
3: Employed members na pasok doon sa criteria yung tatlo, which is monthly credit nila is 20,000 and below. Employed up to the date na naiset, plus meron silang contribution at least one, and yung lastly is meron silang savings account na naka-enroll sa kanilang may SSS portal or sa DAEM po nila, ma'am.
2: Mm-mm. Sir, yung iba, pwede through GCash or yung mga sa remittance na to, sir, yung mga example sa M. Lowell, yung mga ganun?
3: Actually, wala naman na mention na specific kung kailangan talaga banko or e-wallet po. As long as meron silang disbursement account, automatic doon naman po papasok yung kanilang assistance na matatanggap, ma'am. So, regardless po kung ano yung na-enroll doon, as long as meron po sila, qualified po yung member.
2: Kasi meron daw pong mga notifications sa SSS na meron ng, ayun, question ng kasi sir, no, na nag-text na ng transaction numbers sa SSS, pero pagdating doon sa, like, example, M. Louvillier, wala pa daw doon sa M. Louvillier, sir, yung pera or ano yung proseso dito.
3: Well, itry po nila muna i-check, ma'am, no, yung transaction number. And double check po nila muna, ma'am, sa my on my SSS portal nila, ma'am, no? Kasi sa text po kasi minsan okay lang po kung SSS talaga yung nag-message, ma'am, no? But yung sure talaga na nakita po natin na notification is sa kanilang may SSS portal, ma'am.
2: Okay.
3: So dun po nila mismo dapat tingnan muna yung notification if nag-qualify po sila. Hindi po kasi natin nakita, ma'am, po ano yung itsura ng text. Alam naman natin ngayon na marami pong nag-take advantage na mag-message, either messenger or text po sa mga members natin. So might as well confirm it through checking sa kanilang SSS portal na account, ma'am, para sure na yung naibigay na transaction number is yung talaga yung kanilang ano, ma'am, transaction number na para sa update assistance.
2: Sir, paano po kung sa isang household, let's say dalawa or more than one yung na-qualify sa itong apat na requirements na SSS, ano po yun, sir? Per household, isa lang or pwede as long as qualified or depende pa rin sa cross-matching ni DSWD, sir?
3: Based po dun sa guidelines na naset po, ma'am, one per household lang po yung makakatanggap. And yung oldest na qualified, yun yung makakatanggap ng assistance. And we clarify, ma'am, we also are clarifying this one. Hindi po ito guidelines ng SSS, ma'am. This was the guideline set nung ginawa yung program, which is yung sa SSS na tayo po is for the list lang naman yung naibigay natin. But overall, apat po na agency yung kasama dito, hindi lang po SSS. So kung ano po yung naset na guideline, yun lang po yung naging ano natin, basehan.
2: Yun lang po, parang ano lang, nakakalungkot sa may mga, sa mga doon po sa, hindi na sila magkasama sa isang bahay. Tapos pareho silang qualified. Tapos pero yung sa data from, yung sa survey, no, ng PSA, doon sila sa same household, pero yung updated, hindi na po pala sila sa isang bahay nakatira, so hindi na po pwede yun kasi yun po yung ano, yung data na binabasehan rin, sir, ng qualification na sa isa, yung isa po yung sa CBMS survey.
3: With regards to that, ma'am, kasi ang alam ko 2024 yung naging basis. Yun yung last na data na ibigay. So, with regards to that po, PSA na po yung siguro makakasagot. But for the side of the SSS po, ma'am, yun yung updated, yung tatlong qualification na nailigay natin.
2: Alright, oo. Sir, hanggang ano to, sir, no? December?
3: Tama po, ma'am. This is six tranches, kung yun yung ginagamit na term ngayon. Anim po na, ano, which is every month, makakatanggap po sila ng 2,000 starting July up to December po. Expect nila as long as qualified pa rin sila based doon sa apat na na-mention natin, tuloy-tuloy po na makakatanggap sila ang until December po.
2: Sir, for clarification din, kasi may mga empleyado na parang yun niya, sa employer sila bumabalik, baka raw hindi nag-apply si employer ng ganito-ganito sa mga empleyado nila. For clarification, wala rin po dito sa na role din yung employer.
3: Wala din role yung employer, ma'am. And wala po kasi itong separate na form or application. And wala din application ito, ma'am. Yung nangyari lang po is hiningan yung SSS ng list based dun sa qualifications and we forwarded it to DSWD. And nagkaroon po ng cross-matching and validation. And after which, kung sino po yung nag-qualify based doon sa apat na naiset, yun yung makakatanggap, ma'am, automatic. So no need for application, no need. Wala din role si employer with regards to their. And hindi din po yung account ni employer, yung bank account or savings account employer po yung basis. So yung basis ng savings account should be the personal account ng member sa kanilang MySSS portal.
2: So hindi ibig sabihin na malaki yung contribution mo, sir, eh, makakatanggap ka agad. Dapat, yun lang talaga yung makakatanggap yung mga nasa low income earners.
3: Well, with regards po, ma'am, sa nabasa natin na malaki yung contribution nila, ma'am, we are clarifying na this is not a program po ng SSS po, ma'am. Yung clarify natin is this was, kumbaga, binigyan lang tayo ng request or role na magbigay ng listahan. At the same time po, ang purpose ng Applip Assistant Program po, ma'am, is to help those that are low-income earners. Actually, aside from low-income earners, ma'am, yung explanation bakit 20,000 and below yung naiset na monthly salary credit na yung naging basis. Kasi gusto din ng, sa program, gusto din na maisama yung mga hindi lang low-income earners but those that are about the minimum wage, no, na pwede pa natin mabigyan, not only the low income earners but those that are minimum or within the range na 20,000 and below na monthly salary credit, so hindi lang po low income earners.
2: Sige. At least ngayon may clarification na, no? Kasi ano na eh, nag-arangkada na, sir, no, yung pagtanggap ng ayuda nitong mga employees.
3: Opo, yes, ma'am, no. Nag-start na po. Currently we are coordinating with our main office for the added data or information in regards sa division natin po, ma'am. But rest assured po sa side ng SSS, whatever was asked of us sa list po na hiningi based on sa qualifications, yun din yung sinunod and yun din yung ginawa ng SSS po para mabigyan naman po ng assistance yung mga low-income earners natin and those that are within the range ng 20,000 and below na monthly salary credit.
2: Sige. With that, madamo ganyan salamat si Sir Amiel Hinova, Information Officer sa SSS Western Visayas. Saray man si Katropang Claire Tiad, it XFM 96.5 Kalibo, ang Katropa.
0: So there you have it, no, mga Katropa. Rupahayag ni Sir Amiel Hinova nung atong karon nga Information Officer at SSS Region 6 saray nga ranga 2,000 pesos nga ayuda sa Idaho Meet Uplift Program. So i-clarify lang nato nito man nga ruraya karanga nasambitan karanga ayuda nga ra is tig 2,000 pesos imaw monthly umpisa kubugan itay karanga July. So may una utakar nga ni mga nakabato nyo ko July nga to. May mga friends nga na akong ginapost yung nandasaan na ginastory, nandasaan ng social media. No, Ruraya, karanga nasambitan nga ranga ano, nasambitan nga ranga ayuda, no. Kanami gid pamatian sa dunggan do word nga ayuda. Oh, mga katropa. Pero ayuda hastahin uno. Oras na naton, 55 minutos makataliwan sa oras, it alas 8 sa agahon. Agdaya ka nga portion balitaan, ginahatod ka ito ni Vision X Plus, Softgel Capsule, mga katropa. Oy, para sa aton karon nga mga katropa, una ha, nga gustong protektahan rin inyo karon nga mga mata, maghalin sa mga masakit or kunano runa karon nga pwede naton nga mabuo aga gusto nyong maging mas protektado rin inyo karon nga mata ay mag-Vision X Plus of Gel Capsule na kamo mga katropa. May una raya nga lutein plus beta carotene plus vitamin E zeaxanthin herbal eye care solution para nga proteksyon sa aton nga mata. Ginasukan kararo pag panakitit aton nga mata sa paggamit it mga screens or cellphone. Ginabuligan nga proteksyonan or mga long term vision issues. Kapindo kagabanan katon makaron do trabaho ay farming nakatutok sa monitor, sa personal computer, or sa cellphone. ay manami nga may protection kita karon mga katropa. Hindi naton paghugaton nga may matabo sa aton karon nga mata. Kontrahon nga ginaton. Ay mag-inom ka mo karon it Vision X Plus Softgel Capsule para karon nga protektado ro aton karon nga mata. Mga katropa, ro mga long-term vision issues sabi para sa mga katarata nga ron. Ay kung may una na kita karon hindi ba nag-amat-amat dahil itlabo ro aton karon nga pamantawan. Aro raya karang sa sangka kapsula una utatanan do mga manami karon nga mga formula nga pangproteksyon sa aton karon nga mata. Mabakay ra sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar, pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee ug sa TikTok Shop. Aga of course, mabakay man na sa pinakamagapit karon nga mga Mercury Drugstore sa inyo karon nga lugar. Vision X Plus Softgel Capsule. Sa aton karang nga pagrurat sa alas 8:57 na sa agahon o aton nga oras. Well, banwa sa aton karang nga pagililiba. Uy, hingabot anay kamuguman ha. May pilang adlaw pa kita antes ro aton karon nga weekly draw. Itaton sa gihapon karon nga papromo ng Santo na Next FM libo-libong papremyo. Sa aton nga mga suki, sa aton nga mga katropa, ang mga nagagamit ita produkto iti Yes to Health Incorporated. Apat yamang gihapon nga mga produkto iti Yes to Health Incorporated na pwede ninyo karoon nga gamiton. Of course, una karoon oray karang nga Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Food Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Mayroon mga produkto nga pwede ninyong bakun, ag syempre, ipasakop sa aton karoon nga papromo nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Siyempre, sa Grand Draw, may una kitang papremyo nga 50,000 pesos nga cash, 30,000 pesos nga cash, 20,000 pesos.

0: 1,000 pesos mga katropa. Pero ato nyo man karoon nga igapanupod sa aton kara nga papromo. Alas 8:59 na sa agahon o aton karoon nga oras sa aton kara nga pagpangalagad. Well, kugabos agagang-agang na ro aton kara nga oras sa aton kara nga pagpangalagad makaroon. Abogid niya salamat ha, sa mga suki natin nga nag-monitor, nagtutok aton sa aton karang pagpangalagad. Good morning, Anay Karon, ha, sa aton karang suki. Bago kita malipat kay Wawi Season, nga naka-monitor ka aton makaroon nga agad. Good morning, Gid. Thank you, Gid, sa nagtutok aton daywang oras sa tunga nga pagratsada aton karon nga pala tuntunan. Abogid niya salamat sa aton karon nga mga katropa. Standby ka mo sa masunod karon nga pagpangalagad at palatuntunan. Serbisyong katropa. Agarin niya na karon nga makaibahan sa serbisyong katropa si katropang Mariani Tolinti. Ag hindi na sa sentro si katropang Claire T.I. Naging kakbay ka partner naton sa aton karon nga technical side si katropang Cipril Kit Palmon. Sa aton karon nga patrol, patrol number 101. Si katropang Ariar Culas. Ag kakbay naton sa pagbasyad at mga balitaan si katropang Claire T.I. Sa supervision ni tamon karon nga station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garin. Sa nga ganit amon karon nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Nini Rujin Teodosio nga nagaiwan ang gagahamba kinyo. Mayad-ayad nga agahon and God bless us all. Rairo XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! XFM.
2: Mga katropa,

0: tipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santol Plus Cup Mix bangod dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santol Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Rusantum Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya buto.

0: mga lugar.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles

0: Tika.
1: Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Dalagkuhan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Samton Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Samton Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Samton Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Samton Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Samton Gold Herbal Tea.
13: XFM.
14: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo.
0: gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
16: Oh, gali. Diriyo.
0: Ah, dali lang.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus
3: Herbal Oil.
13: XFM.
17: Mga katropa, XFM.

0: Kitropa Philippines at their time, alas 9:11 na sa agahon.
1: Tropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Maya Dinyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 nato ni mga kamanwahanan na halin sa eastern at western side. Itankarnia Provincia, Taglan. Sa Kapilugan niya, 327 yung mga kabarangay sa Pilugan Provincia. Welcome, welcome, welcome na sa ito niya programa ang Serbisyong Katropa. Magkaroon niya adlaw kita at Martes, Agosto 4, 2025. Aga ko inyo karni mga kaibahan, temporarily ako si Katropang Marie Antoinette. Uy mga katropa, iba nyo ako ha. Nasugulit sang oras at yung pagpangalagad, magkaroon niya agahuan niya para sa itong kanya programang Serbisyong Katropa.
1: Exciting!
0: Well mga katropa, syempre sa inyo naman siguro rason, no? Kung anit kita anay, rumatake over sa magkaroon mo lang man niya agahuan mga katropa. So I hope ha, sa temporaryo natin karni pag-iba makaroon niya agahuan niya, hay una man ka mo. Kasi ito aton karni regular anchor woman, si Katropang Claire. Hay hindi, ay, doon na ninyo mga katropa mabatian sa itong kanya programang Sentro.
1: Exciting!
0: And of course, naka-live kita magkaroon ha sa kanya Facebook pages for AXOFAM 96.5 Kalibo, Agro AXOFAM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng-pwede ka muna ka-comment, magkapa-shoutout, magkapa-abot, at pila ninyo kan mga congratulatory messages para sa aton karon nga makipag-angutan, magkaroon niya gahon na. And of course, sa aton karnya guest, aton karnya programang Serbisyong Katropa.
1: Exciting!
0: Sa tamang mga katropa out there nga nakatutok sa Dakarnya AXOFAM Radio Mobile App, especially sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world, aton yung mga katropang aklanon na presenteng nag-reside, nag-trabaho sa iba karon niya parte Pilipinas. Good morning! Happy Tuesday! Sa tamang mga radio listeners, pwedeng-pwede gida, magkapaabot man itin niya kami sa pagtamiyaw. Greetings sa aton yung hotline number sir 998-591-5186.
1: Exciting!
0: O, kamusta inyong agahon mga katropa? Nagkapamahawon bagarutanan? E syempre, pagpatakit alas 9 nga rat agahon mga katropa, kagabanan ka rabugtawon kita. Diba? Iba is nasa eskwalahan na, may una mata, kapinuraton ka yung mga college student, tagapupahaom, ay raton yung mga elementary at senior high school, ay agahon patanan, alas 7, randa ka niya klase. Agsaton mata nga mga workers! Iba-iba man karo ship sa anda kanya trabaho, nagapupahaon makan. Good morning! Ag sa aton syempre nga mga public transportation. Sa aton yung mga driver sweet lover nga ginakapyutan gid anarot aton karnya mga commuters. Dahil kandahay nakakabot kita sa aton karnya mga destination. So good morning gid ana ha sa aton karnya mga drivers nga mahugod gid ana agahon pa nag suroy-suroy sa aton karnya mga karsada nagausoy it mga pasahero. At sa aton man yung mga nanay out there nga kakauli pa gamang matapos at doon sa eskwelahan, randa ka niya mga inunga, randa ka niya mga preschooler, mga elementary students, ag makaroon busy man sa pagpahaong para sa anda karon niya mga ilabas. Makaroon git akasako mga katropa rolinyad at aton ka niya mga ginikanan, especially sa aton yung mga super mom. And of course, sa aton man yung mga father out there nga busy man sa pagkayod para sa pag-provide sa anda ka niya family. Good morning, gita nakin yung mga katropa. Siyempre, weekdays da, kagabanan sa trabaho, gitana sa opisina, sa eskwalahan, ro, kaabuan, katon. Well, kabay pa mga katropa, ha, nga, mahugam kuman, rusang oras ninyo, samtang kamo busy sa inyo kanya pagtrabaho, busy sa inyo kanya mahilikoton, mga kaaktibidad, makaroon nga agahon. Magkaroon mga katropa, may aton kanya mga kaibang later on, no? Pinagi man sa pakipag-angot ni katropang Claire sa sangka technical official sa Recarnia Sports nga badminton. Diba ga mga katropa, dapat makaroon ginatutukan man nato ro pagpasanyog pagidno ug suporta sa aton karnya mga players, sa aton karnya mga sports, dahil mga Pinoy especially kita ya sa probinsya Taklan kabuabo kita karon nya pwede gid ana nga ibala, pwede gid anaton karon nga i-showcase. So, nagkainyain ka rin yung sports, nagkainyain ka rin yung mga skills, talent nga, may una ro aton ka rin nga, komunidad. So, kinahangan man ka mga katropa, ro tamang pag-iya, pag-suporta, at pagtinguha, syempre. Tanaman kita nag-aagi sa kalisod, at particular sa aton ka rin mga trainings, di ba? Pero tanan mga katropa, magiging worth it pag ikaw determinado, porsigido, at syempre, gusto mo gid-ana nga may mapatunayan bukon yamang it sa imong kaugalingon, kundi sa imo kanya hometown. Oy, si Telio Poldo, ha, good morning. Happy up listening kita kimo na tay. Ay, si kada pang Claire kada si Tyli Poldo hindi na sa programang sentro ni mo makita. And of course, si kada pang Aljun Navarro, ha? Good morning. Happy up listening kita kinyo na sa Rowell and Junior Barbershop. We kada pang Robert at syempre si Cap Junior. O yan, si kada pang Dang Bilinwab, ha? Always kita rin nakatutok sa mga programa man it XFM Kaligo. Agahon pa lamang, ha? Nagasigabong good anaro anak ka nga radyo na sa barangay Agbanawan Banga. And of course, nag-comment pa nino yung mga pinaagi sa atong karnyo Facebook Live. Sigara pang Jesse Joseph Costan, una man doon sa barangay San Isidro Ibahay. Shout out sa imo karon niya siya pa, kada pang Jesse Joseph. Thank you so much, gidana sa imo karnyo pag-comment sa programang Serbisyong Katropa. Ay, kamusta mga katropa? Ano man o update sa inyo karnyo buhay-buhay? Big comment nyo man doon, ano mga sports? Ano rin mga paborito ninyo karon niya kasakuan? Ano rin mga handom ninyo dati? Ngawa ninyo hatawaan katumanan? Ag makaroon sa inyo maunga nyo man ginapasa. Diba makaroon rin ibang ginikanan mga katropa nga kung dati, kuwang kita sa pinansyal, kuwang kita suporta, ag medyo bukon pa ita, makato kita confidence, or ka-confident mga katropa. Ag nakitaan naton its skills, nakitaan naton abilidad daro aton karon mga younger generation. Kanda nato no ginatao pro support nga gusto man kunta naton before ugaling salat gid akita mga katropa sa material, sa financial. Kasi sa tuod yung sa realidad mga katropa, una utakimuro talent eh. Una utakimuro perseverance, una utakimuro tanan magwas sa rekaron nga pinansyal. So di karagi da kagabana nagkakataloro aton karon yung mga players, do aton karon yung mga achievers, do aton karon yung mga aspiring athletes. Agararo, sambilog sa mabaho gidaanan nung asabgag. Kasi paano ka makaproceed kung ikaw mismo is kulang sa imo kanya mga equipment. Diba? Lagi di man natin mapilit ro aton kanya sitwasyon. Kapin pa kung kita man natin mga katropa nga kulang kita. Pero pa namin, no? May mabatian kita nga mga kapwa natin aklanon, kapwa natin kanya mga Pinoy nga nag-shine. O, speaking it, nag-shine mga katropa si Alex Yala. Kaina, kanami ton gita karon niya imbukada sa aton kanya agahon. Manami ang the weather, manami pag-idreko niya balita nga nag-bugtaw ka to. So congratulations sa once again kay Alex Yala mga katropa. Kasi haya, nakabuo imawa. Ita ana karon nga kauna-unahan nga WTA Tour level title. Ag syempre sa patag tennis mga katropa, sambilog ra sa gusto gid ana da karon nga maangkon. Gusto na da karon nga mabuog. Diba ga? Kaya nagapasakop ikaw sa mga competition kasi gusto nimong magdaog. Ag hindi ka man magdaog, imo malang man is at least gintao ni murtanan. Baga, through experience, through mga lessons, through mga techniques, skills nga pwede pang maka-improve sa imo karon nga abilidad. Again, every challenge, sabi mga katropa, or tournament, competition, ay abo-abo gid ikaw karon nga learnings as a player. Diba? Ano rin mga pwede mo pang i-apply, ano rin mga pwede rin mga dapat ni mong likawan. Agro kada kontra ni mo karon iba-iba man do skills. Iba-iba man anda karon nga mga abilidad. Diba ga? Kaya yeah, doon man nakakabulig ka ton para pagid mas maging mayad kita, mas ma-enhance pagid naton ro aton karon nga abilidad, agtutukan pagid ro mga butang na feeling nimo hay di kara ikaw medyo agang-aga. So grabe no, very emotional man kay ina si Alex nga tumang katropa. Samtang ginabit-bit na na rea karon nga 2026 Mubadala DC Open Trophy. Grabe, abi. Historic win gidana. In fairness, no? Watat kagauyan si Alex Yala nga mga katropa. Dire-diretso taro anak ko niya battle. Dire-diretso taro anak ko niya mga tournament kaya ginapasakupan. Nagmakaroon na sa world number 20. Grabe, ang mga katropa. World number 20. Diba, mapapa?
2: Sana.
0: Grabe, gidana. So, nakaka-proud bilang Pinoy. Literal, gatindog. Rin mo ko niya ba hibo mga katropa. Sa nakaroon niya mga historic nga mga wins. Like, syempre, achievement kara ni Alex Yala. Sa batang edad, 20 pang imong makar mga katropa, pero grabe ut anaro anakar niya mga achievement. So kabay pa sa aton kanya mga younger generations, sa aton kanya mga aspiring athletes, maskin sa iba kanya sports, sa kanya in karon yung mga sports mga katropa, just keep on going. Diba? Keep on practicing. Padayon ka mo sa pagpasakop sa nagkainyain ka niya event para mas pagin niya ma-enhance rin inyo kanya talent. Dahil nagiging active ka mo, so syempre rin nyo man karon niya endurance, rin nyo man karon niya kagawasan, rin nyo man karon niya alertness. Mindfulness, mga katropa, is naga-enhancement. So kabay pa ha, nga, padayon kita sa pagtao, ikatungganan sa aton karon niya nasyon, sa aton kanya probinsya, syempre sa aton karon nga, pamilya.
1: Exciting!
0: O sige na pang Josephine Balancia, good morning! Happy listening kita kimo ka na pang Josephine, happy watching kita kimo una sa Banuit Kalibo. Pa-shoutout lang sa ano ko nga friend sa Iloilo City, kay Verna Seriaco. Kuntay una, imaw sa mayad nga, kahimtangan. Ay, ganamiton, kita ka niya minsa, ay ka na pang Josephine, maghalin kimo. Ay, doon kita ro, importante sa tanaro, aton ka niya safety, aton ka niya security, agro aton, gid-ana ka ron niya health. So, aras na ito mga katropa, alas 9:23 na sa gahong. Grabe na dasig, grupa arangkada at aton karunya oras. Agray man is ginatod katon, it's Santon plus herbal oil. So, sa mga katropa naton hang, always gitang babad sa karunya pagtrabaho. Ginagaoy at gusto gitang magpamasahe. Ay mga katropa, harat aroma namin ninyo kong ipahid sa inyo kanya kagawasan ro aton niya Santon plus herbal oil. Makabuli gid-ana rang para magstay relax ka mo ag ma-rejuvenate rin yung kanya mga kagawasan. Importante abi mga katropa nga ma-relax ka man after the long and very tiring day sa imo karon nga adlaw-adlaw. Importante gid-ana ron niya ro ginagamit pa naton karnya oil or pamahid sa aton karnya kagawasan is makabulig man ha para buon raton karnya body pain ag inflammation. Ag pinaagir mga katropa sa Santon Plus Herbal Oil manami para sa relaxation naton ag pampabuo rayat stress. Ginapakalma ro aton karnya gawas ag raton karnya piniino harag itara pinakamanami nga pamatsyagan sa tanan. Ag ginapanami pagidro aton karon niya mga panit kasi made of mangosteen. So sa mga katropa naton yung mahilig magpamasahe, magpahilot-hilot ha. Itanda ko niya kagawasan, yung masakit naman na love ro akon karnya likod. Abi man na hilota hara gamita ro aton karnya Santon Plus Herbal Oil. Mga katropa, kung nag-uusoy ka mo, available ra sa mga Mercury drugstores nationwide. Available man sa iba kapagid karnya butika. And of course, pwedeng-pwede ganyan ma-add to cart through Shopee at TikTok Shop. So go na mga katropa, mag-purchase na ka mo. Ito, produktong makabuligid sa inyo karnya kagawasan at pag-relax. Yan kita sa aton karnya Santon Plus Herbal Oil. Kuya, sigura pang Robert Innocencio. Thank you so much. Dan, sa imo kanya pag-comment man. Hindi kita ikaw magpaperde kay Garapang Aljun. Papapalisening ha, sa umana kinyo sa Rowell and Junior Barbershop. Aton ron niya suki sa kahanginan. At sa mga gustong maging guwapo, mapreskuhan. Dahil mainit paghihapon, aton kanya panyampuhon. Agtoon ka mo, kumagapit ka mo sa Banuit Banga. Usuyan ninyo Rowell and Junior Barbershop. Sandaw taro, bahala para sa inyo karon niya mga hairstyles, sa inyo karon niya new look. Sana all. Agtot, anak ka mausuyo, tasanda. Si Cap Junior, si Katapang Robert, si Katapang Aljo. Oh, gita. Sandaw taro, bahala sa inyo karon niya mga buho. Go na mga katropa. Well, balik kita ha, sa ating ginistoryahan kay Ina. Pinaagi nga sa pakipag-angot ni Katropang Claire. Makaibahan na itong later on mga katropa si Sir Lucky Dalida, Teacher 5 and Badminton Technical Official. O di ba, kanamitong teacher na. Tapos, natawaan pa itcha rekaron nga opportunity para maging technical official sa badminton. Ag not just nga small time ra mga katropa nga badminton na. Bukon yat anara it sa tunga it iyagat ana. Kundi Raya is international competition. Wow! Pero iya imo ginheld sa aton kanya pungsod Pilipinas. So host country mga katropa is the Philippines. Ag! Sa bilog pagid sa dapat natong tandaan, ginpasakupan raha it more than 28 different countries. Sana all! So mabahugid anang bagay mga katropa ag mabahugid anang oportunidad para kay Sir Lucky Dalida nga mapili. Siyempre, priya pang sa aton kanya pungsod Pilipinas sa abo-abo niya mga technical officials, abo-abo man niya mga nagapasakop sa rekaw niya badminton. Pero hambaw na na, mabaho nga kadungganan para ka na nga mapilian maging sambilog sa rekaw niya technical official para sa Philippine National Team. So congratulations, anay ha, kay Sir Lucky Dalida. Saan nagkaroon nga milestone, at syempre achievement. Dahil according kay Sir Lucky, mga katropa, once naging player man mo before. Pero asan ko na yung mau ita district meet? Na diba kung isidyante kita mga katropa, may mga different sporting events nga ra, diba ga? Gaumpisa kita anay sa school kung may intrams kita. And then kung sino oro magadaog di karon ginasuko para sa district, sa unit, sa provincial meet, hasta sa makaabot kita tuwi braa, diba ga? Kung pag-aroon ay makaabot pagid kita sa record niya palarong pambansa. So even mga katropa nga wa man natawuan gidit mabaho karon niya spotlight pag sa pagiging player si Sir Lucky. Haya, is very happy kasi nga ni haya natawuan ni mao i chance sa record niya officiating, di ba? Sa pag-officiate, hindi ka pala para sa player sir kundi para ka pala maging technical official. Ay mga katropa, para mga turn up events natin kung amatir. Mga plot twist sa aton karnya kabuhi. It doesn't mean nga wa ka nag-shine sa raya karon nga butang. Pwede kang mag-shine sa iba karnya bagay. Diba? It's a matter of time lang talaga. We have our different seasons sa aton karnya kabuhi. Nag-oppress pa sa aton karnya mga players sa iba-iba karnya mga sports. Kung dati, ba manabi man na sanda nag-shine as a player, pwede sanda mag-shine as a coach. So, iba-iba ang gid mga katropa, kinahangan ni gid naton magtinguha. Padayunon ro aton karnya mga handom, at maghimo pag gid iba karnya pamaagi para matupad ro aton karnya mga ambisyon. So, congratulations sa once again si Sir Lucky Dalida. Imaro mga katropa is taga Banwa Itbatan. So, produkto gid aron ha, Itbanwa Itbatan. So, manami gid ana ro mga katropa nga balita para sa Mandong Integrated School ha. Una ron sa Banwa Itbatan. So, mag-uwa sabi sa pagiging technical official mga katropa it badminton ay si Sir Lucky Manyara isang kamanugturo. So, ato ay mga katropa sa Mandong Integrated School sa Banwa ron Itbatan. So, pupasensya, nag-fluctuate kita mga katropa. Abi ko nga ni mag tawag ka ra, power interruption pero napaong ra akong kanya PC. Grabe, gida na ro challenge ka kung makanya gahon. No? Well, mga katropa, oras na to na alas 9:30 na sa gahon. Ma-commercial break ani kita mga katropa, ayusun ko na ro ako ng mga bagay-bagay riya kasi napaong ro ako karon niya monitor. So sa ato kanya pagbalik mga katropa, i-plus star pamatian naton ro pagkikipag-angot kaya pang Claire kay Sir Lucky Dalida, teacher 5 at the same time badminton technical official. Magapanong balik kita makataliwan gamang ro pilang ka mga reminders.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Ipipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santol Plus Gold.
3: Ako si Ruel na Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpapalit. Padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: Yes, mga Kitropa Philippines, at our time, alas 9.34 na sa gahon. Morning, once again mga katropa, sa mga panumbalik kita sa pagpangalagad. It's programang Serbisyong Katropa. Sa gihapon, ako inyong kamakaibahan, temporarily ako si Katropang Marian. Ito niyo. Mga katropa, hapa lang kitang naka-live sa ating kanyang Facebook page sa Raxofam 96.5 Kalibo, Agro Raxofam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page, mag-comment kita kamuruna at mag-follow para magdapat pag-idaton kanyang community iya sa online world. Alaga, pabili man niya bukas sa ating kanyang hotline number, sir, 998-591-5186. Pagkita si Katropang Aljun, mapamassage man ko no si Robert. Pagkita ay, pamassage mo kay Carding. Melvin Clavel Bartulo, good afternoon. Good morning. Grabe ito na sanay kita ha. So good morning, kira pang Melvin. At syempre, kira pang Rene Apolinario. Shout out kita katropa watching live sa Paradahan Ita Balato daw na sa Banwa Itbang. Shout out ha sa mga katropa runa, nga driver sweet lover. Na nagabiyahe pa agto ita Rakarnya Bakan, Lapnag. O, Sigkay, Tabaaw. Iroon rin ako niya ruta, mga katropa. Grabe. Siyempre, tagabanga ko yung side natin ron, di ba? Thank you so much, kita na, katropa. Nga. Rene Apolinario, shout out kita kinyo ron na. At sige na pang TJ, abaw, may dahil nga gahon, kita kimo, sir. Happy, happy watching, kita kimo na sa San Francisco, California. Thank you so much, kita sa pag-highlight. Katropa, Robert, thank you, kita na, ha. Abaw, kita na. Abaw, kita ko no ni Carding. Ay, thank you, kita Carding. Mas kinuha ko pa ikaw nakita. Sagama kita sa pag-up appreciate sa aton karon nga imahe sa online world. Wow. Sige na pang Michael John Paulino. Abaw, kita na siyempre. Tagabi ako nga ni Kap. Ay, ko siyang domingo nga to. Ay, bilib. Una, kita nagpabugro ako ng karon nanay. Ay, nako, paborito. Kita bimor sang nanay. Katropang Michael John si Kap. Kay Kap, kita ko nabi magpabug. Dapat ana nga ni. Kasi even before, abi ko ng mga katropang. Share ko lang ha. Unahan ko. Share ko lang. Nga, even before ko natagdagaga pa imaw, is boycott yung taro anak ko niya gusto. That's why, basi mga awa ka mo, kay Kap, tapos nanay mo kapabog. Ay gusto, binana, hay boycott, mga katropa, di ba may mga nanay matana nga, or mga babayi, nga gusto matananda ro pang bugog nga panggagaki. So makaro ako ni nanay, ag si Kap Junior, gitaro anak ko niya, paborito. Bias, gitabi mo mga katropa, pag abot sa pabugan. Hindi tanan ni mo, kung dahon mo sa salon, syempre ko ako man nagapayos ako, water mo na ila. Pag-isip man, pabor. Di ba, makatipid pa tang makon. Sagamat kita sa presensya, alima ni Kap Junior. At syempre mga katropa, sa salon, iba't ana ro record niya services offered. Di ba, agroan na karon niya Rita. Anyway, shoutout umana sa Rual and Junior Barbershop. So, oras sa mga katropa, alas 9.37 na sa agahon. Hamba ko nga ni Kinyo kaina, no, bago kita mag-commercial break. Kaya, i-plus start tagon. Rupakipag-angot ka rin ni katropang Claire Tiad sa aton karon niya bisita or aton karon niya aklanon nga nag-shine gita ng mga katropa pag-abot sa karon niya sports nga badminton. Si Sir Lucky Dalidaro, Teacher 5 at the same time, sambilog sa mga technical official itrekar niya badminton sa nagapadayon magkaroon mga katropa nga Philippine Junior International Series 2026 rise ang ka BWF sanctioned international tournament gina partisiparan ra mga katropa it mga mayada nga junior badminton players halin sa nagkainyain karon nga mga nasyon sa bilog nga kalibutan. So makar mga katropa, pamatian ta si Sir Lucky Dalida.
1: Hingi po kami no ng background sa ito pong naging karanasan ninyo sa International Badminton Tournament sa bilang technical official. So saan ito sir, isa nagawa po at kailan?
2: Iya ko makaroon katropa clear sa Mandaluyong, bali iya ro ginheld sa Pilipinas do dayang Philippine International Challenge 2026.
1: Mm-hmm.
2: Sa kabuhayon yun nga dinagunhay pilang dagko nit ang nakalipas ay diyal aro kumbaga diyal sa bilog sa mga mabaho nga mga tournament sa bilog nga
1: kalibutan
2: badminton, po kalibutan po na Badminton World Federation po na nag-participate po na ang mga iba't iba pong bansa Opo.
1: So ngayong taon, sir, ro Pilipinas ro host or min ko yearly iya gid matagi na patigayon ra ka nga international competition.
2: This year Haydo Philippines do nag-host it dayang BWF sanctioned intern tournament po na kung akusin hay mahigit mga 28 ka countries do nag-participate iya sa aton.
1: So may aton sir nga representante from Aklan nga ginarepresentaw taron bilog nga pungsod Pilipinas.
2: Bali Philippine team abiday mao katropang player bali may mga players ita nga halin man sa Pilipinas. Bali ako ay technical official na nagrepresent it aton niya Philippine team. Mm-hmm. Oo. Na kumbaga ay gintawan kita it opportunity nga sa kababo ng mga technical officials iya sa aton nga Pilipinas ay kapilian gid kita.
1: Mm-hmm. Pero I mean sir may atleta kita nga from Aklan. Mag-uusa sa ikaw abi man nga ano sir technical official po.
2: Wala po tayong player from Aklan pero since this is international ay bali sa bilog ng Pilipinas ay may mga consistency ng mga players. Mm-hmm.
1: All right. Sir ano sir nga ikaw syempre taga-Aklan ikaw ang mga mga ni ruin kasubo wakita ita player from Aklan to represent the whole nation no pero paano sir ikaw karan na pag-keep as a technical official po
2: bali dayangan ni no katurupang tier hey niya since niya nag-undergo abi ako assessment kurundayang Philippine National Badminton Open. Bali, hapilian kami nga mga technical officials nga Pilipinas, ginselect kami nga doon nabiron nga kung sino baga do may ano baga, may skills and then siyempre ano nga, nag-undergo baga i-training ay doon do pilian, mapilian it Badminton Asia. Bali, luckily, blessed din kita nga napilian din kita sa kababo ng mga technical officials ng mga mayadya sa Pilipinas ay sambilog kita sa napilian.
1: Mm-hmm. Sir, so far, kamusta ro experience? Kamusta ro? Or nag-umpisada na hinunura sir, ga-umpisa nga ni Raya Karang competition or tournament?
2: Nag-umpisa ang player. Oo, pero may una upagid niya, sunod yung man niya, international tournament na pag-aopisahan hinaga hasta August 9. Bali, imoro yun niya, Philippine International Series. Bali, junior naton.
1: Badminton man gapon, sir, no?
2: Yes po.
1: Mm-mm. So, kamusta, sir? So, experience, ang nakatagana na pagid niya experience, pero at ang mga nagtinaliwan niya, adlaw, kamusta yung experience sa raya ng international tournament, sir?
2: Ara ako ni mahambag niya ni nga katropang player ay niya mabahogit ang bagay nga siyempre do exposure sa day nga level nga international high niya siyempre una ro Cuba nando nandiyo si Gali you have to conquer your fear para ma ano man mo yung best mapagawa mo man no so Anuhon ko man siguro di ang opportunity. Pwede magpasayamat.
1: Sige sir, apo.
2: Pasayamatan ko gidro ako niya school head niya si Sir Elmer Dalida nga dahil nga ni nga dahil ka na ay nag-support kita yung mga gisugtan na ako nga maging mag-participate sa Rundaya nga tournament. Also gid pagid kay Dr. Sorolia amo niya supervisor district supervisor at pati man hamon niya division school superintendent nga si Dr. Cian Brenafi Jr. Diagid na sanda nga ano kay iban katropang dedo nag-support kita nga haman niya ako makaroon sa tournament niya ra.
1: Alright. Sir, ikaw, badminton yun matay mo ginkahiligan niya aron doon i-officiate abimana?
2: Opo. Kay Parangga ko ginabi diyang sport halin pa ka maisot pa ako.
1: So player kita ta itself ikaw sir.
2: Player ako dati. Oo. Pero hanggang ano lang ako district level. Oo. Pero amba ko ngani no at sa ako niya pagkatanda ay hindi ko dati maabot diyang achievement eh. Bawi lang ma ako sa officiating. Mm. Ilang ano niya no. Kaya nagtingwa kita nga ni ako nga niya i ano ko maabot ko ron dayang ano ay dahil siguro pasayamat man ako ron sa Ginoo atong Ginoo nga gitawan kita it dayang nga skills ag talent nga pag aton pag-share man sa iba.
1: Mm-mm. So ano ron nag-inspire kay mo since then pag umpisa pag-uha nimo nga palanggaon dayang nga sport ano gidaro nag-push kay mo sir nga ro yun dan dayang nga sport ro imo karon nya sa bilog gid sa imo karon nya magiging part abiron sa imo nga journey.
2: Strihan ko lang no papa ba mo niya which is happened to be my school head. Mm-hmm. Ano mo niya school head
3: sa Mandong ano yapon din sir.
2: Yes po, lover man imo, badminton lover man imo. Bali anyway imo man do nag technical official man imo. Bali imo ka kun do sang bilog man. Siyempre imo ka kun nag inspire no. Imo ka kun do nagtaw man it support dahil kan ay na inspire man ako. Ag pati man sa akon nga tatay niya si Sir Joven de la Vega sa disa imo gid ro do nag ano pagid ka kun do nag pursue gid ang i opposite kaysa sa office sa coaching. Before abi hay coach ako. And then nag-focus na ako makara sa officiating at kaya nag-focus at and then sa akon nga tournament director nga si Sir William Fernandez sa provincial ag si Ma'am Jing si Ma'am Ping Panuga taga Iloilo Imaw imaro amon nga tournament director during Vibraa ag imaro isa sa mga nag-recommend kakon para ano mag-represent iya sa Pilipinas.
1: Alright. So, sir, bilang sambilog na technical official o nakaroon sa asang ka international tournament, may mga, ang bamungan ni mabuhay ka on man nung nag-coach ka on, na maka nag-officiate ka on man, may mga challenges kaya po sa imong part nga na i-experience ikaw, sir?
2: Yes, of course. Siyempre, yes, kita, hey, teacher kita, ay do challenge kita nga mabaho kita ay siyempre do time management at siyempre do aton nga klase siyempre iwa man kita na ilang mahinder do do progress at ato mga nga so do ginubra lang sa among school it since very supportive sa among nga school head nga si Sir Elmer ay nagubra kita imo ito way para hindi ba mahamper do ano anat mga unga kaya nag-usig ito yung paraan niya matigay yun daya nga akong exposure.
1: Mm-mm. Sir, bilang sang kaaman no, bima na nag-officiate, no? Mano ka ba ho, bima na nga papel, raya ka rin nga sang ka international tournament siya ta bilang sang ka ano, sa sang ka technical official?
2: Mabahugit ang bagay ron dahil nga ni kay Katropang Play dahil nga ni nga do international tournament kaya exposure gid imo ra no nga pwede naton ma-share sa atong mga local tournaments at sa atong mga maging sa atong mga yun bisan mga barangay naton nga mga tournaments ay pwede kita naton dun sa dama pwede naton magamit do aton mga na-learn at pwede naton din ma-apply sa mga ano sa mga pag-abuton nga mga tournaments.
1: So, pwede mo gid sir no dai ma-apply man specially sa mga inunga na sa inyong lugar, do inyong mga natunan gid ninyo ron mga taktika, mga may mga makaron man sir like do mga tactics gid pwede man ninyo ron niya maturo dai sa inyong mga athletes.
2: Opo, tama po.
1: Sige. Sir Macaron, unless may mga gusto kang dugang pasalamatan, may gusto kang ipabot niya mensahe especially no sa mga taga Mandong or Bilog Abatan Provincial Taklan especially sa mga athletes ag pares kay mo nga sang ka officiate man sir ag nagahandom gid niya maging technical official sa mga international tournament sir.
2: Para sa aton yung mga players no hay padayunon nato natong pagpalangga sa sports nga badminton dahil daya being a sports hay pwede nato na be ma-apply sa real life situation nga kumbaga hay do not give up until hindi mag-drop the shuttle sa court, no? And then, sa mga players, hey, always remain humble despite nga naka-reach kita sa mga highest tournaments, sa nag-level up, no? At para man sa mga technical officials nga nag-handle man nga mag-reach man sa mga makarang mga tournaments, hey, always think positive and always willing talaga to learn. Ganyan po talaga po.
1: Sige. Sir, thank you man sir ha sa time nga rang itaw ni mukha mo. Nag of course sa pag-share sa imo karang istorya aga. Rayang imong experience ray karang international tournament. By the way sir, first time raya nga maging technical official ikaw sir sa ka international tournament.
2: Sa palabuton naton nga hinaga og pag-opisahay bali ikatlo ko tay mo ra nga international experience po.
1: May ano ni ko sir na officiate niya aron gid aron kat sa ibang bansa gid daging host.
2: Wala pa po.
1: Soon
2: sa Pilipinas.
1: Sige. Pero may nakikita ko karon sir nga difference gid abi man na although international tournament mo pero ibang bansa man day dumaga host. May nakikita ko nga difference kung ikaw ay maging technical official.
2: May una po.
1: Sige. And looking forward sir nga aron no but ibang nasyon yung gidray ni mong mabisita through officiating gidana sa imong pinalangga ang sport.
2: Always hoping and praying po. Thank you very much po.
1: Sige sir, thank you so much sir sa uman and God bless.
2: God bless you more po. Thank you very much po.
1: Si Sir Lucky Dalida sang ka manugturo kon teacher 5 o na karon sa Mandong Integrated School ka manaman sang ka badminton technical official ug sa bilog bakal sa nagarepresenta sa bilog ang pungsod Pilipinas sa Raya Karang badminton international badminton tournament. Raya man si katropang Claire T at di Tex FM 96.5 Kalibo ang katropang.
0: Exciting! Alright mga katropa, ito ha, napatian nato, baka na may itong gitanang journey ni Sir Lucky Dalida. Ito naging manifest gitan ng mga katropa at anak ko niya pangagan. Raya karon nga pata para kana, diba no? He's very lucky to be chosen as one maging technical official para sa record niya international badminton tournament. And babahog itang ano niya opportunity mga katropa ag achievement para sa sangka tawo, diba? Nga naghanduman dati. Dahil raya kita nga ni Isro Badminton sa bilog sa anak kita karon niya pinalangga nga sports. Agiba kita karon feeling mga katropa pag ikaw is may na-achieve sa imo kita karon niya ginahanda. Congratulations once again and let's support iba pagid naton yung mga aklanon athletes, mga aspiring nga mga estudyante na tunuruna. Just keep on going mga katropa. Ag maskin hard niya ni may professional si sir. Aga wakat ing nagpundo sa imo karon nga gustong maabot kay itao ag itao gid arot Ginoo para kimo. Kahuat ang gidron itamang panahon mga katropa. Siguro pang Tristan White Gulay, good afternoon ha. Thank you so much ito sa imo kanya pag-comment. Happy listening gid ana karapang Tristan. So ayo mga katropa ma-inspire man kita. Saraya karon ni istorya ni Sir Lucky. Istorya at kadagagan, istorya at inspirasyon para sa aton kanya mga younger generations. Even sa aton kanya mga professionals. O diba, imagine na, teacher 5 bun imawa. Pero, what adi ka ito natatapos ro anak ka niya career mga katropa? Pwede kapagid nga mag-step up kung para gid anak mo. So huwag yung gid mga katropa para man sa inyo karon yung mga desire. So si Teacher Lucky mga katropa ay isang kamanugturo una ron sa Mandong Integrated School sa Banwa Ipatan. So for sure very proud gid anak ka na ro anak ka ni eskwelahan at syempre pro Banwa karon Ipatan. Sang ka pride baga, sang ka bugag at dungog kitra ka niya Banwa. Syempre laki po ron ka niya probinsya Itaklan. So makar mga katropa ongoing pa today August 4 until August 9, 2026 ay technical official masagyan po ni Mau sa Philippine Junior International Series 2026 sa sangka WF Sanction International Tournament para sa mga junior badminton players halin rin sa different countries. So bukod niya maray mga katropa ay sangka torneo ruan na karon niya pag pagiging technical official sa so, daywang magkasunod nga IBF sanctioned international tournament sa kundi ro kumpiyansa ba nga gintaukan na para mapilian imaw nga maging sambilog sa mag-represent para sa aton karnya Philippine National Team. Okay, sa bilog nga Pilipinas mga katropa, pila ro aton karnya populasyon. Masobra 112 million. Diba? Imagine na 112 million. Ang pila sa pilang milyon ro mga adults kar mga katropa. Pilang milyon ro portion karon nga ginapilian, di ba ga? Pero sa bilog ikaw, how lucky? Kita na no? Si Sir Lucky. It's very, very exciting. So, nag-umpisaro anak kanya journey mga katropa sa sanggunian kabataan na badminton tournament. Antes naging kaparte imawa it Inter-Central Bank Games. Ngagin hiwat sa Boracay, sa Iloilo Dinagyang badminton tournament. Bacolod Mascara Badminton Tournament, Local Youth Tournaments District Meet sa Aklan Provincial Athletic Association Meet, at syempre sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon Webra Amit. O diba, nag-umpisa kita si Sir Lucky sa Manaba mga katropa. Sa SK, syempre ka sa kabaranggayan. Antes, imaw na agto sa nakaroon nga district, provincial, hasta sa naging regional, at magkaroon iyagon sa national at international nga tournament. So, nag-umpisa ganyan kita mga katropa sa scratch. Nagmanami man yan eh, Ron, kasi nakaka-add man doon imo mga katropa, it experience kimo. Ang ibagid na abi kung nag-umpisa ikaw sa idagom. Para sa idnimo ro mga levels mga katropa, pero step by step bago ikaw na agto sa ibabaw. Exciting! Katropang Wowie season. Good afternoon. Ay, good afternoon. Good morning. Sana kita sa afternoon, ha? Good morning, katropang Wowie season. Happy apple listening. Good anak kimo, ha? Thank you so much sa pag-comment sa programang Servisyong Katropa. Exciting! Ipaabot pa nato mga katropa, inyo pagigar niya mga congratulatory messages kay Sir Lucky. Hay dunga bugay agdungog naton ron niya mga taga probinsya Aklan na represent mananan no sa record niya international stage man sa gihapon. Natam-an niya gid nga Pilipinas record niya host country. So malay niyo next year mga katropa sa next nga event idra karon nga WBF nga mga katropa haya. Makagupad man, makaibahan sa magagupad sa iba kanya na Sean si Sir Lucky Dalinda. Di mas magapad pag iroan na kanya scope, mas magapad pag iroan na kanya kasayuran. Kasi di ba rin pangutan na mo ni Karapang Clear kay Ina kung may difference pa baga. Kasi same man yahapon ro rekaroon niya pag ro hampang paghiwaton. Ibang lugar gamang, ibang country gamang. Siguro magawas mga katropa sa rekaroon niya lugar. Siyempre, Pilipinas is different from other country man. Iba-iba maranda karoon niya. Ano, unang ikanro weather, do tawo, do pagkaon. At the same time, do dynamics man mga katropa. Iba-iba mang player. Siyempre, may unang mga nag-graduate, nag-iba-iba man karoon niya mga patakaran, di ba ga? Kaya sa Pilipinas,

0: Sige, ginadugtaton. It premium D3 coffee mix. So, premium D3 coffee mix, mga katropa, manami ra nga kape, ha? Para gidraya kinyo sa aton kanya, mga katropa, runa nga diabetic. Di ba kung diabetic ka, mga katropa, nagalikaw ikaw sa rekaw niya kape. Nagalikaw ikaw sa rekaw niya asukal. Kasi gusto niyo mong pangalagaan, rin mo karon nga blood sugar. Diba, rin mo kanya sugar level sa imo kanya kagawasan. Blood sugar? Sugar level sa imo kanya kagawasan. Huwag ikaw na ila nga magtaas kasi nga ni, hay, nagalikaw ikaw sa sakit karon nga diabetes. Pero premium D3 coffee mix na mga katropa, may una nga mangosteen, vitamin D3, ag stevia. Very natural ro ana kanya sweetener mga katropa. Ray ra nagatao tamis sa ra kanya premium D3 coffee mix. So nagapabakod right ato nya immune system, ag resistensya sa gawas, nagabulig nga makontrol rimo kanya blood sugar levels pangod sa natural nga asukar maghalin sa stevia. Warat dapat yung kabag-an may ginabatiag karon nya diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Agin na pa namin mananakararo aton kanya calcium absorption. So aton kanya mga tuwaan mga katropa. Ay syempre magiging mapag-on pagid. Nagabulig maro premium D3 coffee mix sa pagpatibay at aton niya tuwaan, aton niya ngipon. Very very important doon para syempre manami gidaro aton kanya pagkaon pag-usap. Nagasuporta man sa pang-adlaw-adlaw naton kanya ikaayong lawas. Importante kita mga katropa nga mag-invest kita sa aton kanya health. Para mas maging healthy kita, mas maging active kita, at syempre, hindi kita mag-uya. So, pwede ka gihapon magkape, maskin diabetic ka. Imo ang ganyan inumon, hayro aton kanya premium D3 coffee mix. Mabuhura nga bulig sa aton kanya mga coffee lover duna nga nagalikaw sa asukar. So, aton niya premium D3 coffee mix mga katropa, available sa mga Mercury drug stores. And of course, available man sa iba kapagid kanya mga butika nationwide. Aga, pwede man yung ma-add to cart through Shopee aga TikTok Shop. So go na mga katropa, mag-purchase na kamo kapin pa para sa inyo kanyang mga ginikanan ng diabetic at premium D3 coffee mix. Exciting! Oras na ito mga katropa, impunto, alas just na sa agahon. So thank you so much kid anakin nyo ha sa inyo kanya pag tutok sa temporaryo naton kanya pagdumaga sa programang Servisyong Katropa Makaroon niya. Sabi mga katropa out there, nagtutok, nagsubaybay, nagcomment, pagpa-shoutout sa aton kanya Facebook Live. Thank you. Sa aton man yung mga katropa nagtutok, nagpamatisan, na kanya Axapam Radio Mobile App. Happy Tuesday kinyo. And of course, sa aton man kanya mga radio listeners, thank you once again mga katropa. And of course, thank you so much man sa aton kanya technical porter, kirapang si Pearl Kit Balmon. And of course, sa aton kanya regular anchor woman para sa programang Servisyong Katropa. Kirapang Clarity Adsa na kanya pagtaog katon, itumpiyansa, nga dumagahan anay ro anak kanya program. So mga katropa, until next time, ako man rin inyo karna kaibahan, temporary lima karna agahon para sa programang Servisyong Katropa. Ako si Katropang Mariani Tolentino.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon

0: Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Mga katropa,

0: Sakit ang nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo magin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya singkasing-kasing mo. O panginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduga tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako, napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. mag-transact. Gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: X.
8: X.
0: FM.
8: X. FM.

0: Paano ka nakapauli?
1: Nag-tricycle eh.
0: Ikaw lang isa?
1: Gidulong ako ni Carl.
0: Oh. Carl? Sino nga Carl?
1: Office mate ko. Or pwede ko man masilinga bago ko nga managpangaluyag. Kaghimali natin kung...
0: Hindi ka mahimo ka mag-boyfriend.
1: Oh, ka nga hindi. Kinalukan niya ako sa hinali sa bibig.
0: Amoy ng rason. Kung nga...
1: Bakit? Laging buhat niya ito. Amo ko na ito ang rason. Kung nga hindi ako mahimo ka mag-boyfriend. Anong buot si Ringo sang halok na to? Ano? Oh! Ay, ah! Anik ka bala? Kaya sundon ko siya. Hindi ako komporme sa ginhambal niya.

0: makauluyang ginhimo mo. Imbis nga tubangon mong trabaho mo, ato kaya sa kantin, upod si Carl. Kag di pa ayat-uyat pa kamusang kamot, makauluya ka.
1: Om, kag nga ah. May mas makauluya pa bala sa ginhimo mo kahapon?
0: Nagkaibalo ka bala? Nga nagsugilano na kami ni Miss Dagoy kagabi? Akig siya katama sa imo. Bangod wala ka na nag-report sa hapon. Kaya ginarekomendar niya na pahalinon ka sa ubura mo.
1: Ano? Hindi mahimo, ina. Kanagun sa trabaho ko. Hindi ako magpasugot na pahalin ako sa amo ng sinakadali.
0: Ano palang rason kung niya agang nagasubong ka sila subong? Ano nadulaan ka sa trabaho? O kung tukod hindi mo na makita si Carl mo?
1: Nakibalo ako. Nagapangimon siya kay Carl. Aking siya katama sa nakita niya. Ginawiyatan ni Carl ang kamot ko sa kantin. Husto. Wala ko sa ibang napansaran kundi ina. Apang kinahanglan ko nga makasiguro.
0: Nawala mo ginasabat ang pamangkot ko. Nanugon ka sa imo trabaho o kung kay Carl?
1: Pareho.
0: Ano ina? Nag-ako ka na?
1: Doan mo na eh.
0: Pwes! Malimtan mo gid si Carl sa ihatag ko sa imo.
1: Ma, bigin ko siya sa bulsa niya.
0: Areo.
1: Yutay nga kahita. Ay, ano ini?
0: Buksi.
1: Okay. Wow! Diamond ring? Mahali niya.
0: Ah, nagustuhan mo?
1: Aba, oo. Oo. Eh, may kaliwat bala ka mga insik?
0: Wala. Nga man.
1: Ano kay, kung maghatag ka sing-sing, mataas ng adlaw, pwede mo bala nga mabutang ini sa tudlo ko?
0: Sure. Abi. Amo na yung simbolo sang simbolo sang hatong kasugtanan.
1: Ay. Drama lang gali. Ang paghatag din sa akon sang sing-sing. Tugin ba siya? Ano na ko sang mabugnaw nga tubig ba? Ari mo ay, mangita ko patas ah. Nasakitan gid kuya.
0: Ah, anong masiling mo?
1: Katahom sang sing-sing nga ini. Pero ang gusto kuya, cash. Saan ako makuha ang millions ko?
0: Madali lang. Mabalik ako, Diane.
1: Nakita ko. Hihinali lang ang subo ang namong niya. Gulpi lang na dula ang iya matamis ngayong.

0: pare'ng cheque. Amoy ning down payment ko sa imo. 3 million. Ang katunga. Iatag ko sa imo matapos ang kasal.
1: Ay, wow! Amo pala ako makauyat sa amos ni kada ko nga kantidad.
0: Om.
1: Om, nakita ko nga akig siya. Tungos ka napakita ko nga hulag. Ani ka pala? Kay pilon ko ang cheque. Kagisrod sa akon, bra. Nan. Om.
0: Oh. Ginpilon niya ang cheque. Kaginsulod sa iya, bra.
1: Kagtungod, inigagusto na magsurod ako sa akong obra subong. Ang maayo pa, hagara lang ako nga maglagaw.
0: Nga, sa din mo gustong maglagaw?
1: Bisan din, basta kaupod ko ikaw.
0: Dako ginang mahimo sang 3 million, no?
1: Siniling mo pa. O ano, dali na.
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Ano ina?
0: Malakat lang kita.
1: Fine. Lakat kung lakat eh. Huh?

lagi ako maghuna-huna. Naseryoso ho niya ang in-offer niya sa ako ng kasal. Ang lahom ko kung nagalahog lang siya. Karasuya sa kay Carl na masamingan katabid-tabid sa akon. Ama to ang gindil ko sa iya. Nabayaran niya ako sa milyones. Apang kinmatuod gini iya. Kabuna ako sang mahimo. Pero kung sa bagay, siya ginaman ang lalaki ang ginahigugma ko eh. Kani, go na lang Pinky ah. Huh?

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
5: X.
3: X.
5: FM. X. FM.

0: kasugata ng mga tao. Ginapakilala niya ako na maging asawa niya. Kung wala lang ako makaibalos ang motibo sa iya pagpakasal sa akon, makasiling ako. Pagka na pambugalgin niya ako. Apa na kaibalo ako. Nga drama lang ini. Kadagalain ang buot ko. Tagsag ang runduman ko ang ex niya nga si Greta. Nagapangimon ako. Kaginaako ko. Nga na-insecure ako. Sa unang nga babae ang ginhigugma ni Ivan.
1: Ang maayo pa. Mapahuwayan na kita.
0: Kagsadiin naman kita mapahuway.
1: Dito.
0: Ba? May nakita ako nga bahay kubo sa unahan. Sa tungas ang talamnan. Dira kita mapahuway. Pero...
1: Let's go.
0: Oh my... Kinakwat ba ako sa hinali? Oh my... Hala... Malatay kita sa jutay nga bana sa tungas ang talamnan.
1: Kahon ang panawag sina.
0: Ay, kinahawa ko. Piyungon ko nga ako ng mga mata. Ma. Ang matuod. Nagka-enjoy ako. Bisan pa ang nakaibalo ako. Nga drama lang niya ini. Ang di pakita kay Greta. Nawala na niya ini ginahigog ma. Kag ako ng babae. Yan nga panag-iyas ang kasing-kasing niya. Kaghanda nga ipakasal.

0: Aari na kita sa sulod sang kubo. Ibutan ko na ikaw, ha?
1: Bukratan kong akon mga mata. Masami ka bala diri?
0: Kung gusto ko nga mag-isahanon, o kung may problema ako, diri ako nagakato. Kagkunari ako diri. Daw ginapalid sang hangin ang problema ko.
1: Katahom sang duog nga ini.
0: Gusto ka. Para sa akon, wala na sang pinakamatahom kundi ini. Kag nalipay ako nga nagustuhan mo.
1: Isa ini ka romantiko nga lugar para sa mga magkahagugma. Kuya la. Nga mo man tuyang inhambal, Kuya Man.
0: Pinky.
1: Oh my. Kinakos niya ako. Gikan sa likod. Ivan. Wala. Kinahalukan niya ako. Sa puno sa nga akong tulungan. Kagpamatsyag ko. Dugin ang kuryente, bilog ko nga lawas. Oh my. Ivan. Nagatubong siya sa akon. Abang padayon ang ipag-akos sa akon sang hugot.
0: Oh.
1: Kinhalo ka niya ako sa bibig. Kagpamatsyag ko. Doon ang buwa sa lawas ko nga akon kalag. Kagini ko mapunggan na magpalo sa ihalok.
0: Ate mo, gusto ginangalan mo sa katawang may ginaangkon mo. Nagapakay sa kotis mo. Kagamuman ang imo mga bibig. Katambis. Kagunin niya akong mag-untat sa pagalok sa imo. Base kung maangkon ko ikaw, nawala sa oras.
1: Buhatay.
0: Oh. Nakaibalo ka blas ang inambal mo?
1: Oo naman. Nga nga naglungo ka.
0: I can't.
1: Ha? Nga ah.
0: Tugod hindi pa kita mag-asawa.
1: Ito yan o. Kalaslo naman kita.
0: Maulat lang kita sa pag-abot sang adlaw ngayon.

nang dinuago ng kaliputan ko. Sugsang pagkadto namo ni Ivan sa kubo. Bisan, wala pa niya ginahambal ang tinaga na gusto ko mabatian. Nabatsyagan ko man. Namibalatsyagon siya sa akon, bisan tiyutay. Mabatsyagan ko ina sa iyahakos kagalok. Ay, hindi na ako makahulat na mag-abot ang adlaw sang amon kasal.

0: lang kami.
1: Ano? Oy, hindi gaya ko pagintuwa, ha? Kay base ko magpati ako. Sige ka.
0: Seryoso ako.
1: Hindi ka magsiling aging pikot mo si Suplado nga probinsyano.
0: Hindi ka siguro magpati? Apang siya mismo naghagad sa akon nga magpakasal. Nagsala ka.
1: Oh! Ha? Nyaa!
0: Malawig ang sugilanon, ah. Kagbase kong malobat ng cellphone naton, hindi pa kita makatapos.
1: Kailinit sa imo, ah. Ginabitin mo ko.
0: Ah, sige. Para hindi ka mabad trip, mapauli ako dira sa Sabado.

0: wala si Ivan. Yan ang nakapuslit ako. Wala man ako nag-pay balo sa mga kabulig. Tumapasyudad ako. Bahala na. Ari na ako sa bus terminal.
1: Inky!
0: Pinagtawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Uy! Si Carl?
1: On! Kamusta ka na?
0: Ay, okay lang.
1: Kalaslon ka nag-uli kay Ivan?
0: Oo.
1: Congratulations.
0: Salamat.
1: Nga-ngari ka din sa bus terminal.
0: Mapasyudad ako ah.
1: Ote, si Ivan niya. Sa din siya. Nga-nga hindi mo siya kaupod.
0: Ato siya sa uma.
1: Nga-nga wala ka niya ginukdan.
0: Ay, masako siya eh. Ikaw, nga-ngari ka din eh.
1: Mapasyudad man ako. May bisita ako na ako nga pariente.
0: Amo pala?
1: Kuna mo, upod gali kita sini?
0: Medyo.
1: Ata, dali na. Atong bus nga mapasyudad, oh. Dira kita masakay.
0: Dali. Dali.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X.
4: X.
3: FM.
4: X. FM.

Kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san uka, mangit-ako. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, X FM.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa premium D3. Nakakatiwala nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.
2: Santan Gold. Live testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santan Plus Gold. Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santan Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
2: Santan Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santan Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santan Plus Coffee Mix.
2: Santan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala ang Santan Plus Coffee Mix na hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Centum Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Centum Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
5: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
6: Zantone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XFM.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
13: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
14: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: System Pain.
16: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sa sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
19: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Sa mga butika.

0: Oras makatrapas sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 57 minutos makataliwan sa oras it alas 10 sa agahon.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luenario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Setro.
1: Bajrat një gaon Luzon, Vesajas, Mindanao.
0: Centro.
1: Bajrat një gaon Provincia Itaclan. Banuat Kalibo, good morning. Welcome, welcome, welcome na karon sa ito nyo pagarang kada pagpangalagad. Programang Centro, magkaroon kita ng adlaw at Martas. At sa 4 sa buwan it Agusto, dagong 2026. And temporarily, makaibahan ninyo katropang Clarity Ad. Mayroon niya gahon, mayroon niya udro adlaw, mga katropa. Mayroon niya pag puro pamati sa mga nag-monitor dan di karon. Send ang mga transistor radio FM bonds. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Mayroon niya udro adlaw, mga katropa. Uy, mga katropa, magwas niyo karon yung mga radyo. Pwedeng-pwede kayo mukha monitor tutok. Siya mo karon niya pagpangalagad sa amon niya Facebook live streaming. XFM Kalibo 96.5. And of course, mga katropa, magpadad yung mamisa yung mga pagtamyaw nyo karoon yung mga opinion, rekomendasyon, reaction, suggestion. May kang sana sa ito niya topic ko.

0: May kantanan sa kabugusan ni tatunyo pagpangalakad sa numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186.
1: Sentro, Sentro.
0: Well, antes na kita mag-puro pa tayo, no? Magdiretso sa aton karon yung mga tupiko. Sa aton karon yung mga pag-a-uistoryahan, magkaroon yung gahon, magkaroon yung utro-adlaw. May dahil niya pag-monitor, may dahil niya utro-adlaw. Sa mga katropa natin yung mga drivers with lovers. Yan, nag-puro pa mati samtang, nag-taris-taris, nag-libot-libot. Yan, karon sa aton yung Banuat Kalibo, Provincia Taklan.
1: Sentro, Sentro.
0: For sa mga katropa naton sa May Kalibo Public Market, mainit-init niya utro adlaw mga katropa. Nagasigabong naruan da karon yung mga radyo sa May Kalibo Public Market at the same time sa May Kalibo Shopping Center.
1: Sentro.
0: Puto bit magabuti dato niya pagpangalagad pag ililibas sa Isla at Boracay, Mainland Malay. Sa 1st and 2nd District, ito niya probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Mayong aga, mayong udto, may rin niya gahon, mayad-ayad niya utro adlaw, mga katropa. Sa mga katropa man nato niya overseas, sa Filipino workers, o kung OFW, si mga mga partit kalibutan, ano man niya oras, sa inyo karon niya mga lugar, good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. O i-download na ka mo ha, XFM. Radio Mobile Application, libre malang man ron, mga katropa. So worry no more, kayo man, feels like home, gilana. Kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalibo, kama naman, Kabilugan XFM Network Philippines. Mao sa mga nag-ilabas na, nag-kaon-kaon na sa mga karoon niya pangorason, sa mga nag-timo-timo-timo na, ano rin yung karoon yung mga suga? Ano yung mga tinuganon, mga katropa? Sana, olang katropang Claire, may suga. Elin, natagali katropa. Okay. At least, ay, may ginakaon ka sa makaroon niya pang orasyon. May ginauilabas ka, ah, makaroon niya adlaw, mga katropa. Doin do aton, karoon niya pupa sa gamatay. So, sa mga katropa naton, masaku-saku na. Sana karoon mga banggirahan dagapukan. Nagahikot na sana karoon niya pang uilabas. Pero iba nagakinupagang. Pero iba nagahakid na. Nagailus na at anda karon yung mga humay, anda karon yung mga suka. Happy, happy lunchtime, mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Mauro iba karahay, pauli pagang. Mauro iba hay bagong abot pagang sa anda karon mga panimagay. Ay, puro pa huway, anay, ah, mga katropa. Aglaps dayon. Lapang dayon, ano? Pahuway makadali, lapang dayon. Ag magpupahuway, tapos balik na naman trabaho or balik eskwelahan. Importante makapupahuway maskin paalin. Ah, roaton karon niya sistema, roaton karon niya kagawas-gawasan. Huwag mga katropa sa ito niya pagpanglagad, pag ililiba. Ano ro mga nagapanguna natin yung mga tupang doon balitaan. Nga ito niya pagdawa ni Da nagligwa, nga matalakay. Mauistoryahan sa ito karon niya pagpanglagad, makaroon niya agad, makaroon niya utro adlaw.
1: Sentro.
0: Well, mga katropa, di kira-kira sa ito niya, balita lokal. Baraya karang trending makaroon mga katropa sa social media. Literal nga, for the views ka ngayon. Sangka content creator slash teacher. Bago ginaaligat, akarang nagbinaktas temo mga katropa. Or aging ginapak ananaray karang mga coral reefs sa Isla at Boracay. Samtang naga-content, samtang inaingan nyo na naro mga turista bisita nga bisitahon man do lugar which is hindi gali dapat. Soraya karang content creator slash teacher. Si teacher gusto nga turaan. Gusto man nga ipaidagom o konturan itleksyon. O yun, gitangan ni Karundo maka subo-subo no mga katropa sa rekara nga mga insidente nga dapat ay ikaw ro unang una karang nga nagaturo ita ikamayad it factual ita tamang impormasyon ay ginaaligar sa ro ana karang nga ginapromote sa man ato no nga ginaprotektahan gid ana ro mga coral reefs tanan nyo nga tanan nga higimuon para sa dunang manggad ay ginahimo gidaron mga katropa, especially sa tanan nga dunang manggad, no, mga protected areas sa probinsya at Aklan. Of course, dahil ka nga isla at Boracay nga sambilugid sa bread and butter, nagapanguna nga bread and butter at probinsya at Aklan. Tapos, mag-promote ka it sa nga impormasyon sa nga turismo. So, ruyon ka rin mga katropas ang ka-concern citizen. Nagpadat request letter sa LG Malay nga imbestigahan. Raya ka nga ginghimo it manugturo nga content creator. Samtang laking wanted sa kasong paghupot at illegal nga paril, arestado sa Banwat Altavas.
1: Sentro, sentro.
0: 1,000 kon masobra 1,000 isang kamanugturo sa Feliciano Elementary School. Gintakaw samtang rutanan hay sa school grounds para magpatigayon it flag ceremony. Wow, samtang ruibata nagakanta nga ano ang mamatay ng dahil sa iyo hay ruibat anagali. Masakot anak kuob-kuob. Kuob-kuob tapos dagagan hay na dikwatyo taro hindi dapat dikwaton. So raya ka na mga katropa ay rayang insidente ay may ginasunda na kararo ato niya balete PNP kung siin may buyot na senda karang person of interest. Samtang laki patay matapos na makuryente sa Banwa man sa Gyapot balete pamilya dismiyado sa action it rescue team.
1: Centro, centro.
0: Pagid karon mga katropa aton karon nya pagatutukan na pag-uistoryahan sa makaron nya aton nya pagpangalagad. Samtang yaman kada sa aton nya balita national. Oy mga katropa kahapon day 11 na so nagapadayon makaron nya dot Martes man do day 12 it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So lapagan ng lapagan, no? Lapag na lapag ang mga resibo kahapon mga katropa sa day 11 it impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ay matunog na naman kararo pangagan ni Raya Karang Mary Grace Piatos nga naunawon niya ging pahayagit PSA nga white Mary Grace Piatos nga naka-register sa Bilog Pungsod Pilipinas. So, ruin doon mga kahapon, no, mga katropa sa day 11, ro pag plastar, no, ging representa na, ro mga nakabaton, itapondo, kagakip sa rekara nga 125 million pesos nga confidential funds, it vice, ni Vice President Sara Duterte, ay aging pagwaon kahapon sa impeachment trial kung siin Mary Grace Piatos padayon sa gihapon niya ginausoy bilang posibleng testigo.
1: Centro, centro.
0: Dayay sa piyak nga suno sa PSA no mga katropa walang Mary Grace Piatos sa Pilipinas.
1: Centro, centro.
0: Samtang dating COA auditor ging pahayag nga si Vice President Sara Duterte nga mangro na audit nga may confidential funds sa OVP ag DepEd. So ro na mga nagtaliwan niya Vice President sigur na wa it confidential funds. So raya kano particular si former Vice President Lenny Robredo ag Vice former Vice President Binay mga katropa. So si Sara Duterte nga mang sigon rumay confidential funds.
1: Centro, centro.
0: Samtang mga katropa, nagagawa man kahapon sa day 11 it impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte nga masobra 40 million pesos nga gakip sa confidential funds ginggamit sa medical ag food aid. Samtang may sabat ka na mga katropa si Attorney Poa kung haman it naubos it office of the Vice President of Confidential Funds nga 125 million pesos sa sugod jamang it 11 dias nga dapat nakatagana sa sang quarter. Grabe no, sang quarter pero naubos it insigida sa sugod it 11 days. Suruin makaroon doon ginaimbestigahan mga katropa no? Sambilog ra siya naging pasihan, no? Ita impeachment trial, impeachment naging patigayon kay Vice President Sara Duterte.
1: Centro, centro.
0: tama ka, tropa. Senator Marcoleta. O dahil ka rang kaso kontra kay Marcoleta, Sandigan Bayan, nagpahayag it not guilty plea para kay Marcoleta sa paggabag sa raya karangan ng ginapangatubang magkaroon niya kaso mga katropa. O raya pagit ka na abo ka na magawangaw for sure. Especially sa mga vloggers. Siyempre, mga vloggers, kapin ko monetize yung mukaroon niya page. Hay, nagakita, gidron, halin kay Lolo Meta. Hay, may mga vlogger niya kaibahan sa mga content through andang mga uma. Vloggers nga mostly bida sa nakaroon niya mga contents andang mga unga. So maka na mga katropa, not only sa mga vloggers na pero kabilugay na working permit para sa mga inunga ang awa pat 15 anyos hirang manduan. Okoy na raya karang ginamanduan niya ano na? Dapat may anda karang working permit na bago mag bago antes magwa mga katropa sa sangka online content. Oh, karano mga wanga o sino karon do may mga gina-follow nga mostly ra nga video it anda karon mga idol hay mga anda mga unga. So kinahangan ron mga katropa at working permit. Pambaw nyo man karon dit ibahay tanan lat agid nakikita. So yun na ba, gina-share nyo man abis sa social media, rin nyo ginakita, eh, ginanakililingling lang madunay. But also, may mga una abing, of course, para malang da sa safety man, it mga inunga at the same time. Tanan, buko na bitanan, no? Hay nga mga nakikita nato sa content, ay doon yung natatabo man sa likod it camera. Wag kita kasayod, base ba may mga artista una, saruy karon nga content, nga napipilitan niya mga, kapin mga minor de edad nga rang ako amatay ko ano tay mong isugoy himuon man anda di ba nga kamat may mga unga tanga makaroon nga ay obra haraya makato agud manami ro aton karon yo video agud mabaho ra ton kita ubrahon matarot unga. So for the safety malang man ra ita tanan especially mga inunga ay kung ikaw sayon mo mata sa imong kaugalingon especially palangga mo gitaryo nya unga or may mga una bigang mga content creator nga sandaro ga video andang mga unga ro bida di ba gay kung sad nyo matanga wa matakamot ginahimong kamagamagahan or para man lang makapagap na agit good vibes ag positivity or mag-educate sa inyong mga viewers sa inyong karang mga content or aminado ba takamo kung kumbinsido kumpiyansa matakamo nga wa kamo abibanat ginagabag sa layi kontra sa mga kinamatarok mga unga nga ra o kuya na sabat aninyo nga wa kamo ginahimo nga kamagamagahan sa unga ay for the go ah di ba ga ruin mo lang man pero meron mga katropa so ruin nga working permit para sa mga inunga nga wapat 15 anyos ginamando ron antes magwa sa sangka online content Sentro. Well mga katropa oras na to ay na 18 minutos mga taliwan sa oras it alas 11 sa utro adlaw. Well, mga katropa, sa itong karoon niya pag ililiba, pag pangalagad. Hamba ko nga ni Noraya Karanga, mga content creator. Iba-iba tabi sa mga katropa at mga atake. Iba't ibang atake para makahakot it followers at the same time, makahakot it abong viewers. Kapin sa mga gusto gid ma-monetize roanda karoon niya mga page. Ayro iba abe, ginahimutagin man niya doon ba yung nag-umpisa sa hobby? Asa sa nauli sa doon yun andang nga ginakapitalan, pangabuhian. Nga niro iba nga pangin, anuhan yun tagin nanda? Ano nga niro ho? Himuon ba tanan for the views? So, doon doon ato yung mga ginakasubo makaroon sa iba ha, sa pila ka mga content creator. Wa kita na ilang nga mag-abo pagid ng mga makaroon daya klase content creator. So, samtang nagahakot kamot followers, nagahakot kamot viewers, dapat samtang nagabinaho, nagalinobo ro inyo karon nga followers, dapat kamo man mismo maobliga ro kabug-at yun man do nagagapad ninyo nga impluwensya especially sa social media. At the same time, nagagapat din yung responsibilidad bilang content creator. Aba ko nga ni iba't ibang klase at atake. Ro ginahimo maka mga content creator para makahakot it views at the same time followers. Ro iba himuon tanan. Ay maskin magkaon pero ibaw na tikot, di ba ga?
1: Sentro, sentro.
0: Or for the views ah. Pero mga katropa, kung may nadadaga sa utang ng iba, may na sa imong pag-angat, may nalulubog, duyon taro bulok karon, din taro mga bulok ko tanga iba utang istorya ron mga katropa. May mga lagi kauting nga gina dako kompromiso. May mga lagi kauting nga nagagabag. Ay, sa bilog malang tawag karon dayon. Irresponsible nga pag-content mga katropa, especially di grabe ta ka digital yung kita makaroon. Kagapad mga katropa rusakop it social media. Imagine pilay mo nga ang followers tapos saga ro imong gina-promote. Saga ro imo karon nga mga misleading, misinformation, fake news o kunano pa imong mga content para gang makahakot views. Hindi pagugata. Doi ba binagasalig? Ay, waman ka rin may mabuangaw, chuchuchu, puro malang sandara bash. Doi ba hindi man gid mag-take it legal action? Hindi pagugata nga hikusi ka di karon bago ka mag-ubra it. Tikang, it ikam, para sa ikamaya, di ba ga? Gamito ninyo, ro inyo karon niya influence. Ro influence at inyo karon niya pagiging content creator. Do sakop, do kagapad. It inyo karang page sa insyakto. Makasugubo abing mga katropa raya karang natabo baga, sa Islat Boracay. Which is teacher pa imaura raya karang content creator. Di ka to pang mga katropa sa sana bing video makitaan niya nagatikang imaw. Ang ginapromote na nga ay may isang kasandbar gali iya. Di ka ra sa area. Nga karagang nana na diskubrihan ang ginainggan nyo nana ro iba nga mag-agtuman which is very risky haman mga katropa ginapahayag isang ka-advocate agsang ka-concerned citizen ag makita man sa video nga hindi yan sandbar kundi mga coral reefs nga sayod ba naton mga katropa nga doon nito sa bilog sa ginaprotektahan una karon sa isla it Boracay. Aga raya bi kara mga katropa nga dahil kara mga coral reefs ay masapuan niyo raya sa raya kara nga sa may the Friday si Gonzo no kay mama raya kara ng Chris Kahilig no. Kung si Andy karon do area nga kabuabo gidmata si Gon karon mga katropa nga corals. Nga ni ay ginaprotektahan protected area gid although for snorkeling ruin karon nga area una sa front beach mga katropa apang hindi ka dapat magsobra sa 100 meter agdaya ka nga area nga nga ginapahayag sandbar ko no pero gali mga coral reefs sobra 100 meter gon mga katropa no so doyon karon mga katropa ro ginapunto it mga nagwangal sa video nga rat content creator. You are promoting wrong tourism. Paano? Because may mga nag-agagto man unay na-curious man ay may sandbar gali iya. Agtunan man naton. Gali mga coral reefs which is everyone's responsibility. Not only ato niya mga natungdan but also kita, bisita, locals, turista. Responsibilidad nato ninyo protektahan para sa atong dunang manggad. Ang ginapahayag gabi mga katropa, nga di karoon yung area nga ron, ay abogin mo ito ang coral reefs, which is dapat niya at isyat asan daon ang protektahan. Kay man, duhong bak, ginakinabkab na narubagas, di ka to sa bibi. But through the help, it dahil ka ng mga coral reefs, sandaro nagapahinay Sandaro nagapas, kumbaga slow down sa mga dagakuan niya ra nga humbak nga nagakabkab sa bagas paubos. Kumbaga nakabkab buta baga itay ka nga tubi ro bi mga katropat bye-bye. Uro ka mga bagas nga ni mabaho nga bulig raya ka nga coral reefs. Agdaya ka mga katropa eh. Di karon ron na sa may Friday's Reef. Nga gintukod ron katuanay para mas maprotektahan do bagas una sa area through that corals. Aga, may municipal ordinance mga karon ordinances and environmental laws may kaangtanan karon mga katropa. Nga dapat sa yun naton. Tama si Ma'am Chris Abe eh. Tanan ra, this is an eye-opener para sa mga, especially sa mga content creator. Bago ka mo mag-ubra it content, bago ka mo magtutok sa sangka istorya, you should have known, gidana, ro, context it inyo nga content. Sayuron nyo, anay, ro, mga pinakamadagom sa inyo karon niya pagahimuon yung istorya. Ro inyong pagatutukan yung istorya, di ba ga? Para, ro abot man sa inyong viewers, madagom man. Kumbaga, literal nga, ay may context, ay literal may substance nga ginasinghan. Bukod puro lang, content. No? So mga katropa, although nakit ka subo ni Ma'am Chris, eh, ngaway mo na ilang nga mag-abot sa pag-post man sa social media saray ka nga vlogger nga ra. What ay mo raga, what anana, bukod na nanat katuyuan niya, pahuyaan ra ka ng content creator sa anang 37,000 followers or sa iba pagid nga mga tao on social media. But this is to call out ko, no? Daya ka nga, content creator, bangod sa uwa, imaw, ginapansin na. Makapilang beses imaw nag-reach out, apang wa, ginapansin na, gin-block pa imaw, samtang ginatry nga, i-educate, raya ka nga, educator. Ah, you are supposed to be the educator, pero waka na ilaman nga, gali nga i-educate. Gin-block na si Ma'am Chris. No? Si Ma'am Chris, mas nagpanindugan niya, ipaabot yun lang sa ibabaw. Daya ka nga concern, which is, imbitahan para sa sangka investigasyon ray ka nga content creator. Siguro nakaabot sa content creator do, naging action ni Ma'am Chris, nag-reach out, nagpangayot pa sa ilo, gusto makipag-meet in person, but sa uman, gin-educate imo ni Ma'am Chris, uwa na naman nag-reply, apang gin-unblock matay mao. Suno kay Ma'am Chris, LGU malay na rubahala kara. Do yun mga katropa, ro ginasinghan naton niya. Sa social media ang kagapadyapa jud ta gidroan nga sakop. Do mga hindi yuta pwede maabot ay naaabot. Be responsible. Bukod niya ta it puro content. Abot, abi makara, gusto na nyo tayo content creator. Diba ba? May una pa nga, diba may mga issue pa nga. Dusang ka Batikan, award-winning journalist. Nga, tanan niya, ahensya at gobyerno. Tanan niya, pwede nga interviewon para masayran no pinaka idawom, pinaka ugat it istorya, pinaka ugat it issue ginahimo gid through investigative journalism. Apang nabahiran paro anang credibility matapos questionon it sangka vlogger ay nano ko no to, di ba ga? So ro yun pero gina-emphasize. Do kredibilidad sa ato niya mga istorya, ro kredibilidad sa ato mga ginapaabot sa ato niya viewers. Kredibilidad it aton karon niya ginapahayag. Hay sa yur, kaya nga ni sa yurun gid ninyo pinaka konteksto it inyong istorya bago ninyo i-post sa social media. Literal nga think before you click. Kay man sa saga nga impormasyon, sa sambilog nga saga nga pag-promote, sa saga nga nga impormasyon, basi agwa ko dito basi. Posible gid aron nya maabot ro maabo nga netizens. Ay paano ko abot nga curious man, di ba ga? Ay agto man ako igto ah. Gapit malanggali, kaya man ita magsakay sa kayak. Paano kung abot aron nag-agabot yun? Adi ka ron, agawa, gininusak, tagali, pag-abot na ito, coral reefs, ana. Kitang-kita man nabi mga katropa, nga mga coral reefs, taro, ana ka ron niya ginausak. Ag, daya ka rahay, daya ka rang area, hay sa printe, it Friday Reef, which is protected area, mga katropa, bangod niya ni sa mga corals. Although may snorkeling area man unay maroon, pero hindi ka pwede magagpas 100 meters from the shoreline. Do yun yan eh. Permit nato ginambag. Mag-imbestiga gida anay. Para ro imong istorya, may konteksto. Ro imong istorya, may basihan. Bukod niyang kita't puro nga. Halat ana nga. Nga haboy sa kahanginan. Haboy sa aton karon niya mga videos. Post for the views. Baro headlines pa kay kakaiba para yon. Kundi mas ako curious do tawo. Do gusto malaman ko tadi Ma'am Chris karat una hipagaon do sa nga impormasyon angot sa video. Hay nagpamakatig at aray ka nga si Sir. Wa ta na naging views, again views. Gin delete sa pihak gin block anana si Ma'am. Gin block anana agwa na naging delete although islando caption pero hatuman japon do video. Haman kabudlay nga i-delete. Doon nga niro ginakasurubo mga katropa sa iba ha, sa iba. I'm not generalizing. Nga bangod niya ra sa ibang mga content creators nga wow, tat pakialam. Ano ro hambagod kanda, i-bash man sanda ko na ano to. Basta at maka for the views. Panindigan la tagidro for the views. Bahala kayo dyan. Magbark ng magbark mga bashers. Basta for the views ako. Bulok ang mga makamang katropa. Kaping kong may nadadaga sa kating. Nag-arangkada ka nga ni, may nalulubog man. No? So, dapat ay gamiton man ita mga content creators so andang nga platform to spread factual information, not fake news, bukon it mga negativity in a world that fulls of, di ba ga? Mga bulok ng mga hitabo, mga negativity ay dugangan nyo pa, di ba ga? So, makasubo mo lang dahil karang part nga, you are supposed to be the educator pero ikaw paruwa na ilang educate man. No. So, no kay Ma'am Chris, nabasa na right LG Malay, nakataga na nga igapatawag rin ka nga content creator. So, raya ro, atong pagit ka nga, ano mga katropa, pagatutukan man. Although, ginyabot ha nga, mabuo na ito, rupahayag ka right LG Malay, pero pas na reply ag, raya ka nga page it content creator, hay, hindi kami ka na maka-message not unless mag-subscribe ka sa kana. So, nag-subscribe man kita, but di gapon kita ka na maka-message. Pero tinguhaan natin ron, mga katropa. So, rin doon ba na ako niya? Kung ikaw, isang ka-content creator, nag-himo ka videos online, content online, kung sa'yo matangwa ka't nahimo nga saga, wakat ginatapakan niya ibang tao, or wa ka nagagabag sa layi, wa ka nagatugay bulok ng epekto sa dunang manggad, ag sayod mo sa iyong sarili. Nga, nag-imbestiga ka anay, ging sayod mo ruimong istorya, nga pagabalandrahon sa imong social media. Literal nga, nag-imbestiga ka gitingon sa palibot, hay, wa ka naila nga malingling, ang makit anit, saga ang impormasyon, ay kusayod mo sa iyong sarili nga, 101% nga ging sayod mo't mayadro kontekstot imong content, then go. Diba ka? Doon man lang rugi na ano natin yung maging responsable kita tanan sa atong ginapo sa social media. Gabalik at gabalik gid ka ito noon mga katropa. agro, makano man doon parehas man doon sa 15 years old below nga kinahangan it working permit. Kung sayod mo sing sarili nga, ori mo kaibahan sa content ngayon niya 15 anyos pababay, wa ka matigin na himong ano, kaano-anuhan di karon nga posibleng magreklamo doon nga sa natungdan, ay, then go ah, issue it working permit mga katropa. Doon man lang permiro aton karon niya paninindigan kung walang tinatagong mali. Ay, ba't ka tatago ba? Oy mga katropa, 35 minutos mga taliwan sa oras ita alas 11 sa utro adlaw. Aga, dahil kita din mga katropa, rin ay karang porsyon. Hayatod na nanay katon, it's Centrum Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Centrum Plus Gold

sa may mga diabetes. Bangod ro ano mga to pa Sun and Gold herbal capsule ay may ampalaya ag spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulated asukar sa inyong dugo. And of course, sa may mga mataas nga dugo, may mga mataas man di karon nga bad cholesterol nga pwede gid makatuga it masakit sa aton karon nga tagipusoon. So mga katropa, kung barado nro imo karon nga may mga sintomas nga barado gut aro ugat ta mga ugat-ugatan mo di karon bangod sa cholesterol ay delikado gut aron sa high blood ag heart attack. Nga ni mag-inom Centrum Plus Gold Herbal Capsule bangod dry may garlic ag mangosteen nagabulig sa paglimpyot ay agyan dugo ag pagpanaba ita bad cholesterol. Mga katropa, protektahan mo yung tagipusoon kaibahan ro daya karang Centrum Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Centrum Plus Gold Herbal Capsule ay produkto it Yes to Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Karang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. At of course, available ra sa tanan niya mga branches it Mercury Drugstores sa inyong lugar nationwide man. So mga katropa, sa uman for healthy body and stronger immunity, mag-inom it Centrum Plus Gold Herbal Capsule. 37 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 11 sa Udro Adlaw. Well, mga katropa, sa aton karon niya pagpurpadayon, sa aton karon niya pag-arangkada. Raya karang natabua sa Feliciano Elementary School. Bo, grabe ba? Samtang nagakantat anaro si teacher, ro mga estudyante, staff, mga gidikanan, it aton karon niya national anthem. Ang mamatay ng dahil sa'yo, syempre, patron, di ba ka? Patron sa aton niya, lupang hinirang, no? Or aton karon niya, national anthem, ro lyrics niya, ang mamatay ay dahil sa'yo. Sang kalaki man himuon ro tanan, grabe ba? Sana all himuon ro tanan. Mamatay man para sa'yo. Ay, kula disgrasya, ay mura sana nga pagpanakaw? Do yun yun, ani karon do makasugubo eh. Himuon tanan, maskin illegal. Taolat ana. Wabang nagapangabuhit patas. Samtang masako taro tanan ito sa school ground. Sambilog ana, masako man it kuti-kuti sa mga Centro. Gamit it. Estudyante ag ni ma'am, hay, rumasobra sang libo nga kwarta ni teacher. Nadaga sa itsang kagaki una karon sa Balete o kon Feliciano Elementary School. Grabe pa nga kuob-kuob, sapul na sapul sa CCTV mga katropa. Ruana karon niya pag kuob-kuob. Pagguwa itray kara nga classroom. Aga may buyot na kara ha, may ginasundan na kara mga katropa nga person of interest. Raya Karanga, Balete Municipal Police Station. Ag nakasaramat ang mga katropa ro pertahan ni klasong. Pero sa iba naton, ro pagsaraman lang because na it's either abangan it bato, di ba gawa, mangin nakapadlock. Hay, kung ikadali yung gid makasugod, abaw, gid ana sa ninja turtle yan ah. Mayad gila, magkoob-koob. Ngayon, nagpagagyan ng mga parang wala lang. Mission accomplished. Centro. So yung mga katropa, matapos magkoob-koob ay nagpanggap na parang walang nangyari itong si Koya. Ay makara, natumod na. Ita, may nakaano be, identify sa raya ka ng individual through raya ka ng CCTV. Ngani, may ginasundan yun magkaroon niya person of interest ro aton karon nga Balete Municipal Police Station agnasa yuran baw may mga record man ray karang individual in mga serye at panakawan sa pila ka mga kabanwahanan it probinsya it aklan Centro. So makaron na eskwelahan man ro ana karang atirada ay ku ikaw abi masobra sang libo. Bilang minuto mo ang trabaho sa sang-adaw ay paldot aron hay. Centro. Sana all 1,000 per day.
Tapos trabahuhon mo ang abi pilabing nga minuto. Daas

0: Iyang nga biro, itong mga 10 minutos na nakinoob ko, obto ho? So may kakalagyan na rin to eh. Kasi mga katropa eh, tumod naman ra ita balete PNP. Although person of interest pang imaw, pero imaw undo, imaw rosa, imaw gid, darugi na usoy makarat ato nga kapulisan agad imbitahan man sa police station. Ay makarat agalin na sayuran, what time morat ka ogalingon niya bagay, una sa banwa, it balete.
1: Sentro.
0: Kas nakasik pagali mo na itlagim. Kala mo gid ano hay estudyante man ay may bag. Hindi lahat ng may bag eh papasok sa trabaho or sa eskwela.
1: Sentro.
0: Ito pala eh. Magnanakaw yarn.
1: Sentro.
0: Ay nako. So mga katropa, may pakikipag-angot kita kara. Kay Police Lieutenant Rizzy Bulanon, Hepe, Itbalete Municipal Police Station, may kang tanan na sa naman ka nga investigasyon sa rayak ka nga pagpanakaw isang kalaki sa sangka classroom. Una karon sa Feliciano Elementary School, masobra sang libong nga kwarta ni teacher na dagasa. Mga katropa, pamatian ta. At mga katropa, si Police Lieutenant Rizzy Bulanon, Hepe, ita Balete Municipal Police Station. Ray, may kang tanan, no, saray ka ng pagpanakaw, isang ka-individual, isang libo, isang ka-manugturo, nagkaroon sa may Feliciano Balete, samtang sa school ground, rutanan para sa flag ceremony. Sir, may dahil niya, adlo, makaibahan niyo, katropang cleared, XFM Kalibo.
2: Good morning, ma'am. Ang nagpamatis niyang programa, ma'am. Good morning.
0: Sir, sandig, sir, sa inyo kanya naging investigasyon, natumod na, sir, daya ka ng tao nga nagpamintaha tangani no samtang masako urutanan sa school ground para ipatigay no flag ceremony kahapon da sir no adot Lunes sa Feliciano Balete.
2: Yes, ma'am, upon record it nga incident it nga teacher naton ay gin-follow up namon ma'am do dinaron nga kaso. So ito ani kami nagumbisa sa CCTV, so blurred abi katuro ang panon buo. Ito man sa guwa ay guwa man kamit mga buo gid. Ay ang follow up namon ng investigasyon nasa nabutan kamit gabi eh. Yan mo nung karang person of interest ma'am ag karang naugat ay kumplito baga na nga personal nga details ay hayo pa lang man amon, wa pa namon na panda na buo gid ang kumplitong pangagan. Ag increase na makumplito namon naman ay pursige na ito nga araw kumplinan na kinangan mo file na itong kaso.
0: Sir, paano ubusan niya do yun no, na trace dahil karang person of interest through that CCTV, sir, nga nakita man niya ni na ito no, sa social media?
2: Sa CCTV yun mga footage, yun pa yung amon yung format, yung pagkita na mo, nag-identify na yung person of interest nga maging suspect hindi na ito no, pag makumplito na ito na ito nga pangagan. Sa makarama, may pag-idro hayo ang abira na pagkakilaga. Nagraya abi nga daw akong informant ay medyo involved man ba sa dati ang mga panakaw man.
0: Na sa Balete man, sir.
2: Sa iba-iba mga banwa.
0: Okay.
2: So na-identify na na. Ang kaging usoy na munda, hindi naman makita. Ang galing nga pagkisayod dito nga itong bagay na na, ay mukong tagalit anong buhay, kundi hindi nga agkunan malang nana. At doon doon, nakaagtumas ang buhay, guwa agit abi nagnana, makilagat, bilog na na ng pangagan.
0: Pero taga-Balete
2: gina, sir. Yes, ma'am.
0: Taga-Balete gina, Mora.
2: Bukon na, bukon.
0: Ah, okay. Sir, paano na ano, na-discoveryhan it maestra nga, naduga ng 1,000 at ano, by accident lang man, or may mga nakakita nga rin, no, nakita pagkaripas si Dalaga, daya ka nga suspect?
2: Pagkatapos, abi it flag raising ceremony, naagtay mo sana nga classroom. So, naging bukad na buka na ng bag, ay ranang bag nga, itugali ranang wallet. So, may anak siguro ginabakay kung ano. Ay nakita na nang watat, nabili niya kwarta. Saan na nga rin nga wallet? So, agraan na nga rin nga kwat ay bukong tayo mag 1,000 kundi saan na nga pag record iya ay 1,400.
0: Oo.
2: Well, 1,400 nga may wagat asa ito saan ang wallet. At ito mataraan ng mga ibang mga cards ng ATM na ito mata. Huwag mata na kaw-kaw. Only kwan mo lang nga ma'am do kwarta rin natuga.
0: So, wala man ibang mga kwan. Kapel.
2: Yes ma'am. Ay, wala man nabit mapangutan ang memory card dahil wala tagal-tago nga nabili nito sa classroom. Kaya naman mataan na nga may CCTV kalidig ato saan na nga rin school. So, din nakita ang mga may nagsud di matagal nga tao o naguwa ay talidali.
0: So, may guwas kay teacher nga ron, may mga, na, ano pa, like, ano, bimana, sinyales nga haukay nga mga bags or may mga reported niya naduwa man sa mga estudyante or gamit it iba?
2: Doon malang ma'am, doon malang anak ko, teacher natin nga rin na itima.
0: Oo.
2: Ibang duwaan yun.
0: Ano gidyan ira, sir? Feliciano Elementary School?
2: Yes, ma'am, Feliciano Elementary School.
0: Sir, ano ro plastada or na-trace ninyo paano nakasugod sa eskwelahan do? Raya ka lang nga suspect?
2: Sa CCTV, abi ma, may katugi lang nga porsyon within sa ring building ag napagsugod na ng pagwa. Uwang gid nakita gid nga unsa sino ba nag-agi? Nang paano mo nakasugod? Ang paano mo nakagawa?
0: Oo.
2: Karon nang mangamon karon nang nabuo nga CCTV kung pakita man ka itong ito atong nga bisima. Ito sa mga kagapit ma, may uaman kami itong mabuo. Login follow up naman may talim, yamon karang nga tawo nga raya nga na kilagan naman na more ng information. Ay din karon naman kami mga gabuon may karon at follow up. Hasta anamon ma-identify raya nga raya suspect.
0: Mm-mm. Pero may school guard ba taon na ron, sir?
2: May gabantay man karon kung adlaw ma, may tanod man yan eh. Pero pag-abot abit gabi imam wa kita.
0: Ah. Pero ro plastada bi man sir kumbaga kaya sara nga takyason ro anda karon yung mga bakod or anda karon yung pader ita palibot its kilahan.
2: Kaya ta man kung piliton kita sudlon nga magsugod ka magwa ay pwede ta imo. Ay buhas sa dikon sa print ay pwede ka matay maagi sa iba nga porsyon ng mga likod o kilid. Kung matitong masyadong taap.
0: Sir, bangod sa raya ng insidente, basta biwag ang gina-discoverhan mat iba, ginsikira mataman ni tanan o pati ibang rooms ro, anda karon yung mga gamit, guwang matat na i-record, sir, nga duga nga, nadugaan man.
2: Yes, man, after katuwa man, ito nga gin-report nga may nadugaan. Datugil lang man, mga ka, sa ato nga, sa classroom nga rin nga gin-report, ito ato nga teacher, nga nadugaan.
0: Alright. Pa-record man, sir, no, sa Valete Penti?
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Sige. Sir, siguro imo lang ang mensahe, especially sa mga makaroon nga mga hitabo, no, nga salig-salig taro. At yung mga teachers, talan niya staff, estudyante nga, iwanan ro, anda nga gamit sa solid kwarto. Ay, syempre, expect taroon niya safe. Gano'ng tagali may mga nakakasugod, ang hindi dapat niya individual sa solid pasilidad. Siguro, sir, duga nga mensahe sa kagawasan man, no, kontra sa mga manakaw sa mga eskwelahan, sir.
2: Yes, ma'am. Doon ginapangabay natin, gina-remind lang natin sa aton mga pumuyo kapinya sa balite nga bago kita magpanaw kung sa panimulay kita sa classroom o kung sa siinman kita nga property o lugar akong nga panaw kita dapat i-secure ginaton aton nga property isara natin ilak pati mga bintana para sigurado ba kitang wait masugod nga hindi masugod it mga magain na tao o mga manakaw nga ra. Kung maskapin kung may mga valuables ito nga nabilin, ay siyempre kung taon nato nga kung may oportunidad doon nga makasugod, ay andag ito nga buon kita na napaagi kung nga makasugod at makabuo. Ito yung malang para man sa atong sarili, wala man kita gaduda karon kung takawan kita, pero mas manami nga prevention ba?
0: Oo.
2: Matimprano pa lang maprevent, giro pa na ako kung what oportunidad. Nga, aywan na nato nga bukas.
0: Sir, sagot ko lang do plastada classroom nakabukas kay mat aeroportahan yagi.
2: Bukas lang, yes ma'am.
0: Sige, mabuhi niya, salamat si Police Lieutenant Rizzy Bulanon, Hepe ita Balete Municipal Police Station. Centro, Centro. 49 minutos, mga taliwan sa oras, alas 11 sa Utro Adlao. Mabugid niya salamat ni Police Lieutenant Rizzy Bulanon, Chief of Police, at Balete Municipal Police Station. So, rin doon ginaabangan natin ko mga katropa kung mapasaalima. Ayhan, hubusan niya mapasaalima, mapakustodiya, under custody, at Balete PNP, Raya Karanga, Manakaw. Magdurudahan mga katropa, hindi kita especially sa mga teachers man di karon ay maging magserbi ra yang leksyon no nga hindi ang basta nga ay wanan ro yung mga classrooms nga bato or wa nakapadlock nga pagsarado ro inyo karon yung mapirtahan ipadlock gid mga katropa ibot ang makaron ro sistema ibot ang makaron do dagagan it hinampak abot ana nga makagamit alima. Oy, may dating nga utro at lawa ba? Ginaka-monitor, gidaan na. Basahon na nai nato. Kaya katrapang TJ nino yung Luxulidad from San Francisco, California. Good day. Katrapang Dang Villanueva. Good noon, gidaan na. Katrapang Dang. Mayong Udto, katrapang Wawi Season from Ganzo namin, Dan Capiz. Katrapang Mate Tornea. Thank you, gidaan na sa pag at highlight sa ating karunyong programa. Katrapang Aljun Dirilo Navarro. Good noon. Katropang Aljun. Sa mga katropa natin sa Ruel and Junior Barbershop, may na ginagapag-monitor everyone. Kay katropang Emiliano Morte, Samuel De Dilis Jr. Good morning, katropang Claire. Pag-greet sa mga driver, conductor, nakaroon sa pandan, katiklaan. Halin kay Mr. Dimple of Auckland. Bogdana, ha? Hello, hello, hello. Gdana, katropang Emiliano Morte Dilis Jr. And of course, ay, mag-uilabas ka. Tingnan na karabang jury, ha? Ayaw, gdana, pagpabayin mo sa sarili. Huwag itang nailang nga ginagutom ka. Huwag itang nailang nga malipasan kaya gutom karabang jury. Gina-atake kay di nga birahin. Pagkita na ilang nga gina-atake ka sa imo karon niya. Karon niya baga tiyago. Ay, nanako na. Kaya mag-uwi labas na, mga katropa. Mag-uwi labas na kamo di karon. Anong oras na? Nga alas 12 na kita. Uy, mga katropa, sa kita alas 12, imedya sa outro adlaw. Nga ni, ay, mahaba-haba rato karon niya pag-ililiba. Makaroon niya adlaw it Martes. Makaroon niya outro adlaw. 52 minutos, mga kataliwan sa oras. It alas 11 sa outro adlaw, mga katropa. Duga mga tupiko rato karon niya pag-atalakayon. Mga detalye sa aton karon maging pang-headlines. Aton rin niya pag-abalik-balikan. Maga panumbalik kita after yung mga pinaka mga reminders. Kindly stand by.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala,

0: Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: X FM. Magtipo na sa mga entries
4: para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo.
3: Mas madamo ka entry,
4: mas madamo ka chance nga magdaog.
3: Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos.
4: Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners.
3: Mag-intra para dako ang chance nga magdaog
4: sang grocery package kag mobile phone.
3: Hindi na magpaulihi, mag-intra na.
4: Sagin pa dako nga pa-premio
3: sang Gold Eagle Beer
4: Premio sa Tansan Promo.
3: See boosters for details.
4: Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: XFM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal.

0: Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: oras, mga katropas, XFM Kalibo Philippine Standard Time. 10 minutos makataliwan sa oras. It alas 12 sa Utro Adla. At ang karoon niya pag panumbalik programang Sentro. Sa kihapon, magkaibahan ninyo, katropang Claire Tiad. Uy, happy happy lunchtime. Gidaan na ha, kayong Samuel Tiad. Sa bilog ng Tiad family dira sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Uy, mayong udto. Mayong udto everyone sa mga nag-uro ilabas ha. Sa mga kakatapos siyang mag-ilabas. Nag-gubog-gubog sa makaroon niya pang oras. Ay, kanami to. Kanami to magpupaduyog na no, mga katropa. Kamusta man rin yung karoon yung mga naging ilabas. Sana all may gina-ilabas. Ay, sana all. Yung dato niya pa sa gamata na may gina-timo-timo kita. Ikaw, ano rin mo nga gintimo? Pagpangalagat pag ililiba 11 minutos makataliwan sa oras kara it alas 12 sa utro at dawag dali ang gidaanay si karon man anay nato in mga katropa mga natipon yung mga balitaan report it aton karon nya patrol pinaagi man kay katropang Arier RR Kalas
1: XFM Police Report
0: Katropang RR with your report, please come in.
2: Yes, katropang Colonel sa sentra na tipo ng mga balita matara, may ginakabig ng person of interest na rin karang natabo, karang pagpanataw ito sa kagayaki, ito kwarta ng mga nagbalor, ito ang 1,000 pesos sa tuwod, no? Ito eskulahan na para karang may barangay Kristiyano balita, isang tanag flag ceremony, kaya karang mga marupuro, no? Ang ratong karang estudyante. So, nagkakarawang ano sa publiko karan, pero pila sa mga manugturo ang ganyan ay karan na matumod o pagkakilala itasang sa individual niya na buwan sa karing TV ang taga-subot niya sa dayakaroon niya classroom. Kadungan niya ni, no, itadaya karoon niya flag ceremony. Ang balik na nga po karan, no, na tabo, no.
0: Karami kinakaliran ng pagkuob-kuob katropang RR. Gaumog na inyong siya tortol, kita imaw.
2: Ninja moves.
0: Oo. Literal, kailangan nga ninja moves. Pagkatapos na nagkaramag-koob-koob, bao nag-alagwang, parang walang nangyari.
2: Ay, din yan. Nag-alagawa kita. Hindi natin mambal. Kung nag-alig mo ito. Wala ko ito. Kapag-alig mo saya. Karang niya. Ilan, Ray. Guwa kita bang ang baga? No, ito. Dada, karoon niya. Dora na karoon niya. Sura. Anyway, no, bakit mo tangan eh. No, sahil. Ito itong karang istilahan na sa school grounds, so, kaya kayo mga manugturo, mga estudyante, aga sila ka mga katapo para sa flag ceremony, pag napanuan o magkitar, o sambitan ka rin yung individual na sumunod, no, sa sila ka mga classroom, sa nakuha ba, abiso ba, so nasayuran ng karan, nga naduga, pero hayo 1,000 pesos sa nga kang kantiga, no, ko manugturo. So, biglaro man, ito sila niya, what? Ito sa siguraduhan kung sinong tao no, ay karang sa video o responsable sa pagkaduga itag kwarta aga padayon pa man makararong maibig ng investigation. No? So sa duga pagkid karang unara nung natabo nung insidente sa nasambitan karang eskila ng pinakawan aga sa tunga karang may sila sa mga blase report sa aga mga tikang no nga ginahimo agud matumod moro ray karay nga manakaw nga so di kara no pero aton kara nga baliti municipal station ang may ginakabig din man no nga person no, of experience kara katropa nga clear so gatrawagan lang yun no, sa komito no kung sino gud mismo ro nga tinawa sa daya karon nga suspect no sa pagkalawag iskila nga nagdagasan no itaporta itpalagpuro nga nagbalor 1,000 na pesos sa bill no sa lugar na kung talaga ang balita no sa barangay Arcangel Man o banda para ita balito no ay nagagbukit no raya kaing sa intamisi sa no ibangod yan ito tropang kerga na diwa kapta no itagulang para nga tinabuhay na garing sa asawa no patapos para sa makurigin no kay man ta so ginakabing di kraja gusto nga maklaruhan ita aton kraja hindi ararin o balite na kamat o magpupunto no nga raya rong kabangdanan daw ko pinapakaya na ko ang nagkaroon niya. Kasi di na pagduwaan eh, kita indarari mo palito niya nalipong niya sa no? Kaya nagkaroon niya tawa matapos siya na makuryente basta sa gabot sa provincial hospital sa tigaan sa ano isa yung karanya sinabuhi Raya karoon niya sa Tandana. So nagagawa si Raya no? Katropang sa Clare upang niya nag pakiusap dahil karanya mislita no? Nga sana karoon niya tawa no? Tampang mag-ibansan sa susuwod do ita daya karon ambulansya no nga wa ko sa bayan ni dito so ra na karon ni mister ada basi karon sana na daga om imaw da mabuktawan pa no ana karon ni mister ag makauli san pa no nga magdasi ba no kalin abot kit ang ani na sa aton karon akon sa dito kita gi deklara ra sa dito ba da on arrival so no pangayo mo tara ita kasamsanan no rayo karay nga asawa kita kaya kaya na matay na tapos niya ni kaya na makarigente na karon sa Mexico dalam mo para kay Arcangel Sir Balipik ako di pagako ng Agosto 3 sa 6:30 norong pagkorason ipagaon niya kasi nagagawa di Saraya ay waro area di no kung baga na bagay wag bagay kita makatata sarang nga tubi o nagkundot ano roo tubi na sandar karoon niya ko sa that's why nga din sipya mo po ano ka rin ng mister Rungho o Orlinya o itabayo ka rin ng tubi o sidago at nag-iro mister mo sana nga tumukta ka na room safe box no? So nagkaroon ko na pa mga minuto ay nagbasi ibaw no? Na nagasigit ano ra na ka rin ng mister na manabok pa ay nga manang so di ka rin mana kaya ka rin din tayong ko ano ka rin ng asawang babayo yung suite sa kuryente ang daging tawag na parang anak na rin na tawag ng minister o baling uwa ko para magtabas sa tropa niya. Meron na kaya mapanuhan at ginagpinanan ba kita naman mismo ka rin na bayaw o tigo ay kita na dari ka rin na mga nakatungko kita ano sa pilid at uwa ka na ita na yan karoon niya atin ko. So di ka naman niya hindi ka rin nagpangit muling sa mga responder at sa aging sigar na ito mga responder kung kondisyon ng anak ng asawa at doon bisita no nga nag-error tarong blood pressure at araso sa aga ginambay si Saraya ang normal na kung punso ang patbuk po biktima at posible no nga nalipong nga mga raya at samtang samulan siya sa pagdus hospital ginambay si Gendikarakana nga maayos sa patbit ang pulse rate no ito anak ng asawa at ibalin nga pag-abot sa mobilitasyon na sa hospital, hindi ko lang raya karon nga on arrival. So, yung gusto rin matangan eh, sa misis at ay mangin kita na sandara na ita mga medical personnel kung ay hang maging mo CPR or kung ano, ita sa oxygen, ay karagang sima bago ginto sa hospital. Ay, di pa naman, wala si Bono, ita ginimo karanya pisang yung mga nag-sundi karanya mga reshooting. So, in ito na, nandarong responder, ay sunod ka na tanda, ay basi tanda ka rin assessment, ay normal niya part dito si pasyente, ay basi mandi ka rin, ay sanda ka rin ang protocol, ay hindi sanda pwede ka rin makatako, kita oxygen. So, bangod ka rin, pag reklamo, o nag parikod, no? Sa atong parang nabalik, umulit sa PlayStation, ay karang pamilya. Ano ko namatay na lang na biktima na nagpahayag din na ito makapid na may karang hindi sa pag matawaan ito klaro nangin na pag-respondin o sa incident ko. Eh, nandugang ito sa isa bukong na baga no, yung naman din na dato no, mga responder kung nag-imo sanda itartanan no, yung kusog sanda ka rin yung matangan oro anal karang ibot ng anuman ay maklaruhan kung may una pa mga nga na pwede nga basi na hindi mo sa tikang ang gumagawa sa kong kapuhi na kumta ko na karoon niya sa awa. So, di ka lagi ito ay nag-upin doro nga pamilya ang mga pangalitid sa kularuhan niya sa head or pamuluan niya. At doon ka rin nga endera rin o balite ay kaangkanan sa tabi sa nga inserente. Sa lugar pa din natin ka rin nga balite, abalita, no? Ano sa may area ito sa Tarata Libaga may ranan ka rin ang motor siklo rung nagpunta no, na sunog no, sa hindi matugod ka rin ng nasoon sa hindi na malihara yan kompartis barang itu dah cuma bawa makan baca, bawa ada suruh pasang kerana ada yang membaca, dah ada lucu tak cukup terakhir kerana dia tu ada kerana tertip lo, sama sekali kan, lo sekarang ke pintu kau, aku tidak negara, aku tidak pernah pernah mengaji, dah ayam partikular no pada bot terasa kubang itu dah kau terminal. Sa mga fix sa mga iliba ko request ng center ay kung kitang noong nga nagtalayo naura na talaga mo ng siklo. So di ka raging kabilisan magkatapapo man ita mga resiting na ada lagi ka rin na natapbalik ka na talayo pinagin no so far extreme bichera. So may damang no nga waman may namunahan sa natabo para nga ignorante. Sa ilong kita no sa mga waman ka na altabas sa trupanga klera arestado man ito sa mga altabas ki impira ka nga center yan kung one pada or gira usul na itatun para nga batas bangun sa pagbabada sa alay 105 Diamond or comprehensive firearms and ammunition regulation block na aga sa punta prinsya ni Tatuan Gara na itabas si Inti mga kuatro katropa nga rugin no
0: Claire kita si Claire kita ah RR ah
2: oo sorry sir ito tanay ito sa atang ang ito
0: sige ah
2: una sige ah Dilan Katmon Altabasa. So kung nasasiin na dapat ngayon sa pinahagin ko sa nagkaroon ng warrant writer na frontex sa Tuan Yusor Malaki, residente, ita na sa Bitagra niya, dudar sa nagagawa na sa report na dapat sa particular 28 article 5 with RA 10591 na patupang klero na ito nga sabi niya binagabig na other weapon at person. So din panahon ka na karang warang sa alin sa RTC Bank 1 sa libok na na po July 2026. So temporary mo nga din sa kuliya sa alpabas ko yung tini para nga ni Inos na baka ito karang na business po na samtang din recommend that for set ay karang na 100,000 pesos sa na piyan pa no para sa mga karang na temporary man na kahiliwayan sa last na ton karang report sa madinay doon yung karang na ibalik yung site na naduga no ita kilaga na content creator na si Luis ang nadal o kung mas kilaga na si Lance
0: ang baga biro ng ano intro paalin doon ng intro
2: Lance
0: paalin this is ano umano man naman this is
2: Lance
0: ah nagaling cellphone drugging turnover.
2: Wala ang cellphone. At may tatano po may dahil siya na pag-ibigyan na nabalik siya na karang na cellphone ba kaya na sa kapir pa masya rin sa arikan pa na rin mas isla sa buraka e dali sa buro na kata na kung siya na karabot ang kapatutog wala ang sipit na sa cellphone ang gadyang nabalik siya rin sana kaya nang isang sa Facebook post o ito ang karagmalay ng certification na na ibalik raya na sinabi siya si Tidang na pag-turn over sa seguridad at panik niya si Mr. Ayon sa lahat ng sila. Mr. Fiori Gago, kung matapos na naraya ng mapugot sa tropa ng Claire. So, binday yung mani, tatang tayo na malay, municipal police si Gago, so sa anagarang ang pagiging, ane, niya ay nakikita ko na siguridad ay pagiging tampad na isang tao sa isla. So, sometimes, na nagpasalamat man doon content creator na silang sa pagpapasabi sa anagara na cellphone sa tropa niya. Anyway, no, Mr. Claire, ako rin daw ang karga ng tipo na response mo directamente sa center ng area of responsibility. At naman si Katropang RR ko lang sa XFM 96.3.
1: XFM Police Report Police Central Central.
0: Mabuhay niyo sa gamma kay Katropang Arier RR Kola sa nagkaroon mga natipon yung mga balitaan police report sa mga tag sa Municipal Police Station sa bilog nga probinsya Itaclan. Manamit aranoro, ray karang mga nagbalik ka, ray karang may mabinuwanon yung tagipusuon sa nagbalik itself ni, ano nga ni? Ni Lance Yang ay, di natin kaya, masyado bing manabaro aga, mahimis, ro, anak karang niya intro, ay nagasagarak, abiro, atun nga rang limog mga katapos. Dito natin kaya, ro, nang mahimis, ag flat na flat nga intro. So, kilala gita si Lance nga ron sa nagkaroon niya mga very, very educational content. Sana all, no? Ganyan yung content. Yung may natutunan tayo, no? May mga nakukuha tayong mga factual information, mga contents na may educate. Ano ko, no? Educate. educate kita mga katropa, di ba kata mga content or istorya nga may basihan. yung kwentong may basihan gid na mga katropa. So, congratulations sa Malay Boracay Municipal Police Station sa tanyang mga kapulisan o naag sa regida nga may mabiduwanon niya tig puso niya nagbalik gid sa cellphone ni Lance aga. Mingko ano ta pamanto no iPhone 17. Mga katropa, pero pinili nga ibalik sa tag-iya. So, congratulations. And of course, ang aganit, congratulations sa umana, bilog nga Pilipinas, tanan niya, nag-idolo, buko niya Pilipino, ro naga kasadya makaroon sa kadagagan ni Alex Yalan. So, congratulations man sa ato niya very own Pinoy, Alex Yalan. Mga back-to-back na mga kadagagan. Remember ninyo, mga 2024, oh, mga makaraman to eh, nga panyempo, ro pag kuhit man ni Alex Mantuloy. Ano po man to? Carlos Yulo Mataymaw. Kung makaroon ay si Yala, way back 2024, si Yulo Matara to. Nasa gold mine, nasa gymnastics, grabe rin mga Pinoy, tatak Pinoy. So, congratulations. 26 minutos, makataliwan sa oras, it alas 12 sa Utro Adlaw. Bao, may ready nga Utro Adlaw. Sa mga katropa nato, nasa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan, sa mga suki nato, gamati mga katropa, nagkaroon sa Banod, Malinaw, may ready nga pag-monitor, samtang nagkaon, or iba karahay, nagagubog-gubog na sa nagkaroon niya mga bangko, on the way na, grabe, they're on the way. They are about to, to have siestas. All mas siesta time mo tayo. So, happy monitoring mga katropa. And manami ng mga katropa, magbugto ka mo after tinyong siesta time. Timpla rayon ka mo, it's Anton Gold Coffee Mix. Karamito niya, klase 8 kape. Pero kape nga buko niya, makmanami ulasa, makabulig pagid sa aton niya, ikaayong nga wasa. Ginapabaskog kararo aton niya, resistansya. White side effects, may santoy, malunggay, spirulina, a garlic. Mga natural nga siyang cup nga makabulig kontra sinagkagain niya bagatian. May glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Ag worry no more ha, sa mga katropa natin yung mahilig magkape, apang mataas na sugar level. O kung may diabetes, apang wanailat mapait niya kape, yan na kamo sa Santon Gold Coffee Mix. May natural nga pang patamis, sweetened by Stevia Ngani. Satisfied gidro inyo karon yung mga coffee cravings. So mga katropa, si Anton Gold Coffee Mix produkto, it Yes to Health Incorporated, available sa tanan nga branches at Mercury Drugstores nationwide. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. So mga katropa, si Anton Gold Coffee Mix, kapi nga nag-amlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Ang mga katropa, ayaw ninyo pagpilakan, nuroan na karoon niya sachet o kung nuroan nga sudlan, kay man pwede, gini nyo rin niya matipon ag magamit as your proof of purchase. Talaga pa dayon nato niya si Anton and XFM, libo-libong pa-premio. Well, mga katropa, lima nga sachet. It's Anton Gold Coffee Mix, ay pwede nyo matipon as your proof of purchase. Kama naman, magwas ka ron, sangka blister o kung sangka banigman. It's Anton plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kung sangka banigman, it premium D3 soft gel capsule. Ag sangka blister o kung sangka banigman, it Serbo Dietary Herbal Supplement Formula. Ay mga, kung mga Yes to Health Incorporated products, mga katropa, pwede nyo matipon as your proof of purchase sa aton karanga. Santon and XFM libo-libong pa-premium, get a chance to win 3,000 pesos weekly and more than 100,000 pesos in prizes sa runagawat kinyo sa Grand Draw. So mga katropa, isugod sa sangka sobre. Pero inyong karoon yung mga entry or mga inyong mga proof of purchase. Isuot rin yung pangalan, address. Isuot ko anong proof of purchase rin mong ginggamit, contact number, ag permahan. Ihuwo, ganyan ka rin yung mga entries sa mga drop boxes. Yes, atin ka rin yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May atin ka rin yung drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. for pick-up time, may atin ka rin yung drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga. And every Thursday, 12 noon, pick-up time. So mga katropa, ano para inyong mga ginahugat, abi basi kamo taro mag masunod niya matawagan ag mag-claim i 3,000 pesos iya karon sa aton niya estasyon niya ni be healthy and get a chance to win big prize sa Santon and XFM libo-libong papremyo. 30 minutos makataliwan sa oras at alas 12 sa utro adlaw. Well mga tropa, thank you so much sa pag-ibakakon makaroon niya adlaw it Martes makaroon niya utro adlaw. Mga katropa, bantayan, masunod ka na nga programa, The Secret of Health. Sa Euro natin, narugang impormasyon, may kaangtanan sa aton karon nga ikaayong awas. Ano ro aton karon mga dapat tandaan para makaangkon it manami ag healthy ikaayong awas. So, masunod na mga katropa, The Secret of Health. Well, mga katropa, mag-ailiba, magkakalito man kita karahin aga, adult Miyerkules, iba pag inyong mga programa, it XFM Kalibo 96.5. Nangin ka-partner, kabulig natin technical side, katropang Shamin Sha Nakar, sakay it patrol, katropang Arier RR Kulas. Sa nga ganit, aton karon niya station manager, katropang Jan Allen Escanio, aton niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, ito niya ever generous. Malon mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Rimi Litukoy. Ako man si katropang Claire Tiad, niya nag-aiwan kinyo tanan. It might end niya utro adlaw, keep safe everyone. Iyamang ron sa programang Sentro. It XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Samsung Gold Live Testimony.
3: Ang hindi pa po, ito po ako. Ginahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Samsung Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
2: Mambibili sa mga butika.
4: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa Handong Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santo Plus Coffee Mix, may kapikahon, may buong kapa. Santo Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Pili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa ato sirin nga pagpanagad sa The Secrets of Health. Upod sa gihapon ang ato sirin nga mga guest consultants, ang duha tanan ka mga Doctor of Alternative Medicine nga magahatag sa aton sa mga health tips and informations. Mga mapuslan nun sirin nga mga informasyon para sa pag-amlig sa ato sirin ikayong lawas sa natural sirin nga pamaaki. Ang ato sirin nga pagpanagad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo sirin maka-intra, pwede ka mo makapamangkot sa inyo sirin nga mga gusto. Gusto ipamangkot sini nga mga concerns or masakit kung ano inyo na nagkakadapat nga himuon. Hindi ka mo maghuya-huya, pwede nyo i-text sa ito sini nga text line 0928-287-4637. Hey, welcome tanay nga ito sini duha tanan ka mga maambong sa gihapon nga mga guest and consultants. We have Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadenad.
2: Yes, sa aton mga tagpalamati, welcome na naman kamo sa aton nga pagpabalayag sa The Secret of Health. Kag sa mga kautura naton, kumusta ka mo? Sa mga kauturan naton, labi na diri sa probinsya sa Iloilo, kag sa mga kauturan man naton sa probinsya sa Negros. Sa mga gustong mag-intra, ay pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. Sa may mga ginabatsyag dira sa panglawas, kung kisa may ginabatsyag kita, wala naton mabali ang aton nga balatian, mas mayo magpakonsulta na kita dira sa aton nga clinic sa Yes to Health Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ito bang langgit sa Midtown Hotel, kag libre dira ang konsultasyon gamit ang aton nga analyzer machine. No? Dira sa aton clinic, tudluan man kamo anong mga pagkaon dapat nyo kaunon, mga pagkaon na dapat nyo likawan. Kag siyempre sa mga kauturan man aton, nga tanan nga mga produkto sang Yes to Health aradara ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 kag Visionex aradara mabakal man tanan nga Santon products mabakal sa aton nga clinic. Kag sa mga taga Bacolod, sa mga gusto yung
3: experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto, at huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, yeah, para maging valid ang inyo pong mga comments, mga ka-wellness. Malay po ninyo mamaya ay kayo ang maswerteng mabunot po natin, mapili natin at mabigyan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Kaya yan, mag-commento lamang sa ating pong live streaming. At sa mga listeners natin sa ating pong mga himpilan, pwede rin kayong makisali, ano? I-text nyo naman ang inyong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto, at mamaya ipipili din tayo, ano, sa mga texters po natin, okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan, mga ka-wellness. Pwede nyo ipadalayan sa atin pong number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Sa mga ignayos na sumubok na atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabilihan sa Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganoon na rin sa mga local pharmacies po na ipagtanong-tanong yung atin po mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasiguro na hindi po fake or counterfeit ang inyo pong mabibili. Ha? Pwede rin maka-avail sa ating, ng ating mga produkto sa ating pong online shopping store, ha? Sa Shopee. So siya lang, Yes to Health 2011.
4: Siyempre, ka-wellness, pwede rin makabili na ating mga products sa lahat ng Yes to Health clinics, dahil meron tayong mga ilang Yes to Health clinics sa iba't ibang bahagi na ating bansa. Meron tayong special price para sa ating mga senior citizens, especially kung kayo po ay bibisita doon mismo sa ating mga Yes to Health wellness clinic. At ang kagandahan dyan, pwede pa kayo mag-avail ng ating mga services, ano, sa Yes to Health. Na kumbaga, pwedeng magtanong kayo doon sa ating mga naturopathic consultant kung ano ang pinaka-the best para po sa inyo. Kasi depende yan sa kondisyon, ano? Meron tayong mga program like cleansing and detoxification at iba pa para makatulong sa inyong pagpapalusog. So, Kumonsulta lang po at maka-avail din ng discount kung doon mismo kayo bibili po ng ating po mga produkto.
3: Yes, manig nais pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yastro Health or gusto nyo makabisita sa ating po mga wellness center ay puntahan ang ating po mga branches sa mga sumusunod na lugar.
5: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kailato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
6: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatamlay. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito atin sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawang po natin sa araw-araw ng pagkapalusog at pagpapalakas ng atin pong kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin mga ka-wellness ang isang kondisyon na kung saan nakakapekto sa milyong-milyong Pilipino sa Pilipinas at maging sa ibang bansa or sa buong mundo. Ano? Marahil ay naririnig nyo na ang mga napapag-usapan natin dito about diabetes, hypertension, obesity, fatty liver at iba't iba pa, ano, mataas na kolesterol sa ating pangatawan. Kapag ka ang mga yan, ang ilan or karamihan sa mga yan ay pinagsama-sama mo na nandun sa isang tao, ay meron ding katawagan dyan, Doc Algie, ano, merong kondisyon. Ito pong problema o karamdaman na metabolic syndrome. Ayan. Ang metabolic syndrome ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang kaso rin ng mga nakakaranas ng type 2 diabetes, heart attack, stroke, fatty liver disease at kidney disease or yung CKD, chronic kidney disease. Ano? Maraming mga tao pwedeng makaranas po nito, ano? Marami ang nakakaranas po nito na pwede namang ma-reverse, especially kung meron na silang mga gandong karamdaman, at pwede rin maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang mga kapamaraanan. Sa pamamagitan ng pag-isa sa ayos ng atin pong mga kinakain, regular na ehersisyo, tamang tulog, pag-control natin sa stress, at syempre, yung tinatawag po na healthy lifestyle.
4: Kaya nga eh, narito yung mga... Kumbaga, narito na yung mga solusyon at paraan ng prevention. Pero maraming nakakagulat na datos, partner, ayon sa iba't ibang international health organization at medical literature. Just imagine, ano, humigit kumulang sa 20-30% ng mga adult population sa buong mundo ang may metabolic syndrome. Just imagine that, 20-30% kung ilang bilyon ang populasyon sa mundo, eh, i-compare mo na lang yung 20-30% yan. Ano? Oh. Sa ilang bansa, umaabot pa ito sa mahigit isang katlo o one-third ng mga adults ang nagkakaroon habang sila ay tumatanda.
3: Nako.
4: So, ang problema, yung mga tao may metabolic syndrome ay may mas mataas na panganib sa pagkakaroon po ng common problem like type 2 diabetes, yan, name it, cardiovascular disease, at kumpara mo dun sa mga tao walang metabolic syndrome. So, sa Pilipinas, bagaman iba-iba ho yung prevalence, depende sa pag-aaral at populasyon, tumataas po ang bilang ng mga taong may obesity, hypertension, yung diabetes, especially type 2 diabetes, ano, at yung abnormal cholesterol level. Pangunahing sangkap ng metabolic syndrome o pangunahing risk factor of developing metabolic syndrome. Isa po sa mga dahilan ay ang modern lifestyle. Lagi natin sinasabi yan. Iba na yung
3: lagi
4: lifestyle
3: na
4: ngayon.
3: Lagi na pag-uusapan natin yan, oh.
4: Oo. Yung kulang sa ehersisyo, lagi na lang natutulog, nagpapahinga. Mga processed foods, especially food rich in refined sugar, yung mga soft drinks na yan, yung mga iniinom natin, even yung mga energy drinks, ano, stress dahil kulang din sa tulog. Kasi maraming tao ang normal yung pakiramdam nila, parang wala lang, di ba? Pero nagsisimula na palang masira yung kanilang metabolism. Yun ang problema dyan kasi parang sa una wala kang mararamdaman.
3: Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, Dok, at sa ating pong mga avid listeners, ano ba yung nature na itong tinatawag po na metabolic syndrome?
4: Actually, hindi ito isang sakit lamang eh. Kaya nga tinawag na syndrome. Ano? So, isa itong combination ng iba't ibang condition kapag meron kang at least dalawa o tatlo sa mga babanggitin natin maya-maya. Ibig sabihin, meron ka na metabolic syndrome. Okay? Unang-una sa lahat, kapag masyadong malaki yung waist circumference natin, masyadong malaki yung tiyan. Okay? Kaya nga sabi nila may sinabi na the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Like ko narinig yan. Ibig sabihin, sa pag ano daw, sa paglaki ng waistline, sa pag-ikli ng buhay. So, hindi naman yun ibig sabihin as is na ganun kaagad. Kaya ang ibig sabihin, kapag malaki kasi yung circumference na ating tiyan, okay, abdominal obesity, isa ito sa pinakang pangunahing maiuugnay natin sa pagkakaroon ng metabolic syndrome. Pangalawa, pag mataas na yung blood sugar mo sa test, mataas na, sinasabi sa'yo, nasa pre-diabetic condition ka na. Red flag na yun. Another thing is kapag tumataas ng blood pressure natin, kahit nandun sa pre-hypertension, di ba? Another thing, pag nag-check ng triglyceride, tapos mataas yung triglyceride natin, isa pa rin yun. Kapag mababa yung HDL o good cholesterol natin, tapos humahataw ang taas ng bad cholesterol o LDL, isa pa rin yun. Ibig sabihin, hindi lang isang organ ang nagkakaproblema kapag ikaw ay nagkakaroon ng metabolic syndrome. Yung buong metabolism ng katawan, apektado, para itong ano eh, kung kukumpir natin, para itong warning light sa dashboard ng ating sasakyan. Diba? Kung may sasakyan kayo, makaka-relate kayo dito. Pag may ilaw na, yung nakalagay ay yung engine, di ba? Meaning check engine, you need to check. Kasi may nagiging problema na.
3: Oo.
4: Hindi pa man nasisira yung makina, nagbibigay na ito ng warning na ganun din naman ang nangyayari sa metabolic syndrome. Isa itong babala bago dumating po yung diabetes, heart disease, stroke, at iba pang complications. Sa madaling salita, ang metabolic syndrome ay isang early warning sign or device ng katawan para mag-ingat tayo at do something about our health.
3: Itong pinag-usapan natin, Doc, na metabolic syndrome, paano ba ito siya nabubuo? Since ito ay combination ng iba't ibang problema sa ating katawan na nabanggit natin kanina, paano siya nabubuo or nahuhulma itong ganitong karamdaman sa ating pangangatawan?
4: Magandang tanong yan kasi hindi naman siya basta mabubuo, bigla na lang. Okay, so bigyan natin ng konting flow. Ano yung flow? Bago ka makabuo ng isang condition na tinatawag na metabolic syndrome. Una, isa sa pinakamahalagang recipe, kumbaga concept of developing metabolic syndrome, yung tinatawag nating insulin resistance. So, nung mga nakaraan na ipapaliwanag natin ang ibig sabihin ng insulin resistance. Yung insulin, yan yung hormone na ginagawa sa ating pancreas. Kumbaga, our pancreas, if it's healthy, hindi siya problematic, it can give us insulin. Every now and then. Kasi pag kumakain tayo ng glucose or anything with sugar, talagang automatic the pancreas will release insulin.
3: Tama,
4: oo. Unless meron ka ng kondisyon na kung saan nangyayari sa mga type 1 diabetes na yung pancreas mo mahina yung capacity to give you the insulin you need. Kaya nangyayari, nag-i-inject talaga sila ng insulin. Oo, kumbaga, sa diabetes, iba't ibang type, type 1, type 2, yung gestational diabetes, ang pinakang hindi common yung type 1 o diabetes. So yung insulin, ginagawa yan, isang hormone yan, ginagawa ng pancreas natin. Ang trabaho nito, i-open yung pintuan ng cells para makapasok yung glucose. So, may tinatawag tayong insulin receptor dun sa bawat cells na mag-fit in doon para ma-open up to absorb the glucose inside the cell to process it initially, eh yung insulin.
3: Para siyang master key.
4: Para siyang nakahulma na doon. Ngunit, kapag palaging mataas yung sugar intake at sobra yung calorie, tandaan natin, ang calorie hindi lang naman galing sa sugar. Tama. Anything we eat is having caloric value. So sabihin na natin, hindi mataas yung sugar mo, taas naman yung fat mo, mataas naman yung protein mo, it will add up doon sa calorie intake. Ngayon, kung ang ano mo calorie mo na kinakain ay hindi mo nagbe-burn o hindi ito
3: nagagamit,
4: so automatic the body will store it. Oo, ganun. So, habang dumadami yung calorie intake natin, nagiging manhid yung cell sa insulin. Parang yung example mo na lang yung lagi kang niloloko ng ano mo, ng partner mo. Alam mo, may mistress, mayroong ano, pero namanhid ka na. Hindi mo napapansinin. Ganon yung cells. Ganda ng hugot natin. Makaka-relate kayo eh. Okay? So, pag nangyari yon, pag dumating yung insulin, hindi na ito masyadong na nagiging sensitive yung receptor ng cell para sa insulin. So, ang nangyari, nire-resist na ito. So dahil dito mas maraming insulin yung ginagawa ng pancreas kasi ang interpretation ng brain baka kulang sa insulin kasi hindi nga makapasok yung ano yung sugar. So it will command the pancreas to release more and more insulin para makapasok yung sugar kasi pag hindi makapasok yung glucose babagsak yung energy level natin. So sa ginagawa na yon nagpapadala ng mas maraming insulin na hindi naman nakakapasok o nagagamit ng ating katawan. Dumadami nang dumadami yung insulin sa ating pong blood circulation. Okay? So, yun ang problema. Kasi habang tumataas yung insulin na ginagawa ng pancreas, habang ganun ng ganun, may tendency na mas tumaas ang blood sugar natin sa dugo kasi hindi nga nagagamit ng katawan. Tumataas yung triglyceride. The more you have high insulin in your blood, mas mataas din ang risk of developing high triglyceride. Bumababa yung good cholesterol, tumataas yung blood pressure, at dumadami yung visceral fat. Ano ba yung visceral fat? Ito yung pinakamatigas ang ulong taba sa ating katawan na makikita doon sa ating commonly sa ating tiyan, yung abdominal fat. Isa itong aktibong tissue na naglalabas ng inflammatory chemicals na nagdudulot ng chronic low-grade inflammation. Nakasunod dito ay yung tinatawag nating oxidative stress. Kapag tumataas yung oxidative stress, mas maraming free radicals ang sumisira sa cells natin. Unting-unting naapektuhan yung blood vessel. Pag mataas yung free radicals, nasasaktan yung pinakang smooth inner layer ng ating pong blood vessel, tinatawag na endothelium. Ano? At pag na-injury yun, magsisimulang mabuo yung development ng atherosclerosis. Kumbaga, syempre, pag nagasgas yan, i-repair yun. So, there's a chance of developing scarring or hardening. Diba? So, yun ang dahilan kung bakit mas mataas ang risk factor sa heart attack at stroke. Yun.
3: Ang masaklap pa dyan, Doc, nabanggit mo kanina, yung pagtaas ng insulin sa atin pong bloodstream is more injurious kaysa dun sa pagtaas ng blood sugar dun sa atin pong dugo, mga yes, ka-wellness. Kasi yung iba, Doc, kumbaga kabang-kaba sila pag tumataas yung blood sugar sa kanilang bloodstream. Hindi na napapansin ng karamihan na kapag yung insulin ang tumataas sa bloodstream is mas delikado siya or mas marami yung nagagawa niya na damage dun sa atin pong pangangatawan compared dun sa sugar ano na nandun sa atin pong bloodstream, mga ka-wellness. Ano? So yan yung ano ha, yan yung nature at yan yung dahilan kung bakit nabubuo ang problema po na itong metabolic syndrome or sa ibang tawag niyan, Doc, is syndrome X kung tawagin.
4: Yeah. Syndrome X, grabe sa pangalan, parang parang X-Man ha.
3: So itong metabolic syndrome na to, alam na natin kung ano yung dahilan niya, ano yung nature po nito at ano yung mga possible na maidulot niya sa atin pong pangatawan. Eh, atin pong pag-uusapan naman, mga ka-wellness, kung ano yung mga posibleng panganib pa nito sa atin pong kalusugan. At mamaya pag-uusapan natin yan at hihimay-himayin natin kung ano pa yung pwedeng magawa nito na damage sa atin pong overall health, mga ka-wellness. Ha? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano po ito susolusyonan. Dapat kasi, Doc,

0: turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron yung mga katanungan po tungkol sa pinag-uusapan po natin, ha, text rin lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa atin pong pinag-uusapan about metabolic syndrome or syndrome X kung tawagin. Ha? Ang tanong, Doc, ano ba ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para po maagapan ang ganito pong problema? Is it reversible ba ang ganito pong karamdaman? Mm-hmm. Kasi cluster of disease kung tawagin. Yeah. Pinagsama-samang karamdaman, kaya nabubuo yung metabolic syndrome na problema. Mm-hmm. Ano? So ano yung pwedeng gawin, Doc, ng mga ka-wellness natin para ma-reverse yung effect nito sa katawan natin at mapahusay ang atin pong kalusugan despite na nakakaranas na ang iba't ibang tao ng ganito pong problema?
4: Sa totoo lang, completely reversible and preventable. Mm-hmm. Yan ang agandahan kasi ang metabolic syndrome is a classic condition. Mm-hmm. Na ito ay completely reversible and preventable. Mm-hmm. By pinaka-importante, pinaka-mabisa, hindi natawag na lifestyle modification. Mm-hmm. Walang nag-iisang gamot. Mm-hmm. Kahit pasabihin nating maintenance medication, mm-hmm, ang makakapigil sa paglala ng metabolic syndrome. Kung hindi mo gagawin yung pinakang basic, mm-hmm, yung lifestyle modification. Mm-hmm. So, ang pag tinawag na lifestyle modification, complete overhaul ng, mm-hmm, ating pong lifestyle mula sa diet, sa habit, etc. Kaya, brace yourself kasi minsan ang mahirap sa tao, mm-hmm, eh baguhin yung nakasanayan.
3: Yun na nga.
4: Oh. Yun ang pinakamahirap. O, number one, kaya nyo bang kumain ng whole foods?
3: Mm-hmm.
4: Okay?
3: Ano ba yung mga whole foods?
4: Ibig sabihin ng whole foods? Ibig sabihin ba, hindi na natin gagayatin yan?
3: Buong-buong ba talaga?
4: Oh. Okay, whole foods means yung mga pagkaing hindi masyadong nirefine, mm-hmm, o walang refinement process. Kung baga, ginamita mo lang ng minimal na, mm-hmm, sabihin natin, pagluluto.
3: Pagluto. Oh.
4: So, whole foods pa rin yun. So, mm-hmm, katulad ng mga gulay, mga prutas, mga beans, yan ang mga nangunguna sa listahan na tinatawag, mm-hmm, na whole foods.
3: Ibig sabihin ng whole is buo yung nutrition, yes, na nandun sa kanya.
4: Wala kang tinanggal, wala, mm-hmm, kang binawas, at wala kang minodify, mm-hmm, dun sa mismong pagkain.
3: Mm-hmm.
4: Katulad ng beans, lalagain mo lang beans, tapos sasamahan mo lang ng konting mga ingredients, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Whole foods po yun. Kasi dun sa beans, nandun pa yung fiber, nandun pa yung lahat ng mga nutrients, mm-hmm, and minerals, hindi pa siya nirefine.
3: Uh-oh.
4: Yung mga whole grains, marami yan. Pag tinawag na whole grains, yan yung mga grain.
3: Mm-hmm.
4: Marami yan. Yung bigas, mm-hmm, grain yan. So, mm-hmm, ibig sabihin, pag whole grain, tinanggal mo lang yung pinakang outer layer.
3: Mm-hmm.
4: Yung husk na tinatawag. Kasi kung hindi mo tatanggalin, matigas yun, eh.
3: Mm-hmm.
4: So, maiiwan yung darak,
3: mm-hmm,
4: yung bran, na nakadikit pa doon sa mismong grains. Ano? Mm-hmm. So, yun ang kinuturing na whole grains pagdating sa bigas. Yung mga nuts, sure na sure ako whole yun. Kasi wala namang refinement yata sa nuts. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Maliman siguro kung gawin mo na itong peanut butter,
3: mm-hmm, yan.
4: Nilagyan mo na ng sari-saring mga pampatamis at, mm-hmm, iba pa, ano, mantika. So, nuts, kainin lang natin. Roast lang natin or as much as possible. As it is, kung ano, kung, mm-hmm, hindi mo kainin ng, pwedeng kainin ng hilaw kasi makakasama sa tiyan mo, ay di lutuin mo konti.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? Mga seeds. O sino bang kumakain ng mga seeds ito? Mga sunflower, yung mga ganyan. Ano ba mga seeds ang paborito mo?
3: Butong pakwan.
4: Butong pakwan, butong kalabasa.
3: Butong kalabasa.
4: Lahat, mm-hmm, ng yan ay bahagi ng whole foods na napakaganda, mm-hmm, sa may roong metabolic syndrome. Ganun din, kung protina pag-uusapan, kailangan mga lean protein.
3: Mm-hmm.
4: Mga lean protein, usually makukuha mo yan dun sa mga karne na hindi masyadong, mm-hmm, red.
3: Mm-hmm.
4: O katulad, uh-oh, ng mga chicken, ganyan. Kung hindi ka naman vegetarian, kami naman dito, hindi naman bias yung ating,
3: mm-hmm,
4: although we prefer advising you to consume plant-based diet.
3: Uh-huh.
4: Kasi una kami, vegetarian kami.
3: Mm-hmm.
4: And we know the beauty of a vegetarian diet. Kaya lang syempre, bigyan din natin ng advice doon, mm-hmm, sa mga hindi naman vegetarian. So,
3: mm-hmm,
4: yung pagkain ng lean meat, unahin mo yon. Ibig sabihin, piliin mo yon. Instead na baboy o baka,
3: mm-hmm,
4: ay di manok ka.
3: Sa halip na taba yung tirahin,
4: oh,
3: yung lean meat, yung lean, ano niya, lean,
4: oh, yung lean part.
3: Oo.
4: Oh. Laman na laman talaga yun. Mm-hmm. Tapos, mm-hmm, sa mga ayaw ng karne, eh di, mm-hmm, kumain kayo ng isda.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Yung, yeah, mga isda na yon, mm-hmm, meron din protein na yon. Pag tinawag na lean protein, hindi lang karne yan.
3: Mm-hmm.
4: Ano?

0: Ang mga plant-based protein, pinag-usapan natin sa mga nakaraan. Ano. Iwasan ho natin, number one, okay, mabubuhay ba kayo ng walang soft drinks?
1: Mm-hmm. Oo.
0: Mabubuhay ba kayo ng walang processed food?
1: Matinding challenge.
0: Oo. Walang instant foods.
1: Mm-hmm.
0: Walang munang noodles. Walang mm-hmm. munang mga instant dyan, mga pagkain. At mabubuhay ba kayo na walang table sugar?
1: Mm-hmm.
0: Yan ang question dyan. So, saan ka kukuha ng tamis? Eh, marami. Napipwede. Pwede na ako, sa totoo lang, ang sugar, especially yung mga raw sugar, mm-hmm. Kasi sinasabi ng iba, nakong ang mahal naman ng mga low glycemic sweetener. Pero hindi naman lahat ng tao kasi dapat yun ang kakainin. Mm-hmm. So may mga tao na healthy naman, hindi naman diabetic. So you can consume sugar, mga table sugar katulad ng brown sugar, okay, yung pula. Ang pinapaiwasan natin talaga refined. Kasi yung refined sugar, talagang highly processed na yun. Ang tawag nga doon, ultra processed na. No? And also, wala mo ng mga trans fat. Saan pa galing yung mga trans fat? Wala mo ng mga margarine, butter. Yeah, ano ba yung mga mahilig kainin nila ng mga trans fat? Kaya nyo ba yun?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Dagdagan yung fiber. Another ano yan. So ang fiber, makukuha mo yan doon sa mga whole food, sa mga gulay. Automatic yan, may fiber yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang masamang balita, ang karne, walang fiber.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Zero fiber yan, ano? So, yung fiber kasi, nagpapabagal yan ng absorption ng glucose.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, hinuhold niya yung glucose from entering the bloodstream at nire-release ito ng dahan-dahan. Okay? Napapababa niya yung cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: Napapaganda rin niya yung gut bacteria natin, yung good bacteria. At mas matagal kang magutom kasi mas madali siyang makabusog.
1: Mm-hmm.
0: Kasi high fiber siya. Another thing is, ang challenge natin ay piliin mo yung mga healthy fats.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mga healthy fats, usually mga vegetable sources yan.
1: Mm-hmm.
0: Avocado, olive oil, fats from nuts, from seeds.
1: Coconut oil.
0: Coconut oil is also healthy fat. Although, yung iba, tinitira yung coconut oil. Mm-hmm. Pero sa sunod natin pag-usapan yung bakit nga ba ang coconut is healthy.
1: Mm-hmm. One of the best.
0: One of the best sa atin. And another thing, yung mga fat galing sa mga healthy sources, yung mga isda, sa mga hindi vegetarian, source ng omega-3 fatty acid.
1: Uh-oh.
0: And also egg.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung mga pepede. Then, iti-challenge ko na naman kayo, at least 30 to 45 minutes brisk walking a day.
1: Mm-hmm.
0: And sabihin na natin, sa isang linggo, kahit 3 times or 4 times sa isang linggo, ano? Hindi kailangan maging atleta tayo para maging healthy tayo at sabihing maganda yung exercise. Kinakailangan, gumalaw lang tayo. Marami nga dyan, yung iba, di ba? Akyat baba sa hagdan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala naman masyadong pupuntahan pag maulan. O kaya naman, yung mga resistance exercise.
1: Mm-hmm.
0: Kung walang-wala talaga, pwede kayong magpamasahe.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kayong magpatulong sa isang tao for doing stretching, especially kung meron na kayong na-stroke na kayo. Yan. Tapos, isa sa pinakang mahalaga na challenge, na mahirap
1: challenge
0: talaga.
1: Mm-hmm.
0: Mahirap. Matulog ng 7 hanggang 9 na oras gabi-gabi.
1: Yeah.
0: Bakit? Bumababa po yung cortisol level. Bumababa yung insulin resistance kapag natutulog tayo. Kaya mas maganda yung pakiramdam natin pag nakakatulog. Mas nagiging maayos yung appetite, control tayo. At, kumbaga, pag puyat ka, madali ka mag-overeat. Kasi nga, parang yung katawan mo, doon mo pinofocus. Ano? And do stress management.
1: Yeah.
0: Okay, so stress management, maraming pwedeng gawin. Ano? Kasi alam mo, pag na-stress tayo, kahit hindi tayo kumakain ng unhealthy food, ma-high blood pa rin tayo.
1: Tama, Dok.
0: Tataas pa rin ang cholesterol natin. Stress pa lang yan, mga ka-wellness. Di ba? So, anong gagawin para mawala yung stress? Unang-una sa lahat, deep breathing.
1: Mm-hmm.
0: So, isang scientific research na sinasabi doon na ang paghinga ng sunod-sunod ng malalim na mahinga ay automatically nagpapababa ng stress sa tao. Ginagawa yan ng mga nasa autism spectrum. Tinuturo yan sa kanila pag sila hinga ng malalim na sunod-sunod. So, tinuturo yan. Prayer. We believe that prayer can really help, especially sa isang pag-aaral. Yun daw may mga pinaniniwalaan o may faith sa higher power ay mas mababa yung level of stress. Meditation. And important is you need to have time in nature.
1: Mm-hmm.
0: Punta rin sa beach pag minsan plano lang ng plano. And last but not the least, healthy family relationship.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam mo, dyan maraming nasisira partner.
1: Importante to.
0: May pupunta sa clinic minsan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung babae, hindi niya alam kung paano gagaling yung kanyang stress.
1: Mm-hmm.
0: Pag tapos nagkikwento pa tungkol sa karanasan sa family, sa isip ko, ang iba ang walang solusyon na magagawa dito kundi dapat magkaroon ng family, healthy family relationship. Kasi kahit pa umiinom ka ng supplement, kung lagi na mataas yung stress level mo, parang hindi kompleto yung wellness na nagagawa. Sabi
1: pa, toxic yung environment.
0: Oo, no, tama yan.
1: Pati kung toxic yung environment, pati yung environment ng kalusugan mo, magiging ganun din. Toxic tama. Din. No, dahil sa dami ng mga stress na hormones na napoproduce ng ating pangangatawan during that phase, ano, ng depression or commotion dun sa ating pong relasyon sa ating mga kapamilya, eh, napakahirap, Dok, maging malusog.
0: Tama.
1: Pagka yung relasyon mo sa inyo pong ano, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, magulang mo ay hindi healthy.
0: Tama. Kasi ang health is complete.
1: Holistic.
0: Okay, holistic. So ibig sabihin kahit pa healthy eating ka, healthy living ka, pagdating naman sa family relationship, lagi kang masama ang loob, lagi kang may heartache. So actually it will kumbaga hihilahin nun, hahatake nun. Even yung mga ginagawa mong healthy. Pero mas less yung danger mo. Kaya lang, sayang naman, di ba? Nag-healthy living ka na, tapos ang problema mo, lagi kang stress.
1: So, kinakailangan buo yung atin pong, ano, yung atin pong pagpapalusog.
0: Sa susunod, pag-usapan natin yung about sa tinatawag na forgiveness.
1: Yun, no?
0: Kasi alam mo yung, ano, yung may isa ho na nakitang isang article na yun daw taong punong-puno ng galit.
1: Even
0: guilt, kahit hindi, resentment. Mas umiikli yung buhay because of stress. Kasi parang self-inflicted harm sa atin yun. Kaya may study niyan kasi pag ikaw ay taong ganun, iba yung takbo ng isip mo. Makikita mo pa lang yung taong hindi mo mapatawad talaga. Nag-aapoy na yung galit mo, so tumataas yung stress level.
1: Yung mga tao daw na ganyan, Dok, luging-lugi sa buhay.
0: Yeah, tapos yung ano mo, yung hindi mo mapatawad, naka-move on na. Happy-happy na sa buhay.
1: Yun, luging-lugi talaga.
0: Next time, pag-usapan natin yan.
1: Magandang topic yan, Dok.
0: About the scientific observation doon sa mga taong may ganun, may mga kinikim-kim, even guilt, ha? Kahit hindi yung ano, even guilt, it can damage our health.
1: So, balik tayo, Dok, dito sa metabolic syndrome na pinag-uusapan natin. Maraming katanong, Dok, how about supplementation? Like yung pag-supplement ng Santone Plus Gold natin. Ano yung pwedeng maitulong nito sa mga tao na meron pong metabolic syndrome na problema?
0: Ayan, particularly yung Santone Plus Gold. Gusto kong ibida sa inyo. Actually, yung Santone Plus Gold, napaka-perfect niya pagdating sa mga taong may metabolic syndrome. Actually, dati nga yan, Santone Plus lang eh.
1: Diba,
0: Santone Plus, merong dalawang sangkap. Mangustin, moringa. Pero bakit in-upgrade siya into something like much in advance yung formula din ng Santone Plus Gold? Kasi nga, nakita natin, especially ng management ng Yes to Health, ng ating boss na marami sa Pilipinas, ang common problem nila, yung hindi lang isa, hindi lang high blood ang meron ka, may kasama pang diabetes, minsan may pagtaas pa ng kung ano-ano. So, part ng metabolic syndrome. Kaya dinagdag yung mga makakatulong. Okay, number one ingredients ng Santone Plus Gold, yung mangosteen, na alam natin na yung mangosteen, meron siyang distinct phytochemical na tinatawag na santone.
1: Yeah, no.
0: Merong highly identified na 68 distinct santones. Although marami pa yan, based on study, umaabot yata na 200 plus. Pero ang na-identify nila is nasa 68 santones. Yung santone, mga natural phytochemicals siya na pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant and anti-inflammatory properties. Tandaan natin na isa sa nagpi-play ng big role pagdating sa metabolic syndrome, yung tinatawag na inflammatory condition, inflammation, at saka yung oxidation, yung mga free radicals. So, if you have high capacity to counter oxidation process, yung mayroong kang antioxidant, malaking bagay yan. So, ang kagandahan yan, mataas yan dun sa mangosteen.
1: Mangosteen,
0: oo. Isama mo pa yung moringa. Pagdating sa moringa, sa totoo lang, hands up ako pagdating sa galing talaga ng moringa. Dahil ang moringa, bukod sa complete ang kanya mga nutrients, mataas ang kanyang vitamin C, which is very good for preventing premature aging. Commonly, pag yung premature aging, nangyayari yan kapag inatamaan din tayo ng metabolic syndrome. Vitamin A, mataas yung kanyang calcium, mataas yung kanyang potassium, iron, complete yung kanyang protein, yung 9 essential amino acid nandun sa kanya. Just imagine that, dahon yun. Pero kala natin sa beans lang galing yung protein. Sa moringa leaves, even dun sa seed, eh meron siyang essential amino acid na complete. And marami siyang mga phytochemicals, especially polyphenols. Sa mga pag-aaral, nakita nila na ang moringa nakakatulong para ma-regulate yung blood sugar level natin at tumaas yung antioxidant status ng ating katawan. So hindi siya gamot, pero tumutulong siya na malaki sa prevention and control.
1: At mas malawak pa yung kanyang range.
0: Yes. Garlic, hindi na natin kailangan pang ulit-ulitin. Ang garlic ay isa sa pinakamaraming research with regards to hypertension, sa cholesterol control, at saka napakaganda niya dahil meron siyang allicin. Yun yung pinakang phytochemical na nagdadala sa moringa ay sa garlic. Ang palaya naman, alam din natin na may mga pag-aaral with regards sa kanyang kayang gawin sa mga diabetic patient, which is a central problem in metabolic syndrome. Diba? And also, last but not the least, spirulina. Spirulina, meron siyang phycocyanin, which is one of the best protein and phytochemicals na pwede makatulong sa atin sa repair ng ating mga iba't ibang bahagi ng katawan who are already weak and damaged. Kaya kumbaga, pagdating sa benepisyo, pag everyday mo tinitake ang Santon Plus Gold, malaking advantage po yung mga sustansyang meron siya. Isama mo pa yung vitamin C na meron tayo, yung ating premium D3. Tapos humihikop ka pa ng kape na yung bago natin, Santon Gold Coffee Mix, na merong sangkap na halos nandun din sa Santon Plus Gold. Eh, malaking bagay yung mga ganito mga produkto po na ang purpose talaga ay tulungan tayo sa ating pagbabalik sa kalusugan. Na talagang ngayong modern times, medyo napakahirap iwasan na magkasakit.
1: Kaya itong mga nabanggit ni Doc, isabay nyo ito sa inyong lifestyle, yung pagbabago ng lifestyle nyo, pag-modify ng inyong diet. Since nababanggit nga natin na kinakailan holistic yung approach natin kung gusto nating ma-reverse yung metabolic syndrome sa atin pong pangangatawan, kinakailangan yung bawat anggulo ng mga problema, which is highly associated sa karamdaman ng metabolic syndrome, ay kinakailangan na bibigyan din natin ng pansin. So, napakaganda ng Santon Plus Gold natin na i-include po ninyo dun sa inyong mga lifestyle modification, diet modification, as well as yung mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Ha? Tandaan, ang metabolic syndrome ay hindi dapat baliwalain. Hindi dapat ipagpawalang bahala. Dahil ito nga po ay maaaring makapagbigay sa atin ng matinding problema, lalo na pagka hindi ito naagapan. Hindi lang yan, ang metabolic syndrome ay hindi lang yan simpleng paglaki ng atin pong tiyan. May mas malalim pa na mga problema na associated dito po sa problema po na ito. Isang seryosong problema na kung saan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar mo, or vice versa po yan siya, pagkakaroon ng atake sa puso, stroke, at iba't iba pang mga matinding karamdaman. Ang magandang balita dyan is yung mga factor na mga nabanggit natin, highly preventable. Highly, yes, preventable
0: completely.
1: Sila. Kayang-kaya, nasa kamay natin ang kakayanan para ma-prevent yung mga factors or mga risk factors sa pagkakaroon po ng metabolic syndrome. Ha? Tandaan po parati, hindi dapat natin hintayin na magkaroon pa tayo, Doc, ng mga komplikasyon, magkaroon pa tayo ng mga matinding symptoms bago tayo mag-change ng atin pong lifestyle. Kinakailangan proactive tayo, mga ka-wellness. Hindi yung reactive. Kasi doon tayo nasanay-sanay sa reactive.
0: Kung kailan talaga manhid na, hindi na makalakad, saka lang mag-e-effort.
1: Yun na nga. So kailangan proactive tayo, ibig sabihin, maagap. Bago pa dumating yung mga mailang sirkumstansya na yon na dulot ng mga problema, ay kinakailangan agapan na natin kaagad yun sila. Kasi isa yan sa isa yan sa kalaban natin, yung oras sa mga karamdaman na ito. Pagka napapatagal yan sila, kahit na gano'ng kasimple na mga karamdaman or sakit, kahit na nandun yan sa kaliit-liitan na organ sa ating pangangatawan, kapag hindi natin yan binigyan ng solusyon or pinagpawalang bahala natin, lalaki at lalaki talaga siya at magdudulot pa ng mga matinding komplikasyon. Ha? Kaya kinakailangan po, agapan natin, lalo na yung lifestyle natin. Kung healthy na yung lifestyle natin, ay panatilihin na natin yun na healthy. Kung hindi healthy yung lifestyle mo at hindi ka pa nakakaranas ng mga problema o mga karamdaman, ay ngayon pa lang baguhin mo na yung lifestyle mo. Huwag mo nang hintayin na makaranas ka pa ng mga sintomas, ano? Kasi lagi po ninyong tandaan na yung mga sintomas sa ating pangangatawan, madalas dundok, lumalabas pagka matindi na yung tama dun sa mga organs natin, ha? Kaya kung nagustuhan nyo po yung ating pong pinag-usapan dito sa ating pong programa, i-share nyo to sa inyo pong mga kapamilya, mga kasama nyo po sa inyong tahanan, mga kakilala po ninyo, para maging aware ang bawat tao, maging aware ang karamihan sa ganito pong uri ng karamdaman, mga ka-wellness, ha? At matuldukan na natin ang mas lumalawak at mas dumadami pa na mga kaso sa pagkakaroon ng metabolic syndrome. Mamaya po ay sa ating pagbabalik, sasagutin naman natin ang mga katanungan ng ating pong mga ka-wellness. Kung meron yung mga inquiries about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsantong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais po magtanong, text lang yan sa atin pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saang lugar po kayo located.
0: Siyempre, ang The Secret of Health, handog po sa atin ng Santon Plus Gold at nakupanyang Yes to Health. Katuwang po natin para makaiwas sa pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-samang mga powerful ingredients. Katulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness. Standardized extract, all natural, kaya wala pong side effects. Pwede kayong makainom yan kahit na meron kayong mga maintenance medications na ininom or meron kayong current condition na nararanasan, ay pwede kayong mag-take na atin pong Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Sa mga gusto makabili niyan, pumunta lang sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, at ganoon na rin sa atin pong Shopee page, ha? Isasya lang, Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available po dyan lahat ng mga produkto ng Yes to Health, ha? At ito Dok, meron nagtanong dito sa atin. Dok, nakakababa ba ng blood sugar ang pag-inom po ng Santon Plus Gold? Mail po ito ng QC.
0: Yes, nakakatulong ang Santon Plus Gold kasi meron tong sangkap na meron mga phytochemical na ayon sa pag-aaral ay nakatutulong sa pagbabalanse ng ating blood sugar. Kumbaga, kung meron nang iniinom na maintenance medicine for diabetes, much better to supplement also Santon Plus Gold. Malaking tulong po yun kasi meron siya talagang exclusive ng mga sangkap na meron ng pag-aaral na nagsasabi na ito ay malaking tulong sa mga diabetic, especially tumataas talaga yung sugar natin.
1: May nagtanong, Doc, paano daw ba ang tamang pag-inom ng Santon Plus Gold po natin?
0: Pinaka the best recommended dose, ano, especially dun sa mayroon talaga mga karamdaman, mag-take kayo ng isang kapsula 3 times a day. Okay, preferred natin kung may maintenance medicine kayo after meal, take it before meal. o yung ating Santon Plus Gold para makatulong po sa inyong daily nutritional sustenance. Kasi minsan yung nutrition gap, simple lang sa tingin. Pero yung mga nutrients na hindi natin makukuha sa ating diet for many reason, na ibibigay na Santon Plus Gold. Mm-hmm. O, yeah. Kaya maganda yung one capsule 3 times a day na inumin every day.
1: Mm-hmm. At pwede pa nilang mas itaas yung dosage depende sa pangangailangan ano, ng kanila pong pangangatawan.
0: Ako, kadalasan, partner, kapag mayroong mga confirmed cases of halimbawa may bara sa puso, yeah, cancer, may mga pananakit, ang nire-recommend ko talaga for the first 30 days to 90 days, gawin yung 2 capsules 3 times a day. Kasi pag tinaas mo sa ganun, hindi kasi naman yan nakaka-overdose. Ang kagandahan lang, inangat mo lang yung quantity ng nutritional support sa katawan mo that is beneficial sa katawan. Hindi nakakasama.
1: Oo.
0: O yun ang kagandahan. Pag sustansya kasi, walang sinasabing overdose. Oo. At ang kagandahan, the more nutrients we take, the more the body can be benefited.
1: Kasi depende yan sa ano ng katawan mo. Pangangailangan ng katawan mo para maka-cope up siya dun sa condition na kung saan nararanasan mo sa kasalukuyan.
0: Tama.
1: So, pwede yung i-high yung dose po ninyo. Depende sa need ng inyo pong kalusugan. Okay? Dok, ito. Meron nagtanong. Si Ma'am Renaline Buhoy. Dok, masakit po ang ulo ko. Hindi ko po matiis, Dok. Ano po ba ang gamot na dapat kong inumin?
0: Ano kaya meron siya? High blood ba siya? Or meron ba siyang dati ng sakit sa ulo?
1: Actually, ang headache kasi, Ma'am Renaline, is actually not a disease in itself. Ano? More on siya sa symptoms ng underlying causes. So, kailangan, Doc, mapinpoint kung ano yung dahilan kung bakit natitrigger yung pananakit ng ulo po ninyo.
0: Ang karamihan na nararamdaman nating headache, yung mga tension headaches. Sa tension headache, ang mararamdaman mong pain dyan, dito sa kasama kabila. Yung mata, kasama yung batok, yan, tension headache yan. And migraine naman, half part ng ating head. Sometimes dito sa area na to, paikot dito. Yan. Tapos, iba-iba kasing pattern ng headache, depende kung anong dahilan. Merong headache dahilan sa mata, may headache na dahilan sa hypertension. So, may headache naman dahilan sa sobrang puyat ka.
1: Meron din, pananakit ng ulo, dahil kulang ka sa tubig, dehydrated ka.
0: But in any cases of headache, ang isa sa pinaka-first aid talaga, hydration. Kasi pag nakulang ka sa tubig, commonly, talagang makakaramdam ka ng sakit ng ulo. Isa yan, yung sign of dehydration. Lalo na kung sa pakiramdam mo, lagi kang wow. O kaya, in any headache, kailangan more water muna tayo. Doon muna tayo mag-focus before thinking about painkiller. Kasi, yun lang naman yung pinakamabilis na solusyon. Iinom ka ng mga pain reliever, di ba? Pero, just check kung ano yung situation. Baka kung kayo talagang kulang sa pahinga, sobrang paggamit ng gadget, especially mga nag-o-office, di ba, trabaho nila na ginakaharap sa computer.
1: Computers.
0: Yun po yung mga common trigger ng headache natin. So, maraming pwedeng gawin, either slight massage, yung mga tension na headache, no, nare-relieve yan ng massage therapy. Kasi pag gumanda na yung circulation, nagiging mas oxygenated na yung katawan, mas nagiging relief, nare-relieve na yung headache natin.
1: Lalo na pagka ang gamit nyo pa, yung Santon Plus Herbal Oil natin, mga ka-wellness. Ano? Nakaka-relax siya ng nakaka-relax sa mga nerve, artery sa atin pong head area. Kasi nanunuot yung ano niya, Doc, yung init at lamig niya.
0: Tama.
1: Sa atin pong skin, ano?
0: So, kaya, kumbaga, pag frequent headache na talaga, you need to go to your doctor for check-up. Kasi nga, may pattern ng headache na kailangang tingnan. Yung iba, sakit na sakit ang ulo. Akala nila, normal lang. Yung pala, meron ng tumutubong tumor sa utak. Na nagkukos ng ano. Yung iba, may problema sa tenga. So, yung iba, may infection. So, pa-check up po kayo. Pero, yung sabi ko nga, general first aid for headache, una hydration. And a little touch therapy, massage. Then, tulog. Pag sa tingin nyo, may tension headache kayo, tulog muna kayo, mga 30 minutes, 15 to 30 minutes na idlip. Pagising nyo, para kayong nawala yung sakit ng ulo.
1: So, yan. Sa mga kababayan natin, lagi nakakaranas ng paranakit ng ulo, ha? Always check kung ano yung mga dahilan kung bakit sumasakit yung ulo natin, ha? Yung iba, Dok, gutom. Yung iba naman, ayun, sobra sa kain. Both yan, pwede magdulot ng paranakit ng ulo, mga ka-wellness.
0: Meron din ako alam na dahilan ng sakit ng ulo.
1: Ano yun, Doc?
0: yung paralysis at bullsitis. Pag wala ka ng pera, lagi masakit ng ulo.
1: Masakit talaga ang ulo.
0: Joke lang yun. Pero totoo yun. So, kaya nga, pag sinabi mong headache, you cannot define kung ano yung reason bakit sumasakit ang ulo.
1: So, mas maganda ma-pinpoint yan. Kung malapit-lapit lang kayo sa ating pong mga wellness center, mas maganda makapagpatingin, makapagpakonsulta.
0: Pwede kayo maglagay din ng hot bag. Cold pack dito sa batok. Kasi minsan, ang tension headache, parang namumula yung mukha mo, na parang ang sakit ng ulo mo, parang ang bigat-bigat. Ibig sabihin, congested yung circulation sa head. So, ang isa sa mga magandang way to decongest is yung hot bag. Cold. Sa batok, at saka sa ulo. Then sa mukha, maghilamos ka ng cold sa mukha mo. Then, for most of the cases ng tension headache, na nare-relieve yun.
1: Yun, no? Yung iba, dok, pagka nakakaranas din ng onset ng sinusitis, napakasakit din ang ulo niya, especially sa forehead banda. Talagang parang inuukit yung noo natin, ano, mula dito sa may pagitan ng mata hanggang sa noo, pagka umaatake yung sinusitis. Dahil pagka malamig-lamig ang panahon, mas mahilig ka pa sa mga mucus forming na mga pagkain, ako, kaya atakehin ka niyan na ang inyo pong sinusitis, ha. Kaya maganda, dok, mag-take sila ng ng ultimate trio.
0: Yes.
1: Sa mga kababayan natin na meron pong headache na hindi pa kayo makapunta sa mga physicians po ninyo, mga doctors po ninyo, try kayo, take na natin pong ultimate trio. Kasi yung ultimate trio natin, nakakatulong niya siya for circulation, for papalakas ng daloy ng dugo papunta sa brain area po natin, pagtanggal ng mga bara dun sa daloyin ng ugat, at syempre yung kalidad ng dugo na dinadaloy papunta sa atin pong utak ay pinapaganda rin ng ating ultimate trio, mga ka-wellness, ha?
0: Ayan.
1: So take care niyan.
0: Bago tayo magpaalam, batiin ko lang yung mga listeners natin, viewers natin sa Facebook, na regular na nanonood, hindi natin maisa-isa, pero may baguhan dito, Mesel Matundag Kihano, ayan, si Arcapus, at iba pa na si Ma'am Josephine Abrugar, Australia, at si Sir Ding, Australia, ay happy viewing nito sa inyo.
1: Okay, sa mga ka-wellness natin, ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pa mensahe sa tipong mga tagapakinig.
0: Siyempre, pinasasalamatan ko lahat ng ating mga taga-subaybay na laging nakatutok dito sa ating palatuntunan. Alam niyo po, talagang ang sabi nga nila, diba, knowledge is power. You need to know basically ano yung nangyayari sa katawan natin at paano ito mape-prevent. And sa paggawa po noon, mas malaking chance natin na mabuhay tayo ng ligtas sa karamdaman. So see you again tomorrow for another episode ng ating programang The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig at nanonood sa atin pong palatuntunan, ha. Maraming salamat din sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito, at sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa mga kapartner natin dito sa atin pong talakayan, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lagi dalangin ng Panginoon ang siyang patuloy ng kapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
6: The Secret of Health.
7: Tatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral, ang tunay na sikreto.

0: Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
12: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: XFM.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako nga pala si Herina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
17: Oh, galit. Diriyo.
18: Ah, dali na.
19: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
20: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
19: Maaasahan.
20: Sa sakit ng katawan.
19: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
20: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid na all-in-one.
20: Sa presyong magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Santon Gold Live Testimony.
22: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Inom na po ako noon. Hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
23: Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
25: Santon Plus.
1: Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: Balanced diet?
27: Check.
26: Regular exercise?
27: Check.
26: Vision X Plus?
27: Check.
26: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
25: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
21: X. FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
28: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
29: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
30: Santon Plus Herbal Soap.
31: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
30: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
32: System pain.
33: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System pain para dire-diretso ang trini.
32: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
34: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Pabili sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
35: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
36: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
32: Santone Gold Live Testimony.
12: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako. Nawawala ang pagod ko po, dok.
32: Mabibili sa mga butika.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
32: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa angakong cervicalgia upang kalanakit sang ako ni Leo. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
4: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: Good afternoon once again, mga ketropag. Siyempre, magapanumbalik kita sa ito niya programang X-Rated! At siyempre, kami yung mga kaibahan. Ako si ketropang Yanni.
1: At si ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Di maroon sa Axafam 96.5 Kalibo ang ketropa mo. Sara mga ketropa, good news sa ito niya pagbalik. Kaya nagbalik manro internet connection.
1: Yes. Yun kita mga ketropa, rukso kami sa ton karang
0: Facebook live.
1: Mag-comment to, magpa-shoutout.
0: True.
1: Sa mawa namon kay inahamit lang.
0: Mm-mm. Go out anak ang mga katropa, umarangkada out anak mo sa amon kanyo Facebook live through our Facebook page or Axafam Kalibo 96.5. And don't forget to follow ha. Go out ang mga katropa, good amon niya mabasahan ni katropa ang Mengay. So pupasensya kung na-late raton kanya Facebook live malang, pero raton kanya programa kaina patang umarangkada. Wapat alas dos ka programa.
1: Ayun! Yes. Aga, ano, nakita nga mga katropa na kabilang yung istorya o
0: yes.
1: Anak nga. Pero, perfect matayag bumalik ng internet kasi pwedeng makapamati.
0: True.
1: Mga katropa na tuloy sa online world, di ba?
0: Tama, pwaligid.
1: Sa Facebook Live, mga katropa.
0: True. O, si Ante. Shoutout lang kay Morona, te ha. Kay Ina, number one, tagidig sa gin.
1: Yes.
0: Shoutout.
1: Aga, ikaw, kita, te ha. Kung karang inisip kay Ina, habang ko gilang ito. Pamati mo.
0: Nag-imagine lang, anay kami.
1: Pero sige, umano na to, no? Have a blessed Tuesday. Matanak ko na karapangyani. Good afternoon. Good anak ko na katon. Pa-shoutout na kara sa may Marcia Store sa Poblasyon Madalag Public Market sa family na Bayra aga Nieves sa ilog sa kapangan Madalag Aklan.
0: Wow! Thank you so much. Happy for listening. At syempre si karapangdang happy gid ko makita ka mo.
1: Wow! Napaaling gid ang karapangdang.
0: Send picture, babe!
1: Ayun! Send ka karoon ni karapangdang. Hindi mo man ako pwede video.
0: Ako na be careful on what you wish for. Ay, delikado tayo. Pero thank you, Gidana, ha. Dahil update kita na roton karni mga katropa sa aton karni comment section. Pero don't you worry, mga katropa, timing, Gidana. Dahil sa aton karni pagbalik no after ito niya commercial break, as promised kayo na mga katropa, magkaroon aton niya padayunon. Aton niya i-plastar kinyor, ikaw yung parte. Itara karni niya istorya about sa mga abu-abu ng bukas nga itong kahapon. So sa mga nakatutok ng mga katropa naton kahapon, harayon roon anak karni kasagpon mga katropa. Mas manami abi kong mabatean niyo't bilog ro anak karnya istorya.
2: Hindi Nena, hindi maaari to. Nena, tulungan mo ko please, tulungan mo ko Nena.
0: Hindi
2: ito pwede, hindi.
0: Tinabla ko ang anak ko para sa'yo.

Sasama ko kay Tita Carmen. Huwag mo muna akong hanapin, Nay.

na alaya na rin. Balita ako, may patalumpati pa yung babae. Mga taong nakikinig sa kanya, mga walang alam. Makalis na nga muna rito. At ako'y nagugutom. Makauwi na nga rin para makatabi ulit yung babaeng yun. Walang masarap na pagkain sa kulungan.

0: Tagumpay ang plano, Maya.
1: Siyempre, Rod.
0: Naniwala ang buong korte.
1: Sino ba naman ang hindi maniniwala sa isang luhang ekspertong itinulo sa harap ng judge?
0: Naniwala ang pulisya. At higit sa lahat, naniwala ang Tita Carmen mo. At ang tanga mong ina.
1: Akala ni Nanay, siya lang ang may karapatang maging masaya kasama ka. Pinagpalit niya si Papa sa'yo. Kaya nararapat lang na agawin kita sa kanya.
0: Napakalinis ng pagkayari ng medical report na yun, di ba? Sa tulong ng pera ko. Nakakulong lang ako ng ilang buwan para magpalamig. Nakuha naman natin lahat ng ari-arian at pera na mana mo mula sa tunay mong ama.
1: At si Nanay? Ayun! Nabubulok sa pagsisisi at sa paghihirap. Nag-iisang nanlilimos ng patawad sa wala. Iyon ang nararapat sa kanya sa pagpapabayaran sa amin ni Papa noon.
0: At ngayon, malayo na tayo at nasa atin na lahat ng pera. Wala nang makapaghiwalay sa atin, Maya.
1: Maya? Si Rod at ikaw? Paano mo nagawa sa amin to? Paano mo nagawang makiapit sa mismong lalaking sumira sa pamilya natin? Walang nagawa ng agawin kong lalaking pinakamamahalin niya. Ang buong akala nila ay katarungan ang ipinaglalaban ko. Pero ang totoo, ito ang aking pinakamatamis na paghihiganti.

0: Maya? Maya? Maya?
1: Bakit ka natataranta, Rod?
0: Maging pahay ka na. Tumawag ang kontak ko sa korte. Pucha, nalaman ng piskal yan na pinaikin natin yung medical legal report. Kakainis. Kakalabas ko lang. Inilabas na agad yung warrant of arrest para sa ating dalawa.
1: Di ba planado natin to?
0: Pucha, ang plano, di ba? Magtatago tayo sa ibang bansa pagkatapos natin makuha yung pera. Kunin mo na nga yung mga bag mo, tsaka yung mga papeles ng ari-arian, para makalis na tayo dito.
1: Mga papeles ng ari-arian? Rod? Ha? Matagal nang nakapangalan sa akin ang lahat. Bakit ko naman ipabahagi sa'yo?
0: Ano? May sasabi mo, Maya? Kasabwat mo ko. Nagpanggap ng halimaw para makuha mo yung awa sa korte at ng tita Carmen mo. Ako tong dumanas ng ilang buwang pagkakakulong.
1: At naniwala ka namang mahal kita? Ginamit lang kita, Rod. Ginawa kitang kasangkapan para sirain ang buhay ni nanay at makuha ang lahat ng mana ni papa. At ngayong hawak ko na ang pera, hindi ko na kailangan ng isang katulad mong matandang matakaw at madaling manipulahin.

kang mag-aalala, Carmen. Nakapalibot na ang mga tauhan natin sa hideout nila. Huling-huli na sila sa kasong falsification of documents, conspiracy, at extortion. Walang makakalabas sa kanila ng buhay o

0: anong yung bata ka?
1: Sige na! Sakalin mo!
0: Pinagkatiwalaan kita?
1: Sakalin mo, Ron!
0: Ngayon ipapahamak mo ko?
1: Hindi na lang peking kaso ang haharapin mo.
0: Hindi ako papayag na mabulok ko sa kulungan ulit.
1: Magiging tunay na mamamatay tao ka na!
0: Kikitling ko yung buhay mo!
2: Itaas ang mga kamay! Pulis to! Bitawan mo siya, Rod!
0: Sarge! Sa search, niloko niya ako. Siya ang may kasalanan ng lahat.
1: Nahalo! Search! Tarungan niyo ba ako? Sasagan niyo ba ako ulit?
0: Alam, sinungaling ka, Maya.
1: Pili niyo ba akong pinagtatago rito?
0: Halimaw ka! Niloko mo lang kaming lahat.
1: Tito, si Tito Rod po.
3: Huwag ka na lang umiyak, Maya. Wala nang maniniwala sa'yo.
1: Tita Carmen, huli ka na. Nakuha ko na ang gusto ko. Nasira ko na ang buhay nilang lahat.
3: Hindi mo sinira ang buhay nila, Maya. Sinira mo ang sarili mong kaluluwa.

0: pumunta rito, Nay? Para pagtawanan ako? Para sabihing nagtagumpay ka dahil nakulong din ako?
1: Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Hindi dahil sa pagnanakaw mo. Hindi dahil sa pagkukulang ko bilang ina. Kung naging mabuting ina lang sana ako sa'yo nung bata ka pa, hindi ka sana nagkaroon ng ganyang galit sa puso mo. Hindi ka sana naging ganito, anak. Patawad.
0: Huli na ang lahat, Nay. Pero-perohan na tayong nabubuhay sa impyerno. Ano? Masaya ka na ba? Nakakulong na ang lalaking pinili mo at nakulong din ang anak na pinagpalit mo?

0: The kasong People of the Philippines versus Maya Cruz at Rudel Cruz. Napatunayan ng korteng ito na si Maya Cruz at Rudel Cruz ay nagkasabuat ng mga krimen ng falsification of public documents, perjury, frame-up, at grave extortion. Dahil dito, ang dating sentensya kay Rudel Cruz ay pinapawalang bisa. Ngunit siya ay hahatulan ng 12 taong pagbibilanggo para sa conspiracy at forgery.
1: Anak na, walang iyong buhay to.
0: Samantala, ang akusadong si Maya Cruz dahil sa pagiging primary mastermind ng panlilinlang sa korte at sa pagnanakaw ng ari-arian ay hinahatulan ng 20 pagkabilanggo ng walang bail. Ipinag-uutos din ng korte na ibalik ang lahat ng ari-arian ng tunay na legal na tagapagmana. Adjourn!
2: Akala ko kapag nakuha ko ang lahat, liligaya ako. Akala ko kapag nakaganti ako, mawawala ang sakit. Bakit mas masakit ngayon? Bakit mas madilim?

0: ketropa, ito ha, nabatean naton, nakabilogan ni istorya, it mga abo-abo ng bukas. So, grabe ito, plot twist, mga ketropa, sa istorya nga to. So, grabe ito, nakakagigilt, aro nga. Di ba ga? Nakakagigilt, ana si Maya. Grabe ito, ka story maker. Yes. Pero, ana, garo na tabo, galikuno ka na nga to. Is himu-himu at ana, pati rong medical legal. Uy, mga ketropa, hindi yung pagtugara ha, rumag pangloko ka mo sa korte.
1: Kasi, yung mga kultura pang yan, nira, kung naisip ka, kung may kwarta, kabi kuno, huwag manggaranon yes. ka. Madali at ako nurain doon.
0: Oo, kaso kung hidakpan ka, hantar malisod, di ba ga? Di ka nakagadayin mabuklan. O, plus karon layiro imo ko niya ginloko. Kaya gagson kagad imo ron. Gawa si ka na pang Melvin Cabel Bartulo ha. Good afternoon. Happy listening kimo. At syempre si ka na pang Boss William Masangya. Mo shout out kinyo una sa Puis New Washington na clan. At si ka na pang Jory. Good afternoon mga cute. Kahapon pa ako kapinamati. Nag-shout out pa nga na ako kahapon kay Mengay. Kaya ka na pang ninyo.
1: Okay. Ay, masawa kabi. Sa amon ka nga comment section kahapon.
0: Oh. Yes. Pero hampag di ka na pang Dang ho. Grabe git aro drama ah. Drama git man.
1: Ayun ba? Diba? Karapang Dang. Kasi syempre kabuntay na abigid mo sa makarabi. Oh. Panyan po karapang yani nga mag-tiwala. Masin yes. Kami siguro si Imo nga.
0: Oh. Kapamilya.
1: Ato sa kapamilya kabudla yagi. Diba?
0: Tama. Na? Kasi depende tabi sa dagagat and ako niya uta. Kasi broken family sanda. May harang importante ka ng mga katropa. Sa aton man yung mga momshi, sa aton yung mga daddies nga kung ka mo is broken family or kumbaga single parent ikaw tapos may bago ikang partner, dapat gina-consider or gina-check man ninyo ro opinion inyo kanya nga. Basi na hurt agali sanda nga. Basta na naila tagali nga mag-asawa ka anay kasi pwedeng they are not ready. Diba?
1: Mag dapat baton mo gid eh. Mm-mm. Baton mo ta sanda makarapa kung may unga yes. man or kung nanong man. Kasi una ipinili mo ron eh.
0: Oo.
1: Aginusto mo matanira yung tao.
0: Tama.
1: Dependent anak ko sa hindi mo nga manggarado na to. Ag sige lang ah. Apahanong yes. ko lang.
0: Kasi maliso dabi ka na pang mengay. Okay, baton imot gaki tagi mo unga. Pero ring unga bukot baton tag tao nga rang gasod sing kabungi. Kaya importante gid ang mga katropa pang magpangonseho ka, mag-usisa ka kung nak okay lang kimo nga magkaroon ako panibagong partner. Diba ga? Bukod ni mo ang opinion kasi mga katropa pwede abin mo maumpisan conflict.
1: Yes. Ang dapat no ro bawat isa ginanay ihambag agi di yun magsinegreto kasi kapag yes. magkarapang hindi rupa si sinegreto nga ron niya ay diwa mananakon di sugid kimo.
0: Tama.
1: Kasi feeling mananakon na yun. Ano na yun nga?
0: Nag-isip ka lagi kung alin-alin.
1: Kasi manay di mo ako batunon.
0: Or hindi ka magpati ka kun. Sa matipon mga katropa magbaho. Hindi ka na pang jewelry. Oh. Deserve ni girl yan. Dapat lang mabulok siya sa pinaikot niya lang palang yes. pamilya niya. Mastermind pala. Sus, kung pamilya ko ron, maguhod. Hindi mo sa munggo. Abi sa asin. Sa asin niya.
1: May atlas, may budget. Eh, may munggo. Tara gusto.
0: True. Ay, mas barato ro asin. Katropang jewelry. Pero sige lang. Kung tama man, kung may budget, kaya di go. Diba? Pwede man yan sa gold.
1: Ayun. Wow! Maguhod ka. Tumutong ko lang, Ana.
0: Yes. Samat maguhod pa ako. Pwede ko man niya. Ano, uli lang. Diba? Ano? Bala, ubos ang load kahapon aga alanganin ako magawa sa quarry para magpa-load.
1: Ibig pasensya, tabi ko dahil takamon lang. Ah.
0: Yes. Pero ibig sabihin, may load ko, Makarn. Aga pamati ka sa radyo. May radyo, ima. Kasi nakapamati, matakon ima. Thank you so much, ha. Kaya pang jury. Ay, habatian mo, gid-anar ako bilagay niya istorya naton. It abo-abo ng bukas.
1: Yes. Magabang pagigam mo karang mga katropa. Ama ako pagigitang mga istorya nga ra.
0: Yes.
1: Bago, gid-anakin niyo per me. Kasi, raya kada, ano buko niya it for me nga iba ro pamatsyagan pampainit bukod to
0: dahil may mga life lesson man nara about family nga importante gid ang mga katropa nga nagakasugot ro tanan open ka mo may komunikasyon maging honest ka mo sa inyo karnya dapat tsyagan hindi
1: yes.
0: dapat nyo pag itago ron kapit ko nasasaktan gali ka mo agro aton man yung mga ginikanan take some time mga katropa to check sa inyo karnya mga unga sanda karnya mental health sanda karnya dapat tsyagan after man ang magbugag
1: yes.
0: ka mo or madugar ang ginikanan
1: diba, kita mo mga katropa grabe ro plot twist nga ni nga natabo ay abit anaton haya abiktimat anara nang
0: yes.
1: kasi haging planuhan ay
0: na imot ang nagali ro script writer ro director it ang nagkabuhi
1: ko amot kami maka tropa ro biktima san dapat ang nagali ro kagabanan nga nagiging yes. ano eh nagiging
0: sa likod ro utak
1: yes.
0: diba kaya malisod doon mga katropa ha and sa ato man yung mga inunga kung may kagaan man kamot buot or may inyo man kang sentimiento ay hambagon nyo lang hindi ka mag-ubra pa ita sang kadahilan niya pwedeng makasamad bukod nga mang sa inyo kar niya pamilya kundi sing kaugalingon pas kar nakulong ka di ba gayon bis nga mas lumalaya kat ing mas adya kat ing isa guwa hindi una kat imo sa maduom nga selda
1: yes.
0: sa mainit
1: kaya matagi gag nagkukulong ng mga tao makatropa kasi ano man sa ubra it dre niya pamaagi
0: yes nagubra ka saga. So syempre kalalagyan ka. Kaya nga ni kita, 'di ba, may batas para umusig sa mga kriminal, sa mga taong nagkakasala. Kaya dapat ang magtanda gon kamo ag maglearn man kita sa istorya nga ra. So grabe no, may pasarili umat ang kalibutan ro ako ni Ra Stinger. So anyway mga katropa, ay kabay pang na-enjoy ninyo record ni istorya. Ginaga, mabukas yung magkamata at panibag-o man. Okay. Diba?
1: So, panibag-o istorya ang panibagong pamatian ninyo at abangan.
0: Yes! Kaya standby ang kamuruna mga katropa. Abo, pakitang iga-offer para sa inyo karon nga kalingawan kada hapon. So, oras na to, na, alas 12:15 wabi na sa hapon mga katropa. So, ma-commercial break man ani kita. And of course, may aton pa kanya 3 o'clock prayers. Magpanambalik, reprogramang X-rated, makataliwan ni gamang, rupilang ka mga re-minders.

0: aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay, uwa ako nagsugot, ay masakit.

0: mahal ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, ay royon lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, eat santon, coffee mix, ay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

alas-3 Jess na sa hapon. Good afternoon mga katropa! At syempre manong balik kita ha sa itong karang programang X-Rated! Sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay! Oy, good afternoon ani ha sa mga katropa na itong kakabukas yamang itada karang mga radyo. Hello, good anakin yung mga katropa. Kumusta ka mo? Ano rin inyo karang ipamahaw? Ano matarin yung ginapreparahan, good ana? Oy, pero bago rutanan, hello ani, good afternoon, good ana sa akong tiya, ang pinakagwapa. Go, ah. Hello, kita na kimo Auntie Arlene, na Byron na hidlot. A kami kimo mas lalo si Clarita. Na hidlot anak kimo pero mga tawag ri imo gid anang mga alaga ito sa inyo karanga bagay. Aga iba gid ana ro pagkamis gid ana haya. Ugat-ugat ato si Auntie, rega enjoy pat ana sa anak karang life, di ba? Pero gid ra importante karon te gina enjoy mo gid ana ag maghalikaw-likaw ka anay sa stress. Ag sa mga bagay nga gapasakit gid asa imong ugo. Pero goat ana una te nagarelax. Relax na kara sa Maynila. Ang syempre kada ang call bibot man ito kara sa Tabangka naman siya sa Kawaling family kid ana kanday nung Don nung Eric nang Ivy kay Rexy ag kay nang Ninia ag kay nang Donna. Hello gid ana kinyo mga katropa, good afternoon kinyo ro na ah. Agi sa pa i shout out man naton una kara si Philbet Do Aspart. Nakatutok man katon. Thank you gid ana kinyo mga katropa. Ag syempre, kay Tatay Bogo na kara sa may badyangan sa Ingala family gid ana. Hello gid ana kinyo, good afternoon. Agas kay Lola Didang sa Mercedes Village New Buswang Kalibo, kaday Lola Merly tuman kara sa Ventoranza Banga. Kaya good afternoon gid ana sa mga pamahaw, sa mga nagausoy ro na it makaon. Abaw perfect na katropa, basta may ka-partner kita permi nga kape. Ro kape mga katropa nga makabuli gid ana katon. Syempre ro kape mga katropa, ro produkto it to Health Incorporated. Raya karang Santon Plus Coffee Mix. Sana. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, raya haya, safe ra, natural ag uwa it side effects. Kung nalisdan ka magpopa buo or magpaguwa it higko sa imong gawas, pwedeng pwede ra mga katropa kasi may sangkap imong ita. Moringa ag soya powder drink mix ag mangosteen. Kaya raya, basko gidra atong karang gawas sa adlaw-adlaw. Mga katropa, raya ay produkto ron it Yes Health Incorporated. Ag pwedeng-pwede ninyo ron mabakaya sa mga suki ninyo ron na ang botika. Ag pwedeng-pwede ka mag-order sa atong karang online shop pa. Ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee. Mga katropa, oras na to. Alas 3:11 na sa hapon. Iyan ay kita mga katropa sa mga pugpur pamati ita at karang aklanon banda. Sanda karang mga sunata kasi permit dapat natong isuka, isukot, isuk, i-support. Ay, raya karanga local. Yan ay kita mga katropa sa bagong kanta ni Mike Regalado nga Sayo Pa Rin Ako. Alright mga katropa, nag-inartir aton ka. Nag-inartir aton ka rin ano, no? Nag-inartit, ana, pero dali yung mga katropa, usuyon lang ano naton to. Sige mga katropa, dahil hindi na nato mapindot, rana kanta. Ay, ray lang ron, tagray ka rin, Sandali by Art of Deadma.

6:24 na sa hapon. Nabatian natin ropila karang mga kakanta. Itatun karang aklanon man. Diyakon sa si Ian, magato kardas, ibaba karang area. Yas atun karang mga probinsya, it aklan. Pero mga katropa, kurkulabos na kita sa tiyempo ha. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much kid Ana sa mga nagtutukaton. Umbos sa kaina sa mga karang oras. Siyempre, naging ka-partner kid atun karang technical side. Ay si katropang Trisha and Daddy Lods. Diba tayo wag ang sandar gatalistari. Sag syempre, sa support man it amon karang station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amo man karang general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidaan na sa tanan. Ramon karang big boss, Doc Remily to Uya, kay Banyon Carrara, na karang beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, naging kaibahan man naton si katropang Yani. Aga ko mga katropa, si katropang Menggay. Igamang ron sa programang X-Rated, RXFM 96.5, kalibo ang katropa mo!

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Call

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Putike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: Nanami gin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa akong kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Bungod ka pulaw sa trabaho. Ibal ni Jeff, ito sa akong song. Sister Pain. Pero sige di ba tulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune.

0: At mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia. Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na may naman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
2: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium D3 Food Supplement.
2: Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal
9: Capsule.

0: Cool. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
2: FM. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
7: Samsung
2: Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Mga katropa, EXA

oras, mga katropa, alas 5:39 na sa hapon!

0: tune in sa Andakarang Mga Radyo! At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong karang programang Extra Drive! Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang menggay! Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyong adlaw ita Martes? Kunta okay pa kita, kunta nagahibayag para atong mga busa, kunta mabugat pa rubusa nga roon. Ay paano man nakarapang menggay, mabugat to na puro malat na man na sinsilyo lat ah. Ay syempre mga katropa, dapat may papel nga halo, pero masabat man gihapon, ano man na may papel, karapang menggay, puro lang man nararesibo. Ay alin lat ah, wow, takitat na obra karon. Pero anyways mga katropa, good afternoon ani ha sa mga katropa na itong nakatutok sa Andakarang Mga Radyo. Abay, naka-live kita mga katropa sa atong yarang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Ang pwede-pwede gid ka mga katropa mag-comment, magpa-shoutout. O kung sino man mga katropa, rumay ginagreet dahil birthday, anniversary, day sari, or sari, kung ano pagiging sari ron. Ay, go for the go mga katropa, go, ay na para atong gid na ron nga maipaabot sa kahanginan, rin inyo karang ginapa-shoutout. Caller, may caller kita, abo, salamat, may caller, mataki, may tungtuwa, tawag, mataki ka to niya rin. Ah, okay, go, sige, kumusta ho na to si Rosa nga ron? Ay, good evening, Rosa!
1: Well,
0: Ay, good afternoon, kita na Kimo, kumusta man, rin imong adlaw?
1: Ah, malik man, kinipano na adlaw,
0: Masadya man bagar imong tagipusoon?
1: Ayoko naman. Salamat na anay, no? So, yun ang winanay. Ako na makeup artist ko, si Abby. Bandis ay ati imal, si Richard. Ito sa Manila on School. Binamakan ang ina, more si Abby.
0: Wow!
1: Richard, ito ulang sa Manila on School.
0: Okay. Bongga gidanar imo mga gina shout out nga karapang Rosa. Hay ikaw may gina shout out ka sa mga nagapabugtik sing baga chagon.
1: Ay oo naman.
0: Grabe kita sa sanda katropang Rosa oh. Haba na dahay wa pa man nag-start do ray karang music pero medyo basag ay gimana kon. Ay sa signal ma lang di ba ro katropang Rosa bow kita na. Ay ano man ra imo karang kwan ma advice sa mga katropa nato na rangarang na maguyat ana. Medyo Anong klaseng exercise sa imo nga ron? Abagat itaktak mo gid ana. Ah, ginaupos mo gid ana dapat mataktak gid ana tana. Tama kang gitimo karon dapat lang. Dapat ginawag-hugag naton raton karang kagawasan. Makapatugo ka itimo nga hugas. Oh laban. Yes. May imo pagid nga inog shout out kara pang Rosa.
1: Sa Kapani no, si mas ini lebay, si ayah lebay, si ini no, si ini mah aku pun tak lo, si mana kapani mana, si mana misa, info.
0: Ay, thank you so much yun, nakimo ka na pang Rosa. Ag nagpaano, kagiting kamon riyan, nagbutwa, gita na sa amon, kaya nga programa. Ag syempre sa mga katropa, ba't anatong gusto kita nga na makachikahan? Ay, pwedeng-pwede, gita mo mga katropa, magpadaga it inyong mensahe. 0998-591-5186. Grabe, gita, ano, iba, gita, pero vibes ni ka na pang Rosa nga ra. Ag miskisin o mankaton mga katropa, pwede gita matana, tuod kita maging masadya. Basta kontento, gata na kita sa aton karanga bagay-bagay. Aga kaparehas mga katropa ita sa pagpangabuhi, di ba ga? Kung gusto natong magtipon, kung gusto natong maghugoy, dayroy na atong pag-obrahon. Hindi kita mag-obra ita, magain kasi ibag ita rin mga katropa, para bagus karon eh. Ibag ita rin do, haboy kimo karon. Kaya dapat naging mabuot ka para ro, kung ikaw hay mabuot ka, ihaboy man kuno kimo hay ro, tinapay. Kasi yan ay mahumok kung nariimo nga bagat siya. Anyways, good afternoon, Anay Karapang Dang Villanueva. Harawot aman na imahon, arangkada, ta ready, taraan, harangasike. Ready, taraan ng balikawang. Okay, Karapang Ritas Adok Salvador. Ano ko no to? Hero yan, Karapang Ritas, pagkarihas, kita karanga naga. Buta na kung nano, ruging hamba, ni Karapang Rosa, kato niya ra. Di ako kagubot, katropa. Ay, paalint, anangan ni Ronay. Huwabi kita translator, yung Karapang Ritas, kaya huwagin ita. Naga-explain ko ano ra, na karangaging hamba. Pero syempre mga katropa, sa ato gida na karanga programa, dapat may puwersa gida na kita. Ang side ko gida na nga, sa inyo karanga pag kabisihan ka ina, ay dapat may gaparelax-relax man. Nagapahilay-hilay man kamuro na mga katropa. Pero raya, perfect na perfect gid mga katropa. Rosaton Plus Herbal Oil. Kasi haling kita gasagaoy kay ina, gusto man natin ma-relax sa atong karang kagawasan. Ay pinamaagi mga katropa sa paghibo, sa pagbutang sa inyo karang kagawasan. Itraya karang Santon Herbal Oil. Kasi mga katropa nakaka-relax si Mure. Agraan ang hugom karay. Bukod anat pareha sa iba karang oil mga katropa. Minko nakakadamay iba. Raya, mahumot ra mga katropa kasi syempre may ana karang sangkap it virgin coconut oil. May ana man karang mga katropa nga pang pa-relax it. Atong karang piniino, pinamaagi sa paghugom. Sa nakarang hugom may nakaka-relax. Agrotogan natin. Pang pabaskog itogan sa mga nagpaganyakit ro na. Ay hibuag at akang mga katropa. Ay, mas manami gida na ron nga may aton mga katropang pangbanyos. Mapasabiyahe, mapagaoy halin sa eskwelahan, halin sa trabaho, at least mga katropa, may katauhay or may ka-relax man raton nga, gawas. Rosanton Plus Herbal Oil mga katropa, kaya isa pagid sa magapakalma at inyugid anak karanga piniino. Manami ra mga katropa pang pabuol. Syempre it aton karanga stress. Kasi sa hugong pang nanay, ma-feel mo gut ana nga matutauhay mat anaki. Kasi manahumot imaw mga katropa aga manami sa panit. Raya mga katropa, produkto ron it Yes to Health Incorporated. Ag pwedeng-pwede ninyo ron ha, mabakal. Una sa inyo karang mga suki nga butika or pwede man ka mag-check. Una ka sa may Mercury Drugstore. Ag pwede man sa gihapon ka mag-order sa aton karang online shop. Ru Lazada, ru TikTok, ag ru sa Shopee. Ay kanami, matama na katrapang mengge, magsaot, kung wa matatma na tugom rin ka iping. Wow, grabe itang problema rin imo nga ron. Ay uwa, siguro nagpalibad na uwa, naghugas. Ay ido na galing ron, mga katropa rin importante, makapautwas ikaw ithugas, di ba ga? Kasi mas manami matama katropa, nga fresh matari mo pamatsyagan, mahumot-humot ka matimo. Ay paanot anak kung pareha sabi ko nag-agto ka mo itry, kaya nga baylihan. Ay kagwapa-gwapa man kunti, kaso man rahugom eh, kaya ay tan, di ko takaya. Ay dapat makatropa fresh na kita. Habang ninanda makatropa, okay lang kuno nga wakat itsura. Grabe matarawat itsura. Okay lang kuno makatropa kung bukon kagid imo ita mahambal nga perfect face. Kung katong guapa or mala artista or guapo karuna, importante bahumot ka. Importante makatropa malimpyo ka. Alinon man natin ko amat, di ba mga katropa, puro latana itsura nga ron. Kung sa imo pamatsyagan, minko, hindi mo man maintindihan rahugon. Mas okay yun, ana ron. Kasi nakakaano, di ba mga katropa, nakakadagdag atter, ano nga nero, no? Na-attract ka man. Kasi haba nanday, ay buko man man na imo itagapuhan, pero dahil man na sa anang forma, at dahil man na sa anang hugom, ay ma-feel man na natin nga guwapa, guwapo yung mawa. Ay, yun mga tawa, bimakari mga judgmental, utaan naman. Kaya kita, mga katropa, dapat eh, magpaligos siyang, magpaligos, kuskusan, do dapat kuskusan, para ato pamatsyagan, high relax man, di ba, ga? Ay, good afternoon, nasa uman. Sa mga katropa, man akong riya nga nag-comment, ay sige, pagbabasa ako natin ra, ha? Kaya katropang gab-gab, pa-shoutout kita nun ako, no, kay Gabriel Sobiaga. At pa-shoutout ko na sa Semcor Business Center. Oy, thank you so much ha. Sa mga katropa na itong runa nga nagatutok, mga mahuhugod, gidana. Naabot ko na ako, it's Corol, Aklanon here. Pa-shoutout, gidana ko no kay Carla nga ron. Bow, gidana, iba gidana si Carla nga ra. Ay, pa-shoutout, gidana Kimo, na kara sa my Semcor Business Center. Thank you, gidana, sa mga katropa na itong runa. At kay Nami, pa-shoutout po kay Namnam at kay Ate Jani. Thank you, gidana, ha, sa mga katropa na itong runa. Kay Riba, pa-shoutout kay Nikki agay na din lustre. Ay, kina din malang. Ako malang nagdugang ita lustre, mga katropa. Kaya kay kinapang AJ bogit na pa-shoutout man abi una sa General Exodus General Construction sa may RTF. Ngawa pa kuno nagabayad bo. Ay go ta sok tawot anay makaron sa pangyempo nga ron imbiski na 10 pesos, 20 pesos ay ki ginasukot at anato no kasi kabud lagid mat abi mga katropa. Nagatili na asra aton kara nga bagak ngonon. Kaya nga ni kinahangan naton sukton ro mga miski piso paroy na. Kay Vebs, ang bilis mo magsalita. Ay sige lata na galing hinayan ko lata or ya. Kay katropang Queen, pa-shoutout man kuno sa Polinario family una kala sa Manggan Banga. Especially gida na kuno kanday Mama Mama Filomena agi Papa Shirley. Papa Shirley gid man ra katropang Queen. Ay sige shoutout gid anaton ron ha. Thank you kinyo mga katropa. Nagsaoma kaya pang Dayan Tipay. Good afternoon kid anak imo. Ay wag mo gahalin no nagasend-send imo katon it gift nana. Wow, but thank you so much kid anak imo ha. Pero basi maubos shot anay mat bagon ita silinand katon it gift nga ron ha. Ag shout out man kay Jerv. Kay Jay, kay Jay Hu, Bo Jay Hu, grabe mga pangagan nga ron ha. Kay Reynald Villanueva, pa shout out po from Backhouse Sewer. Okay, good afternoon man ha sa mga katropa na tunuro na sa may Backhouse Sewer. Kay Dolls, pa-shoutout ma'am. Hello, good anak Kimo. Kay Heart, pa-shoutout idol kay Mama Dadeng. Kay Lola Feli, iya sa paninghot. Iya, grabe, good abirana. Oh, nagapaninghot kay Mama nga gatikang-tikang. Bog. At least nag-exercise ro gatikang-tikang aron na. Hello lang ha sa Oman. Kay Mama Deding at kay Lola Felia. Ay basi ilipat man ako nakara sa may tabangka naman siya sa Kawaling family man kay Denong Don ng Eric ng Ivy kay Rexia aga kay nang Ninya ag kay nang Donna. Good afternoon gid anak inyo ag kay Pelbet do Aspart. Hello gid anak inyo ro na mayad ay nga hapon ag paagto niya kita sa gabi e pilang ka minuto na lat ama katropay mag paggabi na kita. Pero oras naton mga katropa. Alas 5:54 na sa hapon. Mga katropay idiot anato pagpabuhayon pa ha. Ay gusto ko anato ra nga arang kadahan ngon. Ay excited jud ana si Lola. Ag si Lolo ay natagwaswas ut ana. Ay sige sige sige sige. Pahauma na rin imong puh. Pusog pusugan. Rin imong buh. Botcoin. Hay maarang kada na kita. Bomba Marilo. Hano trolando. Birahi Anselmo. Kaluta Carlota.
2: You're rocking with the hottest DJ.
3: Check it out.
4: DJ Justoni.

0: suka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan, ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
8: System Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yun si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansom Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.

Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung kang Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson.

0: Panalong panalo, Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Cellphone Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Cellphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. Gamit na! Cellphone Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, saka service crew.

The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas.

0: puso, ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisan na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pharmacy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diinta galit mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Cecilia Pedrajas, ang barangay Poblasyonua, nakadaog sang 3,000 pesos. And halin sa promo sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Madamoy nga salamat kay Dr. Rindito Oy. Kamu man, gina-invite na mag-ingkirakang magdaog. Thank you.
1: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM time. It is now 8:59.

0: Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samsung Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Yari naman kami sa inyong mga talinga. Kita yes. ang mag kinuotay sa alas 12 sa tungang gabi.
1: Magbighala nay.
0: Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL Pal.
1: Bighala na tamsi pa.
0: Live na kita mabatian via satellite sa tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island sa Iloilo. XFM Radio Patrol 100.7 upod ta ang ato na broadcast tech nga si Katropang
1: Alex
0: Genre. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Charmaine
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: siyempre si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy.
1: Nagpabalo-balo ka man bala
0: with a big loy-loy. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Banani.
1: Banani Tandang Sora.
0: Wrong. Suprema. Sa Sagay, mabatihan kita sa inyo nga mga radyo 87.5. Makitaan kita kung mabatihan man sa telebisyon sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kag, Escalante. Wala na akong minirepatan.
1: Waray na.
0: Play mo sala.
1: Sakon sala. Dako, dako, dako nga
0: pala. Sa mga gusto magpasakop sa phone ball programa, dial nyo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: Mission Next. Marami na ang natulungan.
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan ko guminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: It's 49 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Hindi kayo kalabot na, hindi katusingaw sa ginawa mo ha. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Dosi lang ka.
2: Pwede na kamukha pa nga pibis kan gabi. Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa magusto magwapagwapo, makakapi ka na. Healthy ka pa!
1: Kag arap pagitang isa ka kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
2: Makal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Femi Abitan, Romel Hinovia. Mayong gabi man kay Angel Gerald, Aileen Antopina, Valdez, Febrero 25, John Mark Barbo, Pilais Lani, nga taga Old Sagay, Ronel Caray, Santiago Jared, and kay Helen Canero from Antique.
1: Good evening man kay Alma Tutanes, and of course, hello and good evening sa mga Navales family, labi na gin sa kay Melanie, kay Ninette, and Vicente.
2: Ibabaw imo microphone para hindi ka magduko. Gulang-gulang na si imo, daw wala kang idea kagi proper training. Amo na nga may ara sing balikawang ang aton nga mic boom. Kaya para pwede mo na siya ipataas. Hindi ka magamunaw, kay naanad ka lang sa duko, pirmi gamunaw. Gahulat ka na lang kuwaon ni mulo, kag ipamuamunaw. May pagka-alpotres kayo dyan, Megan.
1: Yes.
2: Tawag na ka mo, XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra.
1: Sir, 912-0076-793.
2: Isa pa, hinahinaya ko no.
1: 0912-0076-793.
2: And pwede mga mo katawag sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. May pamangkot ko sa imo.
1: Yes.
2: Tao ka ba?
1: May sugpon pagid na wala.
2: Wala na.
1: Sigurado ka?
2: Yes.
1: O, sige ah.
2: Tao ka ba?
1: Siyempre.
2: Anong klaseng tao?
1: Bakla!
2: Saan tawag doon?
1: Ha?
2: Anong tawag doon?
1: Di bakla.
2: No.
1: Ano?
2: Baklang tao.
1: Oh, correct.
2: Sa mga naga-birthday today, happy happy birthday. Buwas hindi nyo na birthday.
1: Pwede pa rin.
2: Nga man.
1: Every day is your birthday.
2: Are you sure?
1: Yes, you grow every day.
2: Uwe.
1: Oh.
2: Di ko nag-grow ka nga, wala nagtaas ha.
1: Wala ka rin taas ninyo, mulak ako pa. Naga, ano na ginasa? Milkmaid na ginasa.
2: Nga 4'11 lang Japan height mo.
1: Ay, sige lang bala.
2: 4'11 kagin man, no?
1: At least naging 5.
2: But, ha? 5 flat?
1: Oo.
2: Flat?
1: Oo.
2: Bunubo ba? Di ano na lang naihan na bilhin sa imo kung mag 5 flat height mo?
1: Ha?
2: Ano na bilhin sa imo?
1: Matihin eh.
2: Ah, hindi. Kaya naga-heels kagali.
1: Oh, yes. Oh,
2: diba? So, naga-additional sa imo nga height mga pila ka inch?
1: Mga 2?
2: Buto!
1: Tipi lamang gali.
2: Tubo, guro.
1: Hindi na magsulihan ang tubo, ha?
2: Tubo. Ah, ara na. Kay ara na sa first reading ang ano.
1: Ang
2: ginaistoryahan subong nga panyempo ang ginatawag nga BSKE. Oh, ara na sa una nga hagna sa mga mamalidha nga ipospon ang palabuton nga barangay and SK election. Pabor ka, hindi.
1: Hindi.
2: Naman.
1: Kapalta. Nang istorya. Hindi, akay nga ah. Time for us to change naman ang sang dapat nga islan, hindi bala?
2: Hindi. Kay ti may araman mga reason kung nga nga hindi pagdayunon. Una, isa ka gastoso man nga eleksyon ang maabot. Kay ti siyempre may ipreparar ina ang kumilik. Pila ka bilyon na naman nga pundo ang pagwaon. Ikadua, sa Gyapon, nagapangatubang man kita sa Gyapon sang krisis kaya wala takabalo ba si sunod ng mga sinimana. Amo na gani nagalapta bala subong sa news feed nga may lauay kuno nga balita para sa Pilipinas.
1: Nga?
2: Lauay nga balita, pero sa akon matyagan ha, lauay nga balita tungod nga mas masaka, pagid nga masaka ang presyo sang gasolina kay tungod nga ang gyera between United States kag sa ano to ganila kontra gani atong sa Strait of Hormuz gani
1: sa Iran.
2: Oh, sa Iran daw long term na daw ay nagidiya sing kalinungan ni
1: kag ano eh bantayan taman nga ano sila sa Pilipinas kay ti syempre kung ipadayon nila ang barangay election, maano naman, matabunan naman ang impeachment.
2: Ah, hindi ah. Masigisigi na lang ang impeachment sa matapos. Itinasuguran na na iya.
1: Oh, kung sa bagay.
2: Hindi ang impeachment matabunan. Matabunan kung sino to ang nangkaw-kaw sa...
1: Nan, isa pa gidna.
2: Sa mali-malita nga, kwarta, kagpundos ng gobyerno.
1: Na, tagaan ka wala.
2: Ha?
1: Tagaan ka wala.
2: Uy, to sa totoo naman, nakaganit ko wala.
1: Oo. Attache case pa.
2: Pero ang unod sa attache case na nakuha ko. Ay, ang iyak ka mga honey na bala.
1: Honey nga?
2: Ang mga putsukan na gani, nga nag-producing honey. Kita mo nang daw, iya nga daw, ano?
1: Balay-balay.
2: Balay-balay. Ang munang unod.
1: May pagani kami honey, imo.
2: Ang imo yan, ano haw?
1: Brakag panty.
2: May buslot sa tunga, wala.
1: Correct.
2: May buslot, good man.
1: Oo.
2: Ha, tuon. Ano mga ano, katakubo, ipakita ko sa camera. Mga ano, katakong buho, be? Ay, hala, daw paras pare sa akon.
1: Hindi mo kaling, no? Consideration?
2: Ang buho pala, ya?
1: Oo, ah.
2: Daw paras parehas. Hindi, nga ang abi, nga, ang pantikag brief, nagkakabuho, bisan wala ginabuhuan.
1: Ha?
2: Nga, may buho.
1: Ang iba niya ginahungod ng ginaibuhan.
2: Hindi ah, nagpat.
1: Ano?
2: Lain-lain nga dyan, may green-minded.
1: Yan namang gali.
2: Hindi, kakabuho na siya tungod sa mga ginagamit niyo nga mga ano, nga mga pampaputi na bala. Ganipis ang tela.
1: Ah, muna siya gali.
2: Oo. Pero natingala ka nga aga circle. Ha? Sabat na, hindi ko magadlaw eh. Isabat ka na yan, hindi akadlaw. Isabat sa ako. Nga, tingnan lang nga circle ka dyan buo.
1: Ikaw na yung sabat.
2: Nasiga na pala. Ikaw yan pala tigulang sa ato nga doon. Kinang lang ko yung imo yung opinion.
1: Makamit lang makukulang sa hindi amo.
2: Hindi ah. Ako lang yung ma-untat sa iyo. Ako lang yung makat-off sa imo.
1: Hindi na.
2: Sige na pala. Nga ang kakatingala ka nga circle gidi yang ano korte kung mabuho siya mabuslot.
1: Ano man gali ang korte isang buslot. May square ba lang ang buslot? O say mo be?
2: Nga agani.
1: Amo na gani ka circle gani ang buslot.
2: Oh, nga gadako diba? Pagid ko no. Nga gadako pagid ang buho.
1: Depende na sa size ah.
2: Nami manabi yung kisa kung may buho.
1: Correct.
2: Tapos yung napalapos mo lang rikta. Oh, wala na, kakas-kakas.
1: Oo eh.
2: Rikta-rikta na lang.
1: May ara ko gani kilala sa unang ginahungod yung jaya gisian.
2: Ha? Para?
1: Para idasok na lang.
2: Kinanglan ka na ganyan itumba dugay kung na ginaya nga plano nga ipatumba ka na lang ganyan.
1: Nga man.
2: Damo-damo ka na ganyan na balaan sa sininga kalibutan. Good man.
1: Ay, sa mga chimpo.
2: No.
1: Pati lalaki ka tibak na. Mahal na subong.
2: Hindi ah, wala naging gani ka brief gani.
1: Nga, kung sa bagay, ang iba.
2: Pero isa katalaka man abi magsusok-sok-sok pa kayo do nagadinoble mo pa
1: galing na
2: ito sa lawas.
1: Punula ka bla brief.
2: Oo.
1: Kauyog mo na to.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ay, natry mo na.
3: Na
2: wala ka nag-brief.
1: Kadumdum ka to na nagpabunista kita.
2: Oo.
1: Nalipat na ako tong brief ko.
2: Ah, tuon.
1: Oh, may nagali kay guto
2: pero, ka. Pero daw wala ka man lang yan, no? Kaya wala man ka bukul.
1: Ha?
2: Wala ka bukul. Yung pakakas mo.
1: Wala man niya sa inyo naging kakas.
2: Gamay lang yun siya.
1: Daw yagi dyan ka di windy. Amala nga gadir gid kuya magbikini.
2: Ambo magbikini, bikini na ya bikini man.
1: Bikini na mo.
2: Ano naman bikini man ganon. Oy daya lang kamo di ko muna sakit ka pinamati anaga.
1: Bukid.
2: Naglalabay-labay ni man storya di intra na kamo, tawag na kamo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-8311-431. I-ano ko lang gali, i-patch ko lang tagali amo ng mga number kaya damo ka pinamangkot kung anong number daw. Pero in the meantime, pwede ka muka comment anay siyang number nyo kaya ako lang yang madayal ha. Ako lang madayal kaya may pangtawag kami sumong.
1: Yes, amang granon kami amo.
2: Nakapaload kami kagina. Ha. Ay, dali lang yun. Sa mga taga, Barangay Alice Bacolod, mayong gabi. Ari na, may caller na kita, mga katropa. Ang ila, abi, kay Basa Malingaw sila yagani. Basa Malingaw sila yagani. Mamati na lagi na sila yagani. Hindi lagi talaga kapilit sa ila. Kay ang gusto sumus ng tao, ngarang Malingaw sila bla, kay sa pagkadabudambos yung problema. May problema sulod pa ni Malay, problema sa pinamilya, pati sa aton nga.
1: Ubra eh.
2: Ubra, may problema man. Asa sa pagkadamudamong ang problema ang bot sa inyo da. Basta kamo na lang ginaya kabalo ang magdala sina para hindi ko madalman. Line number one, good evening.
4: Intro, good evening.
2: Good evening. Sino ni?
4: Ang pamboy mo amigo, Troy.
2: Si?
4: Ang pamboy mo amigo sa Project Tambor.
2: Are, may update na din sa pamboy nga. Sa Bacolod. Te, ano na balita? Dami nag-text sa tambal mo.
4: Nag-text ka nito, galing lalaki man, mais padahay kami.
2: Ay, lalaki? Anong in-text ng lalaki sa iyo mo, numbal na?
4: Mga ipad sa akong text ni Troy, nga ang mag-text sa akong siya malang.
2: May arap lang sa mong tuod lalaki yung nagpakunukuno oh, lalaki.
1: Pakal na lalaki.
2: Oh, pero una pa sa galit talikod sa imo.
1: Oo oh, eh.
2: Te, sino nga lang na kuno?
1: Mm-hmm.
4: Si, ano nga pangilangan siya ako, si Tricia, gali si Patricio, gali nga.
1: Tonto nga Patricio ay.
2: Ay, nalipat ko na paghambal. Amo ginatani, dapat i-mention kung hindi mo pag-i-entertain si Patricia.
1: Javier?
2: Oh. Ah, kabalo na ko kung sino ito nagpakunukuno. Abot sa Marcos, sino ginadaan ko?
1: Ako naman niya ito doon. Ano po na, ako lang isagi sa kalibutan.
2: Hindi na. Mati, i-familiarize ko na iyang voice yung doon. Ano nakatawganay ka mo? Context lang.
4: Nakapag-sorry, daw kang ginapasaya.
2: Ate, confirm gid siya gid man. Kay kung may sorry, yes, sa'yo mo, maabot sa mga Japon niya, tingo, bisyan iya, palain lainon.
1: Ay, kundi ako, kung nalang gid nga ako.
2: Ikaw si Patricia, di ba?
1: Ay, but siya ay. Basta, ang ako niya, pimi nga ginadala, yung ang angalan niya, Nanette Antequera.
2: Anong hintay na ano inyo nga konvo sa pagteksa na inyo?
4: Nga, may gilid niya mo ko, gilid niya, sino niya si Patricia, tawagang ko, ang bala si Patricia galit na eh.
1: Gusto mo na siya itong tawag sa imo?
4: Why na?
2: Naisahan niya naman ka ba? Te, mangita naman taliwat ha. Tigayunon, taka subong nga gabi. Tigayunon ka naman ni Dolphy kay para makita mo gid ang hinahanap mo.
1: Oo man.
2: Nga babae gid gusto mo, hindi ka kay Dolphy. Kung if ever gid man, kung wala gid man sing babae, abi, patigayon ko si mo si Dolphy.
4: Hindi na ko, Troy. Tawa na ko sa mga muna, Troy.
1: Ako na muna, kagi ka.
4: Siyempre.
2: Bo! Pila beses. Ilang ka beses?
4: One time nito.
2: Ha?
4: One time nun, Roy. One time lang, one night stand lang.
2: Ah, kaisa lang.
1: Si, ano ang imo nga, ano? Anong huni mo pa sang aton na?
4: Siyempre, ano pa, abe mong huni. Kaya ito, patigas na lang nagya ko sa babae ng lalaki.
1: Sige lang, bala, papati ako bala kay base. Kung testingan, taman ka. Na, papati ako kami, ha?
4: On air ni Adolf, hindi niya eh.
3: Ay, wala man. Wala
5: man sa pamati.
3: Oo.
4: Ano sa kaya? Ano sa pamati sa radyo? Ano sa pamati sa radyo?
5: Wala.
3: Wala.
5: Wala.
3: Oo nga mo.

0: 32 years old.
1: Tani may babae na gid balaki para malipay kami. Abi gani na mo to last time.
2: Babae na gid.
1: May mamanuya na ta dol.
2: Gani.
1: Galing kay na puro na napunurad na. No na puro nada pa kay amo patalang man tong uyab. Oo, napuro nada pa. Te sa imo guro basi matigayon. Tani sa Cadiz ka mapakasal o kun sa lugar sa babae nga makilala mo.
0: Ang dipindi, Troy, kung din ang gusto niya, Troy. Di siya sa katedral sa Troy.
2: Sa diin nga katedral?
1: Dara, sa may ano, di na gaya-idol pang katedral, gaya-idol, sa may disenyos kailan sa una si Joseph, no? Sa Tubang. Rayas ng Riverside, wala, Ulunhan.
2: Redemptorist na iya.
1: Ah, Redemptorist na. Oo. Sa diin ang katedral?
2: Dara, sa may plaza, eh.
1: Ay, oh, tama-tama. Sa may, sa may sa Bacolod City Public Plaza. Sorry. Libanta. Sa may LCC.
2: Na LCC.
1: Na LCC. Oh. Ah, tira mo siya. Hala, ano na dabala solemn? Ginadabala katama nga pagkasimbahan, no?
2: Mm-mm.
1: Pagkatapos, ah, dahil lang kita, ma-aside. Dahil lang kami yung Dolpe, ha? Solemn katama, kay nakasulod ko da, Dolpe. Tapos may ara ko da, nakita nga daw may ara, hydrocephalus bala nga bata. Aran, dyan po na sa subungan ng dugatulog yung siya bala. Tapos, gado, dala na lang pang limos.
2: Ay, nang sa kilid.
1: Oo, sa kilid. Darang pa siya, no? Di ba? Kita mo.
2: Ito, harap pa lang.
1: Di ba?
2: Gabaliga kang dila.
1: So, dira ka mapakasal. Tahom-tahom. Ginaday akong dira ka kaslo. Oo. Pero...
0: Tam-tahom bagay, Troy, kung may harap mapakasal, Troy.
1: Ang pamangkot kung may mapakasal sa imo.
2: Kamu pagid na.
1: So, may harap, gano'n. Dahil lang yun. Sa imo ba opinion sa sini nga panahon? Uso pa ng kasal?
0: Duhay naman, Troy, o susubong sa Troy, asal?
1: Asal na lang, no? Libi na lang, correct. No? Pero, ang ginapauso subong, kay ti siyempre, do, ang sa dalianay bala nga, ano, nga approach ang aton nga, ano, nga inuras.
0: Asal.
1: Oo. Ang dasigay, bla, fast-pacing bala nga pag-approach sang adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Ang mas pinakakinanglanon subong bala, kinanglan ginilang may arasing sinomar.
0: Sinomar, Troy, gawad yung magabang sa ulos.
1: Nakagawad ka na, sinomar?
0: Kung makakita ko sa mga head, Troy, makagawad kita si sinomar, Troy.
1: Na. Babae kay lalaki kinanglan may ara gid sinumar.
2: Mm-hmm.
1: Kay para PUI gid bala nga wala sing butiganay di bala Dolph.
2: Mo na sang tawag ano eh?
1: Ang swerte mo lang Dolph sa edad mo nga 63 kung makakuha ka sinumar nga ginpakaslan ka sang isa ka fam.
2: Kun sa bagay.
1: Ang nasala bala ang ano ang LGU pag encode. Mm-hmm.
2: Diyan mo lang ganyan, ano niya tawag nga, sinumar Yusip.
1: Hindi si Jesus Mar Yusip, na sinumar Yusip.
2: Sinumar Yusip. Oh,
1: sige ah, 29 up, single ma'am, okay lang?
0: Okay lang, Troy. Basta pag-sagay or kadis lang, Troy. Lapit lang, pwede lang mamikap na dahil.
1: Biskan Bakulod, ni. Bakulod na lang ang Bakulod, kagang kabankalan ng area.
2: Kadamo na sa Bakulod.
1: May Kanlaon pa ta, may San Carlos.
2: May Dumaguete pa gani.
1: Oo, te.
0: Ang panaka-on-air lang na, Troy.
1: Sige, ah. Hindi ka naman pagbuyan kung wala may matext sa imo, ha? Wala sing notification nga message, bala nga nag-hi na sa imo, ha? No number mo, 09...
0: 66 05 36 8 9 0.
1: Oh, isa pa hinahinaya para makuha nila 09 09 26 05 36 8 9 0. Oh, isa na lang. Patricia, si Patricia pa to nag-text sa imo ara isa pa gyud para klaruhon ta ni.
0: 09 06 05 36 8 0.
1: Oo.
2: O te sige ah.
1: Hindi mo pa Day lang. Hindi mo pag-i-entertain ang ngalan ng Imelda.
0: Imelda kong gabay, Imelda kong
2: gabay. Si Emilio.
1: Bala niya kay Kagi na sa pangagi mo, no? Ano to request mo?
0: Pag ano, Troy, pag ano, pag nandito lang ako.

0: Pag nandito lang ako, sino kanta naman?
1: Nandito lang, nandito ako lang, Goro.
2: Dito lang ako, Greg.
0: Nandito, si Rob Daniel o kung si Ogiel Kasid?
2: Rob Daniel,
0: ah. Sige, ah. Lamat, bye.
2: Lamat po, bye.
0: Okay, sa mga ma-intrada, ah, number namon, isave nyo na nga dahil para sa pagbalik namon, maka-join ka mo dayon.
1: 09-0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayang gabi, anay, kay Rosalie Villarama, Bonbon Acosta, nagapamati kami diri sa XFM Bacolod, Alan Javillana, Capiz Adventurous Vlogs, Bingbing Talidong, and Dios Mayo Marimar.
1: Mayang gabi man sa kay Carmela Hoxing. Ang pinakan, ang tatubasang una sa ang Batsoy.
0: Then?
1: Sa tupasang St. Therese.
0: Ah, sa sulod?
1: At tubasang una.
0: Nalipat na ko. 10 minutes after 10 o'clock, babalik pa ang phone. Palopon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ng XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhan Complex. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santhan Complex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhan Complex. Mmm, sarap!
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbilipisyo sa paggamit sang Santhan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lolo, gradolong sugat sa eskwilaan. Diman nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kahit nagainom ako sang Santhan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man, mag Santhan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka pa.
6: Santhan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Alas 10:30, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!
0: Ginadulong na sa inyo ang phone pa lang programa sa Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarga mo sa Vision X Plus!
1: Kara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, tumerik ang cinnamon bark na tumangid ka namit.
0: Bakal ka mo!
1: Available na di.
0: Nga, ikaw pa yung mamba nung available na diari sa akon ang mabakal sa Mercury. So, nasubrahan ka naman sa iyong vitamins, ha? Mabakal sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy nationwide. Available sa din? Dire, available dire?
1: Oo,
0: Sa ato na
1: sa
0: yung available.
1: Nga, ano,
0: Sa bilog nga?
1: Nga, Pilipina.
0: Paloso ta siya. Pero mamba na siya, available dire sa XFM sa Gay Studio.
1: Sa second floor, sang bili sa building. Hindi ko na lang gani. Kahit malamang ko nga nationwide.
0: Nationwide.
1: Nationwide. Nationwide lang.
0: Ay, hindi ko magkalipat. Merkoles na ta, Subong.
1: Oh, yes.
0: Ha?
1: Ay, hindi pa. Martes pa lang.
0: Masakay mo sa dayon. Uy, dali lang gid. 8,000 peso sa Biyernes. Bantayan nyo kung sino madaog, ha? Sa back-to-back naton nga pa-promo sa radyo, Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. 3,000 na dali nyo madaogan every Friday. Baka lang ka mo sa mga Yes Soil products. Pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo lang sa white envelope ang inyong mga entries kag sulatan sa inyo kompleto nga pangalan, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. 3,000 pesos every week kag nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag 5,000 pesos nga cash. Pulo na kabilog ang makadaog sina sa grand draw na inaiya. Pero in the meantime, 3,000 kita kada Friday madaogan nyo. Kag ang bag-o na mun subong mga katropa nga promo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Ang first week lidro maumpisa naman sa Friday, which is kung magabutan man ngalan nyo, madaog ka mo sing 5,000 pesos nga cash. O, oh, diba?
1: Panakman.
0: Every Friday, 8,000 pesos will be given away.
1: Diin pala ka mo, ya kabati, sinayaman, dili lang.
0: Diba? O, ara na gali, gindugangan na namon. Para hindi ka malipat sa managalantaw sa FB Live, ara ng XFM call and text line. Sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Na flash na namon sa amon nga ano, ha, sa amon nga mga TV screen. Globe 0915. Pilian nyo lang da, kay T. Tanan nga mga telco, subong may mga unlikol naman sa tanan nga networks. Sa Globe 0915-8311. Ay, 434 man akong ibutang. Salagi ko ba? 431 na daw. 434
1: na daw. Wala kasi. Kasi na number yung na-attack mo.
0: Dahil lang i-edit ko. 431 na daw. Gali guys. Sorry guys, ha. Arera. May edit ko muna na tayo na. Kaya ako muna nag-operate siya na. Ara na. 0915-8311-431. Oh. Okay na. Clarex na siya. Wala na sing ano. Wala na sing tawag sinigani. Sing pagduda.
1: Clarita na na sa...
0: Clarita na na siya. Mm-hmm. Sige, dahil lang. Islanta man yung aton nga, ano. Islanta ang colors ang crawler na aton, o brown. Ta sing, ano.
1: Nga, may mga flying object na diaman.
0: Dugi na tiyangaw ka na sa bunggi. Ha? Naano ka nagi?
1: Ha?
0: Naano ka na?
1: Militahan lang ko, grubwa.
0: Ala, dahil lang yun, ha? O, sige na. Sige. dial na atong number na namon kagara da sa inyo ang mga Facebook live. Dahil lang i-check ko na atong nga mga taglan tao basi may gusto magpatawag i-dial ta lang. Lee Fardigno, mayong gabi, bawari sila Japon no. May ara kita mga 8,000 ka mga taglan tao. May
1: thank you so much.
0: May i-dial ko nga number from Antique. I hope nga masabat niya akon nga tawag. Kung mayo lang tani signal, makasulod ni siya. Kay nagatag siya number, so meaning tawganta siya. Oh, ara nagring. Oh, ang iban pa na nga wala mga load. Ang iba naman niya nga may mga cellphone number wala nila ginasabat kay abi nila ang nagapanawag.
1: Scammer?
0: Hindi, home credit. Madali lang. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Hi, Jared. Hi, kamusta, Jared?
2: Mayong gabi ito eh.
0: May gaulan gabi. Gaulan. Gaulan sa Antique, Subong?
2: Oo, pagdating ng ulan.
0: Ha?
2: Pagdating ng ulan, Pai.
0: Baskog ulan, da?
2: Oo, baskog.
0: Samon, wala yahaw. Anong may ara sa inyo nga gainulan ka muda? Ati okay man na gani nga gainulan kay para sa mga palay.
1: Kung sa bagay.
0: Kag mga pananom sa kaumahan, di ba? Galing kiti tig-ululan, naging man subong
1: mo. Kung sa bagay.
0: Ano gani man nami, Jared, kung tig-ululan?
2: Ati, langinay ko lang ano.
0: Ano?
2: May ingot ka?
0: May ara kang ginakupo-kupuan.
2: Okay.
0: Oh, namian ka man nga may ginakuot.
1: Ah, may ginakumos-kumos siya.
0: Ang ako niya, hindi ko yan sa kumos-kumos siya. Gusto ko lang yan sa piti-piti lang. Harap lang ginamahan mo na siya, Dolpo. Oh, na ginamahan mo na nabalaw. Ano tawag siya na
1: ganyan? Pangayutong.
0: Tapos, mabatian mo, hindi na pagsigiya kay Kangilo. Abi ko kung kalam na, diri hindi, mangilo na di siya.
1: Ah, tuod ka?
0: Oo, dilaan na lang. Pila na edad mo, Jared?
2: Patay.
0: Pila na edad mo? 39. Ah, may asawa ka sa una?
2: O, dati.
0: Oo, ano man? Nagbulagay ka mo?
1: Nagbulagay?
2: Wala, yun na may bata na kami. Wala, yun na may mataan ko rin. Pero wala na sa dayunay.
1: Nga aman?
2: O, kayo naubra sa ano, may nila. Wala na sa ano.
1: Nagubra sa di.
0: Pila na katuig ang nagligad?
2: Mm-hmm. Lawig na.
0: Lawig na? Mga pila katuig isip-isip mo?
2: Mga 5 years na yata.
0: Ah, 5 years na.
2: Oo.
0: Ti ang bata nyo diin na?
2: Oo, sila ko eh.
0: Ha?
2: Nakay nanay na, dira mo sa patnungon na.
0: Ah, sa patnungon man lang ang bata mo. Ti kakit anay pa man ka mo.
2: Ah, pero ang babae na ito na sa ibang lugar na Bicol.
0: Sa?
1: Sa Bicol.
2: Sa Bicol ang ano, pamana.
0: Ah, nagpa-Bicol na.
2: So,
0: perdi yun, gali ang taga-Antique sa taga-Bicol mag-amuning istorya eh.
2: Oo. So,
0: di mapasugot ka man nga mapaperdi ka sa taga-Bicol. Manamit ko rung taga-Bicol kay kabalo mag-Bicol-kul.
1: Wala labot sina ang mga Bicolano na may hiling na sa kakahang.
0: Ah,
2: ano na. Ang gusto nila niya kung madla niya, takawan niya, ano, hindi lang sawa, hindi lang, ano, ang kahang katumbal.
0: Tinga, ikaw ya, Jared, hindi ikaw ya makahangaw.
1: Mm-hmm.
2: Ah, hindi, kuya.
1: At yung mayo, patuguro ang Bicol sang sa Bacol.
0: pero may bata ka mo ya, gali.
2: Oo.
0: Bata, pila bilog bata nyo, isa lang.
2: Oo.
0: Wala nyo naging dugangan?
2: Wala.
0: Oo. Nga aman?
2: Ay, gala nyo. Hindi makulagay nga ako. Ako ay ano man to.
0: Hindi timo. Hindi timo kamaan, guru. Magdugang. Mag-ubra.
2: Ay, kabalo mo na eh.
0: Kabalo.
2: Kato lang.
0: Oo.
2: So,
0: Kaso lang.
2: Kaso lang babae niya, para daog ba? Sa basketball, para daog.
3: Ba? Mm-hmm. Para dribble galit to?
0: Mm-hmm. Oo. Hindi kong pati pala dribble.
3: Ah. Oh man.
0: Pati ka man na yan, Dolph. Nga pala dribble.
3: Ha?
0: Oo.
3: Oh. Eh, sige, be. Sampuli kami, be, kung pala dribble ka man. Oh, sige na.
0: Ano, bravo na subong sa Antique, Jared?
2: Ang garaga po sa, ano, sa fish pan.
0: Ah, sa fish pan. Ano ang imunda, ang ginapang sagod nga isda? Ano, ng...
2: Ay. Oh. Why na bing ano nud na guba sa bagyo.
0: Ha?
3: Pero ano ginasagot yun sa una nga ano nga isda?
2: Lokon.
0: Ano
3: lokon?
2: Oh.
3: Okay, okay lang ang negosyo ay.
0: Mm-hmm. Te uyab na lang gid jagali kulang. Te masarangan mo pa. Masarangan mo pa ayan ang pwersa sang uyab. Sa edad nga tantay. Pila to 39?
3: Oo, 39.
2: Oo, hindi mo. May akang ko da ay nantawala mo lang ako.
0: Hindi man ikaw ayhan ka po yun?
2: Oh, hindi man na.
0: Ah, sigurado ka?
2: Oo.
0: Oh. Hmm. Si Dolphy gani, nakapuy na.
3: Hmm. te singan?
0: Inahulat niya na lang ang ano?
3: Ano?
0: Inahulat niya na lang kung okay. Ano? Kung ano gin man ang desisyon sa iya eh.
3: Sang korte?
0: tisingan niya ko na, Dol.
3: O, tisingan tanga duwa.
0: Tara, sige, be.
3: O, sige, start.
0: Bato ka.
3: Bato.
0: Bato.
3: Sige, ha.
0: Sige, ha. Tisingan niyo,
3: sige, ha.
0: Manda ka, hindi ka balo, ha. Tampuyungon ka gina mo.
3: Gani. Sige na.
0: Ara.
3: O, sige, ha. Lus-lus sana.
0: Ang?
3: Ha? Ang nasok-sok ya, eh.
0: Ha? May ginasok-sok ka pagali, Jared?
3: Jared? Hublas ka na.
0: Ha?
3: Hublas ka na, hindi pa.
2: Hindi pa?
0: Napalta ka na, wala pa.
3: Sige na, wala. Pakapta lang ko. Ha?
2: Okay na.
3: Hindi, agad yung mapakapot siya.
0: Ha?
3: Misa lang nilitlanit na lang.
2: Hindi man.
3: O, pang-youtuman ko. Te, oh, sige na, arat na ha?
0: Bato.
3: Arat na, Jared?
0: Oo.
2: Oo.
3: O, sige na, ano pa?
0: Agay.
3: Kalam, hindi.
0: Agay.
3: Wala ka man gariak.
0: Oo.
2: Kakalam mo na.
3: Oo. Sige, Namitan ka, sige na.
0: Wala siya namitan, naluod siya sa iba.
3: Wala ka mga react, be.
0: Why?
3: Mapigaw.
0: Uyab lang iya, uyab.
3: Amo na guro nga ginbulagan ka man.
0: Oh, sige na, ano number mo, Jared?
2: Ara na, pre.
0: Ah, number mo, 09?
2: 09544.
0: 09544.
3: Dason?
0: Nanon, hindi ka kalipat sa number niya.
3: Be,
0: ako na lang malawag. 0954-400
2: 7995.
0: Oh, sulita. Ikaw naman sulit.
2: 0954-400-7995.
0: Te, hindi ka na mag-kiss kay Dolphy bago ka magtaliwan sa mga gabi.
2: Hindi mo na yung mag-kiss,
0: ha? Sige, gamso. Baka namin. Liwat. Bawa.
3: Kundi hindi ka na virgin.
0: Jared, salamat. May gabi. Regards sa mga tiki. Bye. 10:44, balik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Tritisoy.
3: Kakatropang Dosilangka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
3: Exciting!

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthol at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaka na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaka lang, pero malaking tulong. Xanthol Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
7: XFM.
15: Mga katropa,

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman, mga suki namon, sining mga tagpalamati, mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamagi kung paano na itong saguro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang ibang sinay very sensitive. Changes pa lang ang isang klima. Halin sa malamig, pakadto sa init. Gabatsyag na damon ang mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiring lawas. And sa ato siring pagparagad, we would like to welcome ang ato siring partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton siring mga tagbalamati sa kutob sa matabutan, sa aton siring tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man, nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di kailin natin inimabantayan, makatag sandako nga impact sa aton sininga ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di natin inima dumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyuhan tub-tub masolusyonan?
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron sa Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. So ang aton sining paghambalan sa ato sining pag-pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiyempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tiyempo, nga malawig ang ato sini nga pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta, and ang pamangkot sinadera, para nga hindi magtrabahuso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Ano nga oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule. Nga ti ang pamahaw, dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon, amo na dapat nga oras, Dok Leo?
2: Dapat man gid sina Sir Josil butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing. Na kumpirma sa aton sininga schedule, especially Sir Josil pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
0: The secret of health.
1: Ana siling nilang pinaka-importante kuno nga meal sa tanan is breakfast. Mm-hmm. Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag maka high blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sininga pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon, Sir Josil, sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha, tub-tub at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
0: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanihapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiyempo before ang aton sininga pagtulog, ang aton niya pagkaon, Dok Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josil, ano? Number one, diri kung nga ang sundo naton kung may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josil, kung late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton?
1: Mm.
2: Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga aton kaon, Sir Josil, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sininga digestion, kaya nagapadakos ang aton sininga risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun naton sa kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Southern Plus Gold. Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abin Dok Leo nakapa-improve sa ato sa nga sleeping time.
2: Isa sa rason Sir Josiel nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog si ni Sir Josiel kun halos tunaw ng imo sa kinakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ka dayon hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josiel kun nagapabusog sa gabi nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ni iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josiel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog kun samtang nagakatulogan ginapamalhas tungod nga late nang ilas sininga panihapon.
0: The secret of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog pero indi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa ato sininga tiyan kay ang mga pagkaon yang budlay to naon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice pasta
2: correct
1: that's why likawan ta na manoodles likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon pag madugay ang pagtunaw Dok Leo
2: ilakip na naton dira ang mga white bread humok man na sila kag mga manami man gani kaunon pero gina-discourage na to ng pagkaon sina sa kagabihon
1: kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo ginasala yan man ang ugasip kung sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni ga-reduce man sang possibility of weight gain
2: correct Sir Josiel no kung temprano pag ita naga panihapon especially kung mga high calorie high sugar ang aton sa ginakaon like sa ginhambal ni Sir Josiel kagina itong mga simple carbohydrates nagakontribuyer ini sila sa weight gain due to decrease activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josiel
1: sa mga average sa Filipinos sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla ang aton ikasarang for example anong mga recommended abis ni Dok Leo nga dapat nato sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan
2: so dapat Sir Josiel miyara magita sang protein may complex carbohydrates kita may good fats kita kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o po, sa aton sila nga pagpanihapon for example pag-abot sa protein naton gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein halimbawa tokwa tofu pero sa mga nagkakaon itlog pwede man sa nagkakaon isda okay man nga mangin source sa ina pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas ang isda nga pilion may mga himbis Sir Josiel hindi magkaon sang wala sing himbis as much as possible pag-abot naman niya sa carbohydrates pilion ng complex carbohydrates ara ang brown rice ara ang kamote mas malami pilion na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote pag-abot naman sa fat Sir Josiel ara man ang avocado ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi ara man ang virgin coconut oil pag-abot naman sa non-starchy vegetables ara man ang kulitis ara man ang carrots ara ang broccoli kaga iban pa ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ninga lawas
0: the secret of health
1: prutas pwede pa sila makakonsumo man prutas at night Dok Leo
2: pwede Sir Josiel
1: pero ano naman ang mga dapat naton ni kawani mabudlay bala kag madugay tunawon nga mga pagkaon as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner
2: ini bala Sir Josiel ang mga minantikaan ang mga masebo ang mga pagkaon ang mga caffeinated nga mga beverages ang mga makahulubog nga ilimnon kag especially Sir Josiel pastries desserts nga mga matamis
0: Southern Plus Gold the secret of health
1: anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold capsule Dok Leo
2: ang isa si Sir Josiel nga mabulig niya tungod siya sa sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content nagabulig li panami sa aton sa pag tulog ang balunggay
0: the secret of health
2: Problema sa Evangelist ni Sir Josil, kung naghihigda sila timprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Mm. Kaya ang tendensya yung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Tiyan mo nang abim mo may kuring bla, kayo manukib, kayo naghihilab ang ilan sini nga tiyan. So kung maginom kita sa Sunthorn Gold Capsule, mabuligan galing nga better nga aton sini nga sleep, ang sa magnesium, ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil, nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Sunthorn Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema sa Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man sa Sir Josil para nga aton sini nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry sini nga madisturbo imo sini nga tiyan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init kay capsulized na ni siya kagin upod na siya sa mga sangkap sang Sunthorn Plus Gold Capsule. The Secret
1: of Health. Sa mga nabulay magtulog mas maayo mag-inom ka mo Sunthorn Plus Gold Capsule after meal, before sleep and before bedtime.
4: Sunthorn Plus Gold.
1: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sini kag mabulig? Especially kung kaysa madaling ato sini nga pagkaon panyapon na Doc Leo.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sini nga serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sigi-sigi ang aton sini nga pagatumar. Okay gid ang ila sini nga tulog.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Secret of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend nato na pagtumara sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josil no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
4: The Secret of Health. Gusto

0: Magagamit kita sang Sunthon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and the Sunthon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya hangaton sa ding lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa ding cellula. Kaya nagabulig man ni Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa ding cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone nga nagadisturbo sa aton sa ding pagtulog. That's why kung ang aton sa ding cortisol levels gani karon ma-manage kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce nga stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair nga aton sa ding cellula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nagapa-uptake pa sa aton sa ding utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Sunthon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa nami sa digestion bungod sa sining mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron. The
1: secret of health. So ini tanan Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Sunthon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man kamong probinsya Subanga Pamati. Kanto lang kamo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede kamo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Sunthon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Sunthon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estriyahan.
3: The secret of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kon wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Molo Ili.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ini nga kafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga selula eh. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa nila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa nga ton sininga insulin para nga mabalansa nga ton blood sugar.
3: The secret of health.
4: And then, amoning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amoning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy nga ton skin and younger looking nga ton sining skin.
2: Kung sa gisigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gid sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamata-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sa nimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Butang balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pa gigo sa

0: maganda ka pa.
1: Sa mga hindi iahiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
2: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa may init nga tubig. Hindi ka na kinanglan si Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa may init nga tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes si imnon sa maalabaab.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton siring alawa, Sir Josel, among aton siringa ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini posibleng ihalit sa aton siring alawa, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wait na naging hapitan, ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
4: The secret of
2: health. Isa pa gid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringalawas sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringalawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka tawo, ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sining cinnamon bark nagabulig pa nami sa aton sining digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton napagwa ang aton sining higko, kag regular nga mapagwa sa aton sining large intestine, ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
4: The secret of health.
1: Subong grabe gidyang tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
2: Palamuypoy, Sir Josel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
4: The secret of health.
1: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito to repellent kay hindi ka palapit because of sayo sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nga ako nung kinanglan, Sir Josel, nga maghabon kita. Kinanglan natun maghabon, kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga ina, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pang aparte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
4: The secret of health.
1: Kung manghabon kita sa lawas, may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
6: Kapoy ilis-ilis sang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.
2: Para sa hambal, sa kilala na itong Sir Josel, ano? Sinya ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis, kagputi-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggod, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, kaya sa lawas niya, ginsunod niya man nga aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josel.
4: The Secret of Health.
1: Ang trangkaso kagilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut. May gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi naging ka mo kagwanta sang pagpalanakit sina, maginom ka mo sang Sisdapain.
4: The Secret of Health.
2: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi kung kaabot ko diyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Says the pain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nagarelax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
1: So pwede niyo magpartner ha? Kung kapalanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Says the pain.
4: Says the pain.

0: pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. The secret
1: of hell. Pero kung habol ng emosyon niya, panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang emosyon niya panulok. Kagang isa pagid, Sir Josiel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josiel, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health. Bye.

0: subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sininga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: At rinamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josiel, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sininga sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sining manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na aton ang balance ng aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ng aton sininga interest, balik ng aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, hatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, huwag nagid ya hulaw-hulaw kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili na to ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3, kaga Sunthon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in-certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
5: Inyo na batian ang the secrets of health. The secret of health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa the secrets of health.
1: Yes, to health.
6: XFM.
7: Sunthon Plus Gold, mas pinalakas.
8: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sunthon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
7: Sunthon Plus Gold.
9: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may gabulig it paginomit Sunthon Plus Cup Mix bango dry mi sang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Sunthon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Pero Sunthon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM. XFM.
7: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot

0: tuwad lang o pagbiyahe ang Ses the Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Ses the Pain.
1: Ses the Pain, hanggalang pain. Fast and safe. Ses the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.

0: Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
1: No more.
0: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
5: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
4: Santol Plus Gold.
6: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayuga Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it san Ton Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako itsan ton ay manami rang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsan ton ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
0: XFM.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto sa akong sang Sister Pain. Narasigda, sige naman tulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Hmm.

0: sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga katrobala, 5:15 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Ayad ka nga gahong banwa kara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton ka nga pangalagal pag ililiba. Exciting Pilipinas. Nabagkaroon kita nga adlaw. Now ita daya ka nga Miyerkules. It's 5. No, sa buwan karait Agosto dagong 2021. Ay, sa mga katropa na ton karanga na gugat-hugat. No, sa ato nung nagkaroon yung programa. Ay, may konting adjustment ha, mga katropa. No, raton karanga oras. Kung sasihin mabatian dong exciting Pilipinas. Umpisa 5 a.m. na. No, hasta itaraya karoon niya 6 a.m. So, sa sang-adlaw, may isang oras gid kita, ha, mga katropa, na paga ililibas aton karagapaga pangalagad. Alright? Tawa na kita sa 4 to 5.30, ha, kundi 5 a.m. to 6 a.m. na raton karon niya programa. Ay, sa mga katropa na ito, nyo nagpamati. Ano, pinagi man sa aton karaga Facebook Live. Good morning again. Good morning. At sa mga katropa na ito, nyo nagtutog, pinagi sa inyo karon niya. Tagsa-tagsa, no, ka mga radyo. Good morning. Kamusta mga katropa rin nyo na karon niya plastada? No, ano na rin nyo karon niya ginahikot? Kaya man, riba na ito, no, na karon niya maigmanghon ba? O karamiton, bataranda karaga plastada? Nagbalikotot. Karamiton pat aranda karang pabukot habol. Naga kup kup kup kup sa muhaga. Rato nung nagkaroon niya mga katropa. Ay, nagugan-ugan gin mana katropang araro. But anyway na, mga katropa, pinipili man ka mo karoon niya mga padaga. Pag inyo karoon niya mga minsahe. Now, pinagi sa aton karon niya Facebook Live, X of M, Kalibo 96.5. Exciting Pilipinas! Or share now aton karaga programa now, para sa mga mainit-init karon niya mabalita, update. Kaya mangin update gid ka mo mga katropa. Sa uman, 5 a.m. raw start it aton karaga programa hasta karata alas 6. Now, it agahon mga katropa. Ay, kay Filipa, Bisante, pamatian. Good morning, Ged. Nagatutok, nagapamati magkaroon, ha? Sa aton karagapag-pangalagad kay Macaldo Hermelin. Good morning. Good morning. Yes, nagatutok man magkara sa aton karagapag-ililipa. Kay Joyri Jorfo, good morning, man. Mayong buntag, guwapo, kapi anay, para mainitan aton karagatian. May katimo na karoon, ay kuhan katimo matodo na. Sagang mugit at tanan rong init, lugawan ni Kwan. Sa DJ Chan. Kamiton kita magaha si Kwan yan. Ay, si Joy Rijor Pogal. Una sa Tabao, good morning ha. Good morning. Kamusta rin mo na karoon niya plastada? Kapi-kapi ang gitaan na yun ha. But anyway, mga katropa, yan ay kita sa mga tupang doon na ton karanga balita. Turyahan tanay ha.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Padayon niyang sa pagpadayak inyo karanga minsahe, no? Daya karanga viral, no? Nga manugtoro, nga content creator, ginaaligar nagtinikang, no? Sa ibabaw it mga corals sa isla karaita Boracay. No?
1: XFM.
0: Samtang samtang naga
1: kwalita at pinakaisa sa buong bansa. Ito ang
0: Naduga eh. Oh, okay na. Sige. Mga katropa, so raya karang concerned citizen man nagpadaga it request letter sa atong karang LGU Malay nga imbestigahan raya karon nga hitabo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ano aman ano ra na karang nga ginhimo kasi manugturo imo og raya karon nga content creator. So nagpaabot ita pagkabagaka sa lokal karaga gobyerno it Malay aga pila ka man atungdan nga ahensya ro sangka concerned citizen ay nagtinikang sa ibabaw it mga koral sa isla karat Boracay Sigon mga katropa daya karon nga content creator nga manugto.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ara, sa ginpahayag ni Chris Kahilig, it natives of Boracay and business stakeholders, nga matapos makitarong uploaded video, ay insigida imaw nga nag-reach out sa marugturo para hinyo konta nga i-delete rong content apang uwa karagin sa paka anang message agin block pa imaw sa messenger.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So kulihe, hagin unblock man imaw. Kadungan it paghimo it video nga nagapangayo it pasaylo apang makabig si Gonraya nga bukon it sincero.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ginpunto karani Kahilig, no? Nga importanteng masayuran it publikorong importansya it coral reefs. No, sa isla karat Boracay, ang mga katropa. Apisar, nga bukon para sa tanan ro natungdan karang area, aga hugot man niya ginabawagan, rot pag tapak o kon pagtikang sa mga corals, bangod posibleng masama drong bagay, itnaga kaginyain karang isda ag pila ka mga marine life.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So gusto gamang sigunanda nga protektahan rong coral reefs sa parte it baybayon nga ginapatigayunan ita snorkeling it mga turista nga naga island hopping activity. So ginpakamayad siguna na nga magpadaga it sugat sa LGU Malay para hinyoon nga maimbestigahan at hindi igon mauman parong kapareho karanga aktividad. So kama naman, nga malikawan, ha? Mga katropa nga magtuga, ita curiosity, bangod maabo pang tawo ruwa na kasayod, nga may head and sandbar, una karon sa Boracay.
1: Exciting Pilipinas!
0: So di karang makabig nga pag-promote it wrong tourism, rung ginhimo it nasambit karang manugturo nga content creator. So nakapila man raya sa tanan niya mangin responsable sa paghimo ha ita content. Gabi yon sa mga aktibidad niya pwede at hindi pwedeng ubrahon una karon sa isla karat Boracay. Ah, so mas mayad nga magtambong anay sa Marine Protection Orientation para sa tama karon niya pagiya.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ah, dayarong issue nga bangod hindi gamang raya parte sa paghimo it content or pagbuol it viral karanga video. Parte raya sa responsibilidad it kada bisita. Content creator at turista sa pagprotektar sa natural nga manggad it daya karon nga Boracay.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So kapin sa tanan, rong coral reefs, hay bukon lamang dekorasyon dahi. Ah, sinagom itubi mga katropa. Importante raya nga habitat it mang isdag pila ka mga marine life. Diba? ag abong party man, it natural nga protection, it by bayan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sayod na Tonrong Boracay, bukon gamang, sambilog sa pinaka maraming nga destinasyon iya karon sa Pilipinas. Raya, hay sambilog sa mga lugar nga ginapangita it mga turista, bangod sa karamiton karanga baybayon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Malinaw nga tubig. No? Agmayad-ayad karanga marina ecosystem. Pero sa likod it puti karanga bagas. Agmayad-ayad karanga tubig. May una nga mas importansya nga dapat naton protektahan agraya hay coral reefs.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Nga ni Makabig, nga seryoso nga butang rong aligasyon nga may manugturo nga content creator nga nagatikang o kung panikang sa ibabaw it mga coral. Samta naga-content o nakaroon si Isla Krat Buracan. Bisan pa nga ginahimo siguro raya para sa content, entertainment, o kon para magkabuog it Diyos. So hindi dapat natong kalipatan. Nga bukon itanan nga pwede mahimo sa kamera, hay tama man, no? Nga ubrahon sa matuntuod kara nga pagpangabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa. Kay Grace, isuga kahilig. Good morning, Anay.
2: Good morning!
0: Kay Galen Montaño. Yes, good morning again. Shout out lang, no? Rong Rebecca, Rogiano. Una karon sa may barangay Dingle, Banga. No? Yes, to halt you, sir. Oy, katropang Lalain Montaño. Thank you so much.
2: Good morning!
0: Yes, to halt you, sir. Imbaw mga katropa, no? Pwede mo ihugog, ha? Rukan niya ron. Sa Shea. May Dropbox kita una karon sa may Royal Junior Barbershop. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad. Yes, good morning, ma'am. From San Francisco, California.
2: Good morning!
0: Mga katropa na to niya nagatutok. Una, may dahil ka rin agahon. Now, mga katropa. Rung coral reefs hay sambilog sa pinaka-importante nga bahin it marine ecosystem. Ha? So, kasi di kara nag-istar ang nagpangita it pagkaon rung maabo nga klase itraya karang isda.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kung rung coral magkagasamad, bukon lamang rung coral rung magkagaduga.
1: Exciting Aman. Pilipinas!
0: Kasi apektado man rumang isda, mga kabibi, agapila ka mga marine organisms, agbisan rung mga komunidad na nagasalig sa dagat para sa pagpangabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kumat malisod makita rung epekto isang kapagtikang sa coral, di ba ka? Bas isipon, itiba nga raya gamang hay pagtikang ano man ang katumagain.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh. Hay kung makita ka man galit, iba una karol yung tamo. No? Ay maagto man di karo yun, ang mag-inabo, ha? Ang doon man doon ginaubras ang raya, karo niyang mga manugturo. Ano matabo sa coral? Coral. Magkagasama.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di ba ga? So, rumas makagahanglit mga katropa, posible nga may mga tao nga makakita sa video ang magunahuna nga normal gamang o kung pwede man gali obrahon raya. Di kara? Ha? So, di kara nagatuga man rong problem.
1: Exciting Pilipinas!
0: So bilang content creator, may una nga mabong impluensya sa publiko. Kada video nga gina-publish, di ba ka? Ay posible nga makita ita ginatos. Linibo o kon minilyon karanga mga tao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gani, kaangay man it responsibilidad it mga katropa, itnaya karon yung mga video or camera. So dapat maginmadahan rong content creator kapin sa social media. ka-hour sa mga mensahe nga inyo karon nga ginapakita. Ah, ay kon ipakita sa video nga nagatikang sa koral, ngay ginakabig ka madyan normal nga.
1: Exciting Pilipinas!
0: May posibilidad nga may magsunod or base may turista nga maghamba nga ginaubraman mananana. Pwede man siguro? Ah, so dapat sambilog ra sa aton karon nga likawan nga makasamad kat kita it aton man mismo karon nga mga corals o da karon si sila karat burak.
1: Exciting Pilipinas.
0: Isay daton don mga katropa. Oy, kay Leopoldo Martinez Jr. Good morning gid ba nga pinamati man magkarakata. Hey Jay Rion Toy naga tutok man.
2: Good morning
0: kid sa mga manog to mga katropa nato no na. Kay Leonelo Victoriano Buliago, good morning. No na karon sa Agnonok Island.
2: Good morning.
0: Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mayan na, 5:30 ha, mga katropa, aton ka nga oras. Pila pagid ka mga mainit-init ka mga topiko, nga aton ka nga pag-istoryan pagkatalakayon. After gamang itapila ka mga reminders, kali, stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes tugtog Biyernes, Las 10 tugtog Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya indi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Palos, Volcatro Palos, 5:38 sa gahon. Mga pambalik kita mga tropa no sa aton karagang pag ililiba magkaroon exciting Pilipinas. Exciting sa gihapon na kanyo karunyo mga kibahan katropang RR Kulas. Oy, good morning anay. No kay Van Melvin Clavel Bartolo. Bao naga pinamati man mga karagato no. Good morning. Oy kali Ningning Rilo. Bao na karon sa Banawan no. Good morning. Shout out Rong Rilo Family Castro Castro. Aga retinyo ang Barrett family no sa anak ka nga kumpare no kay Roche Sauren ano kay baby Seth Adriel good morning gid no sa tanan no sa amon paginya mahugod karang ag mabinuligon no nga kapitan good morning kap
1: good morning
0: Joey Quinco what manok na
1: good morning
0: nga katropang Ningning Rilo kay Jones Altero Jones good morning. Tiprano pa nagpinamati, no? Nagkaroon sa mga below New Washington. Ay, sa aton karagapagpanayo, no? Mga katropa, ara na eh. Kasi, ara, kapin sa mga content creator, no? Nga, wa na kaabot it 15 anyos. Kinahangan, gamag buog it working permit.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa. So formal yon nga igapatuman itaton karang Department of Labor and Employment or DOLE rumas mahugot ha nga pagpatuman para sa mga unga nga wa pa nakabot it 15 anyos nga nagaubra sa entertainment industry. Kaibahan yon ro mga vlogger ag content creator sa social media.
2: Pilipinas.
0: So sa idagom, itdugang nga mga patakaran nga ginpaguwa it ahinsya. Itraya karon nya dole ko July 26 pa. Obligado ro mga unga nga wa pa nagaabot sa 15 anyos nga magbuog itaya karang nga working child permit antes magsugod o kon magpartisipar sa mga online streaming services, social media platforms, vlogs, digital advertisements, web series, aga pila ka maraga tubo karanga digital media makaroon.
2: Exciting Pilipinas!
0: So wa matag ginabawagi ro mga unga nga magamit sa social media, ro ginapunto kara mga katropa, magbuo lamang kamo it working child permit para ginakabig nga legal, no? Magaling sa aton karang Department of Labor and Employment. Ah, mga katropa. Siyempre, sayod kita para maprotektahan ro mga katungdanan, mayad-ayad ag siguridad it mga pamatanon kontra sa posibleng pagpang-abuso aga exploitation sa nagagapnaag nga internet, no? Bukod niya mang sa permit. So magapatuman man rong dole ita limitasyon sa oras it pag-ubra it mga unga agod hindi mapik 200 anday karon niya pag eskwela pagpahuway ha? Kung ano pa.
2: Exciting Pilipinas!
0: So, pagabantayan man sa permit, no? Mga katropa, especially raton karangain siya, bantayan nanda. Rosto nga pag dumaga sa kwarta nga ginakita it mga unga nga content creator. Agod masiguro nga hindi maabusar ag magamit para sa anda karon. Kusin na nanor anda karang prastada.
2: Exciting Pilipinas!
0: So sa panahon, nga halos yun, hay may social media. Hindi, bukoy iwang kita nagkakagibot nga, pati rumaunga, ay nag-abot sa kalibutan niya, nga nag-vlogger, nagiging live streamer, mga TikToker, or Facebook user, or YouTube user, no? Aga pila ka mga digital platforms.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kasi may mga unga nga naga-appear sa videos. Naga-endorse it mga produkto. Naga-ubra it content. Ang mga katropa. Para makakita. Ang kinanganon rong presensya sa social media kapinto kilaga na sanda.
2: Exciting Pilipinas!
0: Para sa iba, oportunidad raya. No? Para sa mga ginikanan, aga posible nga sambilog raya nga pamaagi para makabulig sa pagpangabuhi. Ag para sa content creators, mahimo raya nga source it entertainment. Pero sa idagong itanan nga raya, may sambilog ka-importante nga kutana nga dapat naton man karanga sabto.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alindro mga kutana, kamustarong unga nga nagagamit ta sa social media? Rung bago nga ra nga patakaran ita Department of Labor and Employment o kung DOLE, party sa working permit. Para sa mga unga nga para gaabot sa 15 anos. Garagaubra sa entertainment industry.
2: Exciting!
0: Kaibahan rong social media content creation. Hay dapat hindi naton tanawon bilang simpleng dugang nga requirement lamang. Rupina ka-importante nga mensahe, hayrong protection ko unga. Unga para unga. Diba ka? Unga para unga. Hindi pa dapat bugat rong responsibilidad nga daga. Sana karon niya baga. Dapat rong ginakabisana na ruraya karon niya pag-eskwela, paghampang, or mang iba sa anay karang pamilya. Aga magbahog nga safe ag healthy nga palibot. Pero bangon sa social media, hindi na balanse no sa iba nga mga pamatanon raya karon niya an or anda karon niya kalibutan.
2: Exciting Pilipinas.
0: Well, do internet wa sa oras. Wa man sa edad. Agwa it edad nga ginakabing nga importante para sa views. Kon makalingawan rong content, may posibilidad nga maabo rong viewers. Kung viral, mas maabo rong exposure. Ag kung maabo rong followers, mas maabo man rong posibilidad nga may mga advertiser o kung negosyo nga magusto magbuog sa maunga para sa promotions.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, no? Well, mabahurong bulig sa uman it pagiging content creator. Abo na kara nagmangga. May mga unga nga pilandagon pa ang nagiging sikat, nagiging manggaranon bangod sa paghimo it daya karon nya mga content.
2: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropa. So that's why timprano pa nakakabulig na sanda, no? Sa anda mismo karang pamilya. Nakakabulig yung sanda. Sa anda karoon yung magbugang or mga mangod pagit para may pangtostos anda karang pang-adlaw-adlaw. Pangbagon sa pagpang-adlaw-adlaw, ha, mga katropa. Ay, mas nisa mamukid ko siguro karang maporsyon na nag-star na magayo pa sa mga internet, no? Hay madali ilat ama kara makaubra it Facebook page, magubra daya karon niya content. Mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: May na 5:47 ha, raton ka nag-oras magkaroon. Hoy, standby ka mo. No, siti ka na magbuhay. Ato na karang si Tiron Rong report magkaroon ni katropang Christian Villanueva, magalinman. No, sa anay karang area of responsibility. Katropang Christian sa report, standby.
2: XFM. Police report. Police report. Live report. Live report.
0: Yes, sa report, katropang Christian, good morning.
1: Good morning.
3: Eh, mayong agda sa imo, katropang.
0: Wow! Nagpadulong ka lang to, nagkanto ka lang to, Siloilo, nag-ilonggo ka na?
1: Eh, amo na yan, eh. Kahit ang kilala ko ganito, nagkanto lang sa Manila, eh, sa Kadlaw, Tagalog na
0: pagdali. Ate, sino nag-adya sa inyo, aw?
1: Ha?
0: Sino nag-adya sa inyo?
1: Eh, siyempre.
0: Pag abot na diri sa Aklan, ang taga-Aklano nag-adjust na?
1: Ay, tiyo, siyempre, ang Aklano niyang mag-adjust. Eh, siyempre, amo na yung mga kwanbala subong kung makatukot sa Manila, makatukot sa Iligo. Pag balik mo karon diri sa atong karang probinsya ng Aklan, mahiligay nun ka na, matagalog ka na, ang Aklano na lang mag-adjust mo.
0: Ang nag-adjust, amo ganyan nag-problema, daw nag-inapalisdan pa kita.
1: Dabol dito na manaming ang mga nawong tubigdog gagapon ah.
0: Oo. Tay, kamusta to? May kuhan kay, siyempre, Ilonggo to. So, kamusta plastada mo to? Kamusta pamanaw nyo to?
1: Okay man niya, tawhay lang yung among padalagan ni katropang John Allen, chill-chill lang. No, kaon-kaon lang kami sa binit-binit ng kanding.
0: Paglabot.
1: Paglabot dito. Paglabot dito, nagkaon lang kami siyang, wala nga, lechon na baboy lang ito naman ni Sistan to.
0: Sasa! Sana
1: tinirito ulit. Nga native niya man. Ako lang na, mga daupan lang man ang mga ang natawag naton yung mga adlaw-adlaw or daw usual
0: daw
1: ginakaon nato.
0: Medyo madamo man to kwan siguro kilala mo nga mga Ilongga no. Kay balaan ko may nag nagambal sa ako nya adlaw-adlaw nagakadto ka ginto.
1: Adlaw-adlaw eh hindi ko yung report sa imo sa aga.
0: Hindi tong wala pa. Atong na mga nagligad pa, oo.
1: Ah, mga nagligad. Ay, huwi. Kaya mo kita itong mga media, ito natin, yung mga...
0: Ilongga?
1: Sa nga ni Subong, mga media man natin, mga kilala man natin, nakatropa nga aral. Pero, siyempre, ang gagapon to, ay, kadamo, riyan mo nga Subang.
0: Oo, may nagambal sa akon.
1: Ay, kadamo.
0: Aba, huwi.
1: Pero, tingnan ka kagalo niyo.
0: Wala na kamo to nagpa-massage. Tayo, mas sakit-sakit.
1: Why not? Eh, condition na lang lawas ni boss dyan ah.
0: Aw, okay. Oo. Ah, sige lang ah. Report mo na lang, Ilonggo man.
1: Oo, sa atong din yung tipon, kira mga report, ito pangarang, nakaluwas di ang duwas. Nakaluwas, pero naiwa ka ng mga inunga, ito pangarar. Magali sa rin nagasunog ng dakarang panimalaya sa barangay Alfonso 12 sa Banwa Karat ni Bacaw, no? Kung nagtaliwan ka rin adlaw nga Lunes, itaod to adlaw. So rin ka rin panimalay, ginapanagiyahan ni Vigilio Saldivia Zonio na kung siya ni Corona ay kaibahan, no? Ang karang daywa, no? Nga mag-ikampod nga apopagid. No nga nag-i-staro na karang sarili, karang bagay, na kung siya nga pangidaro ni Siam nga Dagon, ag-up at nga Dagon. Ako ka rin siya nga nag-informasyon nga nabuol, ay nakaluwas, no? Or naiuwas ita na karang kalapit bagay, pero daywa ka rin mga inunga sa sugod. Ita di ka rin nga panimoy nga nag-liyab-liyab o tanga niya, nag-kwanya taro kagayo, katrupangar-ar.
0: Okay.
1: At ako siya nga nga ay, kung ito rin, totally burn kita. No, rin ka rin nga bagay, ka rin ka tropang ar-ar. So, siya nga karon ay may una pa nga nagkaroon nga mga nakatambak na mga pagay, iba ta mga gamit nga nadagasa, no, katropang kapin man, no, anak na mga, kuwan ha, mga kagamitan, no, mga lambong, una man nung katropang ar-ar. So, uamat na ninahan, no, ay dayabing ginapatihan ta katropang ar-ar, nga naghalinta no sa dayakarang appliances rong kalayo. So usually bi ko tropangar ako nga dapat ay magbaka gid mga appliances ag mga sigurado man baga no nga mga ginabakal naton ay base baga no i-check man naton no mga linyada or dayakarang mga electrical wire base baga di karon nagkaumpisa mga shortage. Yeah, so ag dun rin ginatunaan dayon ita pagkasunog do katropang ar-ar. Sa ato magidadugan paging mga report na wow, para sa medyo controversial sa makarunda.
0: Alindon.
1: Kuraya karang natabo no sa bahin ni Taton karang Balete sambilo nga ni Carol, ginareklamo wrong personnel ita aton ka nga MDR RMO Abalete no, katropa nga RR. So ginareklamo sa makarang pamilya it biktima karang na kuryente nga sigon hay bukot at maayos no pagresponde no ita dia karang mga tawuhan no ita MDR RMO Abalete matapos nga ni nga may deklarat nga dead on arrival sa hospital diriya karang sang katatay no katropa nga RR. Sa aton na dikarang datos o basta datos sa aton garang impormasyon ay nag-aayos si Gunit Water Pump na nakarang panimagay sa barangay Arcangel Sur na karang biktima no, si Arjen Sarondin at Agimora no, Makuriente. So in Sigita nga nagtawag itkatapo ito aton garang MDR Mubalete araw na karang asawa nga si Lubel para nga ni magpangayo no ita bulig. Eh suno kara kay Lubel, may vital signs pa si Gona. No kung magahay matawag natin kung mahambal natin yung may vital signs, may heartbeat, may pulse rate, no nagaginhawa katropa nga RR. So ging confirm ta dira no. It anak karang missis nga assist si Gona nga mag-isa kay Raymo sa daya karang MDR mo nga ambulansya. Ugaling samtang sa biyahe ta kara katropa nga rabawhay medyo kwan baga naka unconscious aro raya karang mister ag uwa aging tawuan it oxygen uwa aging paidalom sa daya karang CPR So dugang pa kanahit daya karang misis nagasinelpon ng sigon na ato karang mga responder no o nakasipulod it ambulansya So pag-abot sa hospital magiging deklarat ang dead on arrival diya ka natin di physician diya ka natin biktima so ginkota na pa no ita doktor kung hatawaan ito oxygen o GCPR diya ka natin araya ka natin biktima itatang ka natin mga rescuer o galing ging amin taron diya ka natin misis nga o ging amin man ita diya ka natin wala na ka natin check no wala na ka natin tawaan ita daya karang oxygen o yung CPR dahil normal ko no. Purong vital signs na sa ada karang pag-check sa tropang RR. Dahil sa daya karang kakulang dahil sa daya karang kakulangan no, ita daya karang pang nag-responde na itong rescuer yung report daya karang insidente sa Balete Municipal Police Station para may paidalom sa investigasyon. So ginat sa makaroon ay medyo kung kung katon baga ay dapat pagtawag naton nga pag tinawag naton nga first aid una ko kagakipon ka sa propangarar no pag taoy oxygen syempre daya ka na kuryente tara eh kumbaga maduhaan ka tingin na ginhawa ka na silang segundo no ay kung sa nga ni Karan syempre na kuryente ka nakibot ka medyo maduhaan ka ita ginhawa and then kinahang niya gitaron yung CPR dahil nga ni nga sambilog sa mga maapektuhan pag ikaw karahimat oriente pero ato nga tagipusoon no katropa nga RR
0: ay so, wa pag ikuno ra nakagi kuno it BP pag gin BP man o galing nagka error nag error di bang bisis ro BP
1: yes
0: ano sa mat
1: yes. So dapat i-check it aron katropa nga RR ita uman dahil nga nga nag-deal abi kita sa kabuhi itaw eh bukod tara ita dapat mo yun nga matay at agutotan mo at atos likod ay okay ta. So ay daya ta ay tawot na katropang araw kabuhi ratong karang dinadil. So that's why dapat ay sa atong karang mga rescuer, mga responder ay ubraw na ito na itong karang katrabaho. No? Samtang una sa ambulance, adi, pwede natin nga ano para atong karang mahimu una, i-check it natin, do atong karang anong vital signs ito man. Kumbaga, ay i-check every minute dahil nga niya, kung ano na eh, matawag baga natin nga emergency katropa nga RR.
0: Yes.
1: Ay kung mga, i-check nga ni kung may ikaw karang high blood, kung mataas, yung mo karang nga BP, kinangan, pag BP ni mo, pag BP ki mo, mataas. After 15 minutes man, pahuway anay ha, ay i-BP na kung ikaw uman, kung nagdaba, or nag-taas, or nag-maintain.
0: Ay, ro, ginapangayo, itdaya karang asawa na na, no, nga, subton man no ita mga nagresponde karaga mga rescuer yeah. Kung ano or nano dapat may nahimo pa dapat sa dakara nga tikam para ma-survive ra na karang mister. Kasi wa man kunot gin patigayo nga abi oxygen or CPR eh, di ba? So medyo naga nagakuan bagaro ana karang asawa nano may kakugangan gid man daya karon nya rescue team nga dapat sabton gid itdaya karon nya MDRRMO balik.
1: Yes. Ang dapat ra ka tropa RR tauan din pagtupango di taton karang LGU Balete, el syempre pagtsandaran, taton karang LGU. So, andat karang pagtauan din pagtupango, dabi ipatubang rumisis, no? E, trobi man na sa ato karang police station, agado ako nga katapot personnel. Ag, syempre, noong team leader kita ron, itaya ka naton karang nag-rescue nga rakatropa. Karang may mga team leader, abisandara eh. No, kada
0: dokumenta,
1: so, explain kita ron kaya pangaral it maya dapat kung ano rong mga dapat ubrahon eh, pero sa ako nabi ka dapat emergency aga hinambay ng dangawa bisag misis nga what inubra rescuer na to nagsinilipon mo lang agwa gintawan it oxygen agi CPR ay medyo kung negligence na kita no sa akong karang trabaho katro pangaral pero anyway yeah, no hay para man dun sa update dun hindi na hay bantayan daya karang update no sa dekara na tabo sa ato karang banwa karat balete sa pagsikir man dun itaton karang kuana XFM patrol reporters ito kara sa area karang katro pangaral right. Anyway dun ato na dekikon karang mga report sa pagsikir na to no itila na to ng mga police station ya karang sa ato karang probinsya taklang report magaling sa kalibu PNP eh. Ako si Katropa nga Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report. Live Report.
0: Si Road Salvador ba kanugon yang pinaraktis katropa useless what nao puro gang training what pugos gid rin man. No, so kinangan sabton ra no it aton karang MDR mo balit. Alin gid man? Ha? Kajori Jor po, tama gid rong inambar ni Pre-chan, dapat permigid i-check perme, bukon abi ron ita sagakyan nga kung masamad pwede ma-overhaul, bukon doon ita wiring or dynamo nga kung masunog pwede i-rewind, kabuhi tabi ron itawo. Yes, tama.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, so dapat, no, una hong gid, rong kabuhi kita, no, itaton karon yung mga igmang ho, mga ginarisyo kita. Ah, mga katropa. Oy, good morning ha kay Josephine Historias Valencia. Nadaga tutok no, shout out lang sa akon kay nga kilala una karon kay Bibi kay Jasmine at kay Daisy Lynn. Good morning gid ha. Aga kay Michael Villanueva Solina ba nga tabid gyon katropang RR. Good morning man ha. Kay Angel Villarelo, good morning una karon sa Ginbaliwan, New Washington. Paano kinakagabo si Gigita sa oras itaton kinakapaga ililiba exciting Pilipinas exciting. Sa mga katropa na ton kinakag nagtutok pinagi sa ton kinakag Facebook Live kinakag sa tag sa Kamaradyo. Good morning, ang inakibahan na ton partner technical side katropang si Pril Kit Palmon sakay itaton kinakag patrol katropang Christian Villanueva kagad man itaton kinakag station manager katropang Janalyn Ascanio sa ton man kinakag CEO President Dr. Emilito Oy. Mandi inyo karon nyo rin kibahan, katropang RR Kulas. Nga nagkaiwan, it may ride ka nagkagawa ni Tex FM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa,

0: mga katropa Philippines sa Dartamala size just sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolinto. Yes, mga headlines, makanya dahil Miyerkules, August 5, 2026. Headlines. At para man sa kanya headlines, sa kapangang balita, lokal, 2,000 pesos nga ayuda sa idamit uplift program. Nagumpisa roon niya mabatong mga kwalipikadong SSS employed member. Ginaligar, pagtikang sa ibabaw at mga corals sa Islay at Boracay sa content creator gustong paimbestigahan sa LGU Malaya. Sang kaaklano niya managturo kay ibaan sa badminton technical officials sa kapaday niya Philippine Junior International Series 2026. Kapin sa 1,400 pesos nga cash at sang ka managturo sa Feliciano Elementary School na dagasayt managkaw samtang masakurutanan sa flag ceremony. Sa tamang headlines balita, national ta 30 ka pang flood control cases ginapahaom ng ipasaka sunuman sa NBI. House panel chair nagpanawagan para sa madasig nga pagpapag-on it proposition nga mas mataas nga income tax exemption. Sa tamang balita, international 7 ka tawo patay samtang 40 ninahan sa drone strike sa Sangka Beach sa Russia. Samtang US military haumgon sa libel nga wa pa nakita halin ko World War II sunuman kay Hegseth. Kamani balita, entertainment, Ariana Grande magapahuway anay sa limelight matapos her Eternal Sunshine Tour. Sa kamani balita, sports, sa PBAD, target uman, buhiyon o kasikatan it badminton sa tonga it pagpagsik it racket sports sa Pilipinas. At sa kamani, health news, pag-inom it bastante nga tubig importante para sa mabakod at flexible nga mga muscles.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Agsamali tali mat balita lokal larit man katon it Santon Vitamin C. Ginapisan ngon it Social Security System akon SSS for pag-download it 2,000 pesos sa account it mga kwalipikadong miyembro sa idamit Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport akon uplift program it gobyerno. Apang iklaro ni Amiel Hinoba, Senior Communications Analyst at Visayas West Division nga mga una sa Group 3 o kon employed member gamang rusakop it programa. May apat ka mga rekisito nga ginatan-aw o ahensya nga ginakipan it dapat usang ka-employed member hay may monthly salary credit nga 20,000 pesos panaba kaibahan sa 2024 Community-Based Monitoring System akong CBMS at Philippine Statistics Authority may maskin sa bilo nga kontribusyon sa tunga 2025 to 2026 kama naman yung may disbursement account na gin-enroll sa SSS portal on or before April 30, 2026. Dugang pa ni Hinoba nga waray nagkakinahangan nit application kundi automatikong gina-download ro ayuda matapos ro cross-matching ng data sa SSS ag PSA. Samtang sambilog sa per household gamang ro makabato ni 2,000 pesos nga uplift assistance sa sulit anum nga bugan o kung nasa sa bugan it Disyembre.
2: Ang mga members natin is nasa group 3. So we have 4 qualifications for them to avail. Actually, walang application nito ma'am, no? Automatic siya as long as they qualify sa apat natin na set, which is number one, dapat employed sila na meron silang monthly salary credit na 20,000 and below. Second, dapat po ay nakasama sila sa CBMS 2024 ng PSA. And yung third is, dapat meron silang at least one contribution between 2025 or 2026. And lastly po, dapat meron silang disbursement account na naka-enroll sa kanilang MySSS portal on or before April 30.

0: 2026. So, inuulit natin, wala po itong application. As long as nag-qualify sila based doon sa APAT, automatic na makakasama doon sila sa APLIF assistance after the cross-matching ng data natin from SSS sa CBMS 2024 ng PSA.
1: Si Amiel Hinobaro, Senior Communication Analyst at Visayas Wasto Division, sa naman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa gahod.
1: Ang simpang pagiging balita lokal, nagpabot ipagkabalaka sa lokal gobyerno at malay, iba pang natungda niya ahensya at gobyerno. Rusang ka concerned citizen, kasan ginaligar pagtikang si Babo at mga coral sa Islay at Boracay, isang ka managturo samtang nagahimo at kontenta. Inpahayag ni Chris Kahilig at Natives of Boracay and Business Stakeholders Incorporated nga matapos makita uploaded video in sigida imaw nga nag-reach out sa manugturo para hinyoon kunta nga idilitroan ng content apang uwa karagin sa pagkaroan ng message agin block pa imaw sa messenger. Kuli higin unblock man imaw kasdungan it paghimo it video nga nagpangit pasaylo apang magkabig sigon nga bukon raya it sincero. Inpunto ni Kahilig ang importanteng masayuran it publiko ang importansya it coral reefs sa isla. Apisar nga bukon para sa tanan na tungdan o kon apisar nga para sa tanan na tungdan nga area. Hugot man yung ginabawagan ng pagtapak o kon pagtikang sa mga corals. Pangod posibleng masama rabagay at nagkainya iniisda at iba pang marine life. Gusto lamang sigunan ng protektahan o coral reef sa party at baybayon nga ginapatigyonan it snorkeling at maturista nga nag-island hopping activity. Ginapakamayad man sigunan nga magpadayat sugat sa LGU Malay para hinyoon yung imbestigahan at indigon mo man paro ka parang aktibidad. Kama naman yung malikawa nga magtugat curiosity bangod maabo pang tawo ruwa nakasayod yung may hidden sandbar sa Boracay. Makapig sigon niya pag-promote it wrong tourism rugin himo it nasambit yung managturo nga content creator. Nagapila man raya sa tanan niya maging responsable sa paghimo it content kabigon sa mga aktibidad nga pwede ag hindi pwedeng ubrahon sa Boracay. Mas may sigon niya magtambong anay sa marine protection orientation para sa tama nga paggabay.
3: What ako kontara itagsugat no sa mga natungdan kung imaw lang nga rakat nagsabat lang sa nag-delete ita ng mga post. Kapila ko in imaw gi reach out i-take down ang anang nga post wa gid na naging ubra. So to background karon hay nag-agto imaw sa protected area ag nagpinanaw ito. Klaktay ko lang nga pwede gid agtunan adong area nga ron dahil snorkeling area imaw. Pero ang hindi pwede hay tapakan ag magpinanaw pwede tabagas. So, sa coral reefs hindi pwede dahil masama do corals. Kung masama do corals, hay iwagun i-snorkelingan ang doon mga turista at masama doon mga bagay isda at mga other sea creatures. At pagkatapos, hay doon coral reefs importante sa pag-protekta itong bagas nga maputi iya sa Boracay. Nang akon nga point, hay dugaon do post completely para hindi iwan matrace nga may hidden sandbar at create pa imaw curiosity para sa mga tao nga wagid kasayo dahil the promote imaw it wrong tourism.
1: Real concerned citizen niya si Chris Kahilig sa naman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa gahod.
1: Ag sa dugang pagiging balita lokal, narito magkatot Vision X Plus Subgel Capsule o capsule nga para gid sa aton yung mamata. Gubos agin kalipay ni Lucky Dalida Teacher 5 at Mandong Integrated School nga maging sambilog sa mga badminton technical official sa Philippine Junior International Series 2026 umpisa Agosto 4 hasta 9 sa Mandaluyong City. Sambilog rin sa mabaho nga Badminton World Federation o BWF Sanctioned International Tournament nga presenteng ginapasakupan at 28 ka mga nasyon na. So kay Teacher Lucky yung mabaho nga kadungganan nga maging kaparte technical official at mga representante at Philippine Badminton Team. Gusto si Inday wang magkasunod nga BWF Sanctioned International Tournament so gintugyan ka na. Magamig nga pamatuod raya at mataas nga level kumpiyansa sa anang ikasarang integridad aga professionalism bilang sangka badminton technical official. Namisigun rin ang exposure nga makabulig para mas mapasanyog roan ng kasayuran ag eksperyensya nga pwedeng magamit sa paghubog at mga younger athletes sa pag-abuton. Gikabig man ni Teacher Lucky roan ng anang mabaho nga pagpalangga sa sports nga badminton kung sin dati man imaw nga naging sangka player. Apisar nga wa imo natawuan mas magapad nga oportunidad bilang player gintinguan na nang makaabot sa anang posisyon makaron.
4: This year, hay the Philippines do nag-host a BWF sanctioned tournament. Kung kasi inahay mahigit mga 28 ka countries doon nag-participate. Bali, Philippine team abida ay mga players ita nga halin man sa Pilipinas. Bali, ako ay technical official na nag-represent i Antonia Philippine team na kumbaga ay gintawan kita in opportunity nga sa kababo ng mga technical officials iya sa Antonia Pilipinas ay kapilian din kita. Parangga ko ginabit adaya nga sport halin pa ka maisot pa ako. Player ako dati pero hanggang ano lang ako district level. Pero kamba ko nga ni no, sa ako niya pagkatanda ay hindi ko dati maabot yung achievement ay bawi lang mako na ako sa officiating. Kaya nagtingwa kita nga ni ako nga diyan ano ko maabot ko ron dahil ano ay dahil siguro kapasayamat man ako ron sa Ginoo atong Ginoo nga gitawan kita it dahil nga skills at talent nga aton pag-share man sa iba.
1: Si Lucky Dalida, Teacher 5, mag-badminton technical official sa anuman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa gahod.
1: Ang sinupusan mga balita lokal, nagkapadayon para follow-up investigation ni balat na PNP para matungod rupag kakilanhan isang kapersona na nagtaka with 1,400 pesos ng cash sa kahita sa sulit bagay sa kamanagturo sa Felician Elementary School, Colunas, Agosto 3. So kay Polisitan ng Trisi Bulanon, Hepet Balate Municipal Police Station na nataburo pagpanakaw samtang masakurutanan sa ground para sa flag raising ceremony. Sa pagkagit CCTV na si Platano pagsuod isang kapersona sa classroom at biktima kung sa sinali dali mandrayang nagawa. Napanuhan nga mang sigon at panagturo nga wagono anang kwarta kat magbauraya it anang kahita. Sanang pagsityar, intak mat-aray bang gamit sa suod it wala at agrokwarta gamang rugin buo it manakawa. Sa bulig man isang ka-informant, may natumod aga presente ho niya gitutukan niya person of interest ro mga otoridad. Sa magkaroon, nagkapanayang paro ang pagtipon ibabang impormasyon angot sa person of interest para matumod ro anang ginakahimtangan.
5: Pagkatapos abi it flag raising ceremony, naagtay mo sana nga classroom. Imbukad na buwan ng bag. Ay, ranang bag ang itugali ranang wallet. May anak siguro ginabakay kung ano. Ay, nakita na nang watat na bilin niya kwarta. 1,400 na may wagat as ayko sa anang wallet. At ito matara ng mga ibang mga cards ng ATM na ito mata. Huwag mata na kaw-kaw. Only to kwarta rong natuga. Huwag manabit mga pangutanaan ni Morica to dahil huwag tagad at ako nga nabiling dito sa classroom. Kaya naman mata na nga may CCTV kalibig ato sa anang rong school. Sa CCTV ng mga footage, kinpay amon ng informant, kinpagita na mo na-identify na to person of interest nga maging suspect hindi na ito na pag makumplito na ito na nga pangagan. Sa makarama may pag-idro hayo ang abira na pagkakilaga. Ang usoy na mundag, hindi naman makita ang anagaling nga pagkaisayod dito nga itong bagay nana, ay mukong tagalit anong buhay, kundi hindi nga agkunan malang nana. At doon doon, nakaagtuma sa nangbulay, guwag itabi na nana, makilaga at bilog na nana ng pangagan.
1: Si Police Tanan, da Risi Bulanon, Hepet Balite, PNP, sa naman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa gahod, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa Philippines, sa tamala size 22 sa gahod. At sa mga detalye mga balita, national na tumagkatan Santo Plus Gold Herbal Capsule. Magkapasaka paro National Bureau of Investigation na kung NBI itugang at 30 ka mga kaso sa Department of Justice o kung DOJ kaangot itong mga ginaaligar manumaliang flood control projects na nagkainyan niya parte at Pilipinas. So kay NBI Director Melvin Matibag, umabot ngon sa 27 nga kaso o andang na-file ka kipro mga reklamo kung nagkanday Senator Jenko Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Manuel Bunoan, agpila ka mga District Engineer at DPWH. Gintawan ni punto ni Matibag nga wag lamang nakasentro sa Taguig City nga baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ro andang investigasyon na. Sulod ka na mas magaparusakop it mga kasong ginapasaka it NBI agpadeno andang pagtutok sa iba pang flood control project kung ginapatihan niya ginamit sa korupsyon na. Di pa siguro man ka nga uwa pa napapabayaan ro iba pang mga issue nga andang ginaimbestigahan.
2: Express, balita sa gahod.
1: At sa tapusan man yung balita, national, nagagaom si House Committee on Labor and Employment Chairperson ag Cavite Representative Ramon Cholo Revilla III nga padasigan it kamara pagtalakay sa mga proposisyon niya magapataas it income tax exemption kasunod it pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. sa anang ikalimang State of the Nation address sa Consona. Sulo kay Revilla magaserbing klaro nga polisiya o proposisyon it presidente nga hindi yun pag pasakaan it income tax rumang empleyado nagakita ito sa 350,000 pesos kada dagon agad mabawasan ang epekto pagtaas it pressure it mga bakunon. Pero pasigon na nagindihon ro House Bill number 7952 nga nagahinyong ipasaka sa 400,000 ro dagunan niya income tax exemption maghalin sa presenting 250,000 pesos. Apang haumi mo ang batunon 350,000 pesos sa threshold digit sa siyon ni Presidente kung makabulig raya para mapadasig rupag aproba ay proposisyon na. Ipahan man siya nang inaproponer pagpataas sa tax-free ceiling i-13th month pay agi pa pang bonuses halin sa 90,000 pesos pagtuit 150,000 pesos. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, rato US dollar nagabalot 60 pesos 93 centavos.
2: Express, balita sa gahon, balita sa international, balita sa international.
1: Ag sa mga detalye man, itbalita international, nga tumangkaton Santong Plus Coffee Mix. Kapin sa tato kon kapin sa pitong katawo kay bahan ro tatlong baunga agaro na matay matapos tama ni drone sa kamatang beach sa Russia. So sa mga awtoridad umabot sa 40 ro na halitan kon sa hindi siya tikanda ro gin pangdala sa ospital. Ginakusahan ni Gobernador ita Krasnodar, Ukraine, it deliberate strike on civilians apang wa pait pagro Kiev angot sa insidente. Video nga nagkalhit sa social media, makita nga bumagsak ro drone sa biag sumabog samtang maabo nga turista na nagapaligo sa baybayon. Bukod pa ita klaro kung ano targeted drone na. So naman sa pila ka mga report, posibleng bumagbagray sa beach matapos maapektuhan it electronic jamming o kung matamanit air defense it Russia.
2: Express, balita sa gahon.
1: Ag sa lapusan man ni balita international, ginpathag ni War Secretary Pete Hegseth, hindi ka pabilin niya preparado o puwersang militar it Estados Unidos sa libel nga wapan nakikita halin ko World War II. Payag kay kasunod ni desisyon ni President Donald Trump kay paiwar o nakatagana nga pag-atake sa Iran nga sunok kanay maging pinakamabaho nga opensiba halin pa ko World War II. Siya pihakit pagpaiwa it operasyon. Gipasiguro manit sekretaryong nagapabili niya alerto ag haom mga tropa para sa anuman niya aksyon na. Gitumod niya haumani nagapakita it papag-uon niya posisyon militar it Amerika sa itong atensyon sa Middle East. Samtang nagpadayin man ro issue angot sa posibleng kasugtanan sa Tiran, gintawan it punto it administrasyon nga uwa it gintala na nga deadline para kanta.
2: Express, balita sa gahon. Showbiz News! Showbiz balita.
1: Ag suman Italy mat balita entertainment nga tamang katon it premium Disney. Magapahuway anay si Ariana Grande alin sa limelight matapos sa nang Eternal Sunshine Tour sa September 1. So sa mga report, ginhimo na naroon na sambit nga desisyon bangod sa tayuyo niya pang publikong pag-usisa at pagpunasan ng mga na-experensyahan. Di man sigon, igapadayon ro pagganap sa musical nga Sunday in the Park. Sa kapag-ipag-angot ko December 2024, ginpakigbahin ni Ariana ro epektet basihan ni komunidad sa kaanyag agita pang publikong kritisismo. Giningan yung manana ro man nakaka-experience ka parang sitwasyon nga magtaganit mga boundary ag unahon ro sariling kamagayran.
2: Express, balita sa gahon, balitang sports, balita sa sports.
1: Ag sa mga detalye mat balita sports nga tamang katon ni Turbo Dietar Food Supplement for Men. Nagagaom ro Philippine Badminton Association nga umanya mapukaw ro interest mga Pinoy sa badminton samtang padayon nga nagasikat ro tennis ag iba pang racket sports sa Pilipinas. Sa pag-host it kaunahan niya Philippine Junior International Series 2026 halin Agosto 4 sa 9 tuyo ita federasyon nga makainganyo it mas mabu pa nga player ag taga-suporta. Sunod sa Philippine Badminton na kapareho at naging epekto ni Alex Yala sa pagsikat at tennis, gusto mananda nga makabilog isang ka-local badminton star niya magataot inspirasyon sa masunod pa nga henerasyon. Ang damit federasyon niya may angat ro developed Philippine Badminton sa international stage, agurbaho niya mas abot kamay ro sports para sa tanan ng mga Pinoy.
2: Express, balita sa gahon, XFM Health News.
1: Ag para man sa ano kanyang health news portion. Ginapakita it mga pagtuon niya kapin sa 75% it aton niya muscles ay himo sa tubig. Rason nga ro kakuha ni tubig sa gawas o kung dehydration yung pakaapekto sa kusog at pagnami it muscula pagkatapos it ersisyo. So sa mga eksperto, maskin sang kirigamang rukakuangan sa tubig, posible magpahina at pagdagay nutrisyon pagto sa mga muscles ag makadistorbo sa normal nga pagpansyon. Bangod ka posible nga mabatsya ganit sang katawo madasig nga pagkagaway ag mas mabuhay nga recovery. Ginarekomenda man ni ita nga mag-inom 2.5 liters nga tubig kada adlaw bilang paggiya. Dugang pagkarangar pag-inom it bastante nga tubig importante man sa pag-maintain it normal nga temperature it gawas gabigon kung naga-exercise o kung nag-uubra sa mainit nga palibot. din padumdumanit mga eksperto ng tubig sa bilog sa pinakasimple apang pinakaimportante nga pamaagi sa pag-amlig iti kayong gawas at pagpauswag it performance it bilog nga kagawasan.
2: Express Balita sa Gahod.
1: Oras mga katropa Philippines sa third time alas 6:30 sa Gahod. Agri mga balita natin po at pilog na puwarsa at Axafam na Philippines, 96.5 kalibo makarni adlaw kitit Miyerkules sa August 5, 2026. Agri mga balita at Cattle Santo Plus Gold sa Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium D. Kaman Fission X Plus Subdual Capsule. Capsule lang para guide sa ato ni mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, like Santo Plus Herbal Soup. Mga produkto ito, Yasto Health Incorporated Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sasta Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
6: XFM.
2: Mga katropa, XFM.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan, The Secret of Health.
5: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: Ay, mga katrop, para aton nga oras sa oras sa Bilog Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:43 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

0: good morning.
1: Good morning.
0: Maayad-ayad nga agahon banwa, maayad-ayad nga pag propamati mga katropa.
1: Good morning.
0: Good morning sa mga suki naton nga naga-monitor.
1: Awesome.
0: Naga-propamati iya sa banwa it Kalibo, Kabugusan, probinsya it Aklan.
1: Good morning.
0: Kaya kipraton ka nga mga suki nga naga-monitor, naga-propamati sa aton nga mga secondary area of coverage.
1: Good morning.
0: Probinsya it Capiz, Antique, northern part it Iloilo. Kaya sa may area it Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Hoy, mayad nga gahon ha, magandang umaga po. Mayong buntag, mayong aga, buenos dias mga katropa. Panibagong adlaw, iyaw magkita sa adlaw nga rang may opisina kita ha, may trabaho, may klase. Sa aton ka rang mga empleyado sa gobyerno. Miyerkules pagang adlaw. Agosto 5, 2026 sa mga katropa. Bugan ko no right mga tigkiririwi, suno sa mga katigungangan. So, tuloy ang laban. Morning ha! Aton nga mga suking nga naka-online. Ayan nga pagpropamati kinyo ro na sa aton nga mga OFW. Mga suki naton nga mga nakatutok online iya sa Pilipinas. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga naga-monitor sa aton nga YouTube channel, Itix FM. At siyempre sa mga naka-download na, itanda ka nga mga radio application. Ayan nga pagpropamati kinyo na sa online. Basta may internet kita, wat problema. Sa aton ka nga mga suki, pwede kita kamo mag-propamati sa aton ka nga online.
1: Good morning!
0: Mga katropa. Morning! Nailison de la Cruz, ha? Mayad nga pagpropamati. Inuandi Norada, good morning. Morning ko nung kay katropang ninyo. Nag-monitor na sa dumlog sa tambak niyo. Kaya matitornia ni, good morning. Sa tornia, pamilya na sa ibahay.
1: Good morning,
0: kita. Nag-monitor mga randa. Si TJ Noynoy, Igtanlog Solidad, doon nasa San Francisco, California. Mayad nga pagpropamati, kita.
1: Good
0: morning. Ag sa Igtanlok, Solidad, family iya sa ibahay, ag sa Numancia. Naka bull's eye. Daw-adlaw. Namusta ro dagagan itaton karangapanyam po iya sa aton sa Western Visayas. Sa Banwa, Itkalibo, ag probinsya, Itaklan.
1: Bull's eye!
0: May mga ginabantayan kita nga rang mga weather disturbance. Malamat sa sobrang bantay na ito, nakakagusot gilgiapon. O mga bagyo nga na, o mga low pressure. Now, hamat masaw-asaw, maugan-ugan, raton ka na nga banwa at Kalibo. Ibang mga kabanwahanan. May tropical storm. Para sa guwa, ita aton ka na nga Philippine Area of Responsibility nga ginabantayan. Bagyo, ginamba mong tropical depression or tropical storm. Bagyo doon. Kana karang international name is Maymay. Sa guwa itaton karang nasyon at base sa report kaina ita pag-asa pro ana karang sentro ita bagyo. Unara sa kagayoon nga 170 kilometers sa nakatungdan ita La Union no sa baknutan La Union. May dagang hangin nga 65 kilometers magapit sa sentro. Karang bugso kara is 80 kilometers per hour. So, mahinay. Nagahugag pa nabagatnan na sidlangan na mga katropa. Nagapabilin man may sambilog pangarang sa guwa. Kayang bagyong dulpin. Baskog na. Pero what a chance rin nga mag-igoy as Pilipinas ha. Aga unara sa may 1,845 kilometers sa nasidlangan na minhan na ita extreme northern Luzon. Aga raya ay magadaga ita pag-uan-ungan. Anang ipikto karaya sa Pilipinas, daya karang southwest monsoon or habagat. Especially una sa may southern Luzon, ag iya sa aton sa western Visayas. No, so may pag-ugan-ugan, magugag-umon, roaton nga kagangitan. Gabigid sa may area karait Antique. No? Iya sa may Iloilo agya Gimaras.
1: Good morning!
0: Oh, ugan-ugan man yagi kahapon to sa Iloilo. Kasarangan man ng huyop ithangin ha, sa aton karang mga katropa na nga mga nagapanagat makaroon. Lumabagod-bagod dah, yabagat. May chance mata na nga magbutlak raton karang haring adlaw. Pero mga kara mga katropa. May chance gilataro ugan. Makaron karang adlaw nga ra ita Miyerkules. Well, sa aton makaroon nga pagpangalagad, ano rong mga mainit makaroon nga mga isyo nga aton karang pag-trutalakayon? Good morning, anay kay Ma'am Early Lorenzo Morandante, ha? Good morning, gida, madam. Yaron sa Barangay Tigayon. At syempre kay Kapitan Hale Morandante, good morning. Kay Sir John Paruhinog Serbas, good morning.
1: Good morning.
0: Naka-monitor makaroon sa aton karang Facebook Live. Ang pod Margie Ascanio, good morning gidaha, nakatutok man. Makaroon karang agahon, mga katropa. Now, ano ro nagkaganabo kahapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga mainitan yung mga nagkaganabo. Pero bago doon, kahapon, may mga nagagawa ng mga report. Gin-confirma ko man yan ida. No? Nga ginasugid nga si Senador Bato de la Rosa hay naaristo it aton nga mga otoridad. No? May nagpaguwa it daya karang nga mga impormasyon nga nadakop si Senador Bato de la Rosa, mga katropa. Kahapon, nagkalihitron. May mga rumor una sa social media. Aragi daro masaklap nga sa social media. Kasi, ginasugid nga naaristo si Bato. Pero kat ginbugan it mga statement, ro mga opisyal, may kangtanan sa raya karang nga impormasyon. Uwa ita nagkumpirma mga katrupa nga naaristo si Bato. Now, ro question is paano nagguwa ro istorya? Oh. Kahapon may nagaguwa nga may mga post ag live stream sa social media nga nagahambay ag ginasugid nga naristo si Senador Bato. So kabaabo nga mga netizens ro nakibot. Ro una nga pangutana is kun matuod baga. Ro na sambit kara nga balita. Katgin po pangutana si DILG Secretary John B. Crimulia, uwa sanda it impormasyon nga nabaton, nga naaristo si Senador de la Rosa, mga katrupa. Ha? Hindi rin pwede nga hindi agi makaabot kanda ito. Or, base kung ginatago ang mananda, pero waman itrason. No? Pero uwagid it mauron nga report nga nabaton rung PNP ag DILG. No? Ang bamat at NBI ongoing Rwanda karang manhunt operation kay Senador Bato. Ag uwapa it mga feelers or anuman nga bing nga maaristo or magsurinder. Kasi kanda, waman it kumpirmadong impormasyon. Uro pag-aristo mga katrupa. So in short, fake news. Ah, kasi hindi ra pwede nga hindi makasayod ro gobyerno. Ag hindi man pwede nga hindi kita makasayod nga mga ordinaryo nga mga pumuyo. Kasi pila mang milyon ro nagbuto karakana. Oh, ag nagapupangutana kung si inyon imaw, ano ro status? Eh, ro kahapon. May nagapta, rumor sa social media. Ha? Kung sa aton pa himarites. Ngayon ang pang. Ro naguwa kahapon ng mga impormasyon, mga katrupa. So in short, white report. White confirmation nga naristo si Bato. No? Ro naguwa hay wa tara na verify nga mga report kung sa aton pa is chismis or marites. sa social media, mga katrupa. Samtang raton nga mga opisyal nga nagapahayag, nga naghambay nga uwa, it nabaton nga mga impormasyon, may kaangtanan sa aktwal nga pag-aristo, mga katrupa. Mismo, Rodeo J, nagpahayag man karon.
2: Bullseye!
0: Ha? Nga uwa it kamatuuran. Runa sambit ka na nga report. Kaya reportyon, no? Pahayag kita DOJ, mga katrupa, sa daya karangan naggapta, naguwa, ha? Nga mga report ko na aristo gid man. Oh, mismo ro Department of Justice ro nagpahayag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Abi, korusyon yang karado dito, pamatian na. Oh, sige, hargalit.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Okay.
0: Kinpangunta na kung na-aristo si Batoy.
3: It's not yet. Wala pa po kami natatanggap na nangyari yan. Yan ang po masasabi ko ngayon. Okay. Just a quick update. Thank you. No more questions? Ah, hindi pa po natin masasabi. Alam po natin na may naibalik na, no, na more than 800 million pesos. Okay, and I believe that there are more. The department actually expects more. So that's been returned to the Treasury at nabalik na po yan sa kaban ng bayan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una nga pangutana ko na risto is wa sandait na kita or wa sandait na baton nga informasyon. No? Pero kung imo nga tanamon sa anak karang actuation ita DOJ medyo nag-smile-smile pa imaway.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Basta randa tanging pagawa, wa na aristo, agwas ang dait na baton nga impormasyon. Kasi hindi pwede ron. Nga hindi makasayod ro Department of Justice, ro DILG, ro PNP.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naaristo, kung uwa si Senador Bato de la Rosa. So, in short, dayang nagapta nga mga impormasyon kahapon is fake news, mga katrupa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Quite kamatuoran doon. Okay. Now, ano man doon natabo sa impeachment trial? Pangpilang days yun da. Day 12. Kahapon. Ag magapadayon makaron nga agahon ra ro impeachment trial nga ra ni Vice President Sara Duterte. Rosambilog ang sa pinakamainit ta. Nga tungki anay. Between Attorney Lorna Kapunan it prosecution ag Attorney Michael Puwa sa part it depends. Nakasintro sa ginasugid nga paggamit it confidential funds ni Vice President Sara Duterte. May andang tungki anay kara mga katrupa ro andang sagabtanan. Kasi gintawag ni Attorney Kapunan nga scam. Ro sistema sa paggamit it liquidation it confidential funds sa Co-Office of the Vice President ag DepEd. Agin pahayag mismo after nga nagpangutana sa witness nga dating kuwa auditor nga si Attorney Roderick Wamil may kaangtanan sa mga findings it audit mga katrupa. So di kara nagbagabag si Attorney Puwa it depends. Kasi hindi ta pwede manaroon nga tawgon nga scam. Ro mga transaksyon. Samtang gina-trial or gina-hearing agwa pa ipinal nga desisyon ro impeachment court. Diba? Kasi gitawag ko nga scam pero bukon pa tama na ra. Unless kung may desisyon ro impeachment court. That's why nga ginapaduga ito sa record rong nasambit karon nga tinaga nga scam. Agtawan itligwa it presiding officer rong nasambit kara nga motion. So may mainitan nga argumento may kaantanan sa confidential funds mga katrupa. May mga ginpakita nga mga documents Ah, saray ang impeachment trial, mga katulad. Agrayang mga documents, bukod nga mang it si BP Sara, runa kabaton it daya ka ng confidential funds. Ag naaprubahan ro mga raya sa proseso it gobyerno. Slide show mo nito doy ro impeachment trial kahapon para at least masundan kita itaton ng mga viewers at mga listeners. Now, di kara tungki anay, nag-init ro isyo. Sa part it prosecution, si Atty. Kapunan, may mga madagom nga mga pangutana, mga katrupa regarding sa raykara nga confidential fund sa kuwa. No? Kasi hindi man man pwede nga may automatic nga sagabton o dugaon rong pagpasabat sa mga kung paano nga mga paagi gingastos rodatong mga amount agrayang liquidation it mga pundo. No? So, ro testimonya itaya ka nga kuwa para at least maklaruhan rong publiko. Bukon yang it's a part, it depends sa prosecution, pati kita nga mga pumuyo di kara mga katrupa. No? So, ro testimonya nga rait kuwa agdagahambay nga may mabaho nga kantidad it confidential funds nga kugang o may isyo sa documentation. Ha? Ag di kara may mga obserbasyon di kara mga katrupa. Ro kuwa sa pagsunod sa gina-implement nga mga patakaran sa paggamit it nasambit karon nga punto.
2: Bullseye!
0: So in short, ro tungki anay nga kahapon it daywag ka mga batikan nga mga abogado is about saray ka nga tinaga nga scam.
2: Bullseye!
0: Nga huli higing kontra. Ginapaduga ron sa record. Dapat matanggal ni karon dun. Oh. Agro pag tungki anay, ag pag-aproba it confidential funds, dapat implement sa patakaran nga bastante ro dipinsa sa pagdipinsa sa raing mga aligasyon sa saga nga paggamit it pundo mga
2: katrupa. Bullseye!
0: So raw, reporsyon, itanda ka nga tungki anay, mga katrupa, pamatianin natin.
2: Bullseye!
4: That is all for this witness, Your Honor.
5: Thank you, counsel for respondent. Redirect, if any, counsel for the panel of prosecutors.
6: Yes, Your Honor, with your permission.
5: Counsel may proceed with the redirect.
6: Mr. Witness, tinanong sa'yo ng counsel for the respondent kung meron kang special training para mag-audit ng confidential funds. Kailangan ba ng special training para mag-audit ng confidential funds?
4: No, ma'am.
6: Hindi?
4: Hindi po.
6: Okay. At ang basehan mo, sinabi mo, when you answered is, ang basehan mo ay itong joint circular.
4: Yes.
6: Okay. Now, tinanong sa'yo ng counsel kung alam mo na ang Office of the President ang siyang nagbigay ng grant. Tama? At ang sagot mo? Oo.
4: Can you repeat the question?
6: You answered on cross on the question of counsel for the respondent if you are aware that the grant was given to the Vice President by the President.
4: Yes, well.
6: And you answered yes.
4: Yes, ma'am.
6: Okay. Pag binigay ba ng presidente, like in this instance, ang confidential funds, eh wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan?
4: Meron po.
6: Meron
4: po siyang obligasyon to liquidate.
6: Obligasyon. Pag grant ba ng Office of the President, eh exempted na ang Vice President na mag-submit ng mga dokumento.
4: Your Honor, Counsel for Respondent?
7: That is leading.
6: Redirect, Your Honor. This council opened the door.
4: Not covered by cross, even, Your Honor.
6: Your Honor, council opened the door. Council opened the door to this line of questioning because he said a grant was given
5: objection,
6: by the president.
5: Objection is overruled. Witness may answer if he knows. Kung alam mo, Mr. Wamil, pakisagot po yung tanong ni Attorney Kapunan.
4: Can you repeat the question, ma'am?
6: Ang grant ba ng confidential funds ng isang presidente to a vice president, this president in particular, to the vice president, does it exempt the vice president for accounting for the use of that confidential funds under your joint circular?
4: No po.
6: Okay. So kailangan pa rin sinasabi mo na compliant. Mag-comply.
4: Yes. Opo, kailangan
6: hindi
4: pa
6: lang ang Office of the President. Kung binigyan rin ng grant ang Department Secretary of Education, kailangan rin.
4: Yes, ma'am.
6: Bakit? Ano ba ang nature ng pondo na yan? Pera ba yan ng Presidente?
4: Since ang confidential fund po ay public fund, so kailangan pong ma-properly account. So kailangan nilang i-liquidate properly and completely yung kanilang cash advances from the confidential fund.
6: So ang sinasabi mo, at nasa rationality ng joint circular, section 1, public funds, public accountability, public officer. Tama?
4: Opo.
6: Okay, walang exemption. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account.
4: Yes, ma'am. Okay.
6: Sinabi rin, counsel for the vice president also said, the vice president also said, tinanong ka tungkol sa ano ba yung accrual method of accounting. Pakiulit, ano yung accrual method?
4: Under the accrual method po, the expenses is recorded upon incurrence and not upon payment po.
6: Okay. Allowed ba ito, itong accrual method of accounting sa pag-evaluate ng confidential funds?
4: No, ma'am. Kasi kailangan po talagang binayaran yung expenses po.
6: Okay. So, hindi pwedeng accrual, parang lista.
4: Opo, hindi po pwedeng lista.
6: Hindi pwedeng lista-lista. Kung binayaran, dapat cash out.
4: Yes, ma'am.
6: Tama? At opo, kung cash out, dapat may resibo. Tama?
4: Yes, ma'am. Opo.
6: So, hindi pwede ang accrual. Mr. Witness, okay, tinanong rin sa'yo, itong utilization of confidential funds, nakalagay, utilization of confidential funds, tinanong sa'yo ng counsel, hindi ba dapat confidential rin? Do not divulge information on the use of confidential funds. Tama ba ang interpretation ng counsel for the respondent?
4: Hindi,
7: Your Honor, that was not my interpretation. I was merely asking based on the COBO circular that he read, Your Honor.
6: Okay.
7: Just on that matter.
5: Okay, noted. Witness may answer.
4: Can you repeat the question, ma'am?
6: Ang tanong, okay, sabi ng counsel, eh, confidential funds yan. Bawal ang mag-reveal ng confidential information, citing certain provision and revised penal code, certain guidelines, which we haven't seen. Pag confidential funds ba, lahat ng information na hinihingi sa inyo, kagaya ng sangginastos, yung milyon-milyon na yan sa medicine, oy, bawal yan. Confidential yan. Pwede ba yan, Mr. Witness?
4: Hindi po. Since ang confidential fund po ay public fund, so dapat po ay properly accounted po ito. And since ang involved po ay confidential fund, so it must follow the strict accounting and auditing guidance po to prevent misuse.
6: Confidential ba yung, uy, bawal mo sabihin?

0: Ano'y Baselina, good morning. Nagamonitor man makaroon nga. Agahon. Si Jory Jorpo, mayad man nga pagpropamati ah. Sa aton karang mga katropa ro na nga nagatutok ka sa social media. Abo man ang fake news. Buhi paro tawo patay na sa social media. Buhi pamato. Abot ang mga nagakinabo karon. Kaping kundi ka kabayan dito utang, patay ka tiyo karon. So mga fake news doon sa social media abo nga nagakinabo. Nabuko ni tama nami. Joyce Alonsagay, good morning ha. Nagamonitor man karon kay Dang Villanueva, Jima Tolentino, Cloyd Beltran, good morning.
1: Good morning.
0: Aton yung mga katrupa nga nagatutok. Ang tiin din sa usa kay Uncle Charlie nga nagapropamati man makaron nga gaon samtang nga nagakapikapit sa Anton Gold.
2: Ayo di ma.
0: Ag naga-exercise makaron nga gaon. Good morning. Nagatutok man sa aton karang nga pag now, sa aton makaron nga pag propadayon. Good morning man kay Rini Rusgal. Naga-monitor man makaron karang nga gahon, no? Now, haraman tawaan ta itda ganda. Dayang sangka persona nga nakuryente. Nakuryente patay. Sa may banwa kara ita balite mga katrupa. Pinagtaliwan karang gadra. Now, nagreklamo ro pamilya sa pagresponde it MDRRMO. No? Una ra sa may banwa it balite mga katrupa. Now, ro MDRRMO makaroon medyo nabutang sa ma-init-init nga plastada mga katropa. Kasi rong misis it nasambit ka nga biktima dahil nakuryente nga rang nga namatay sa banwa it balite, nagreklamo. Haman! Kasi may nakita nga kapalpakan rong MDRRMO sa banwa it balite. Hindi man ra magreklamo kung may ginobra nga tama mga katrupa. Now, ano ro ang dakara nga complaint? Ha? Kasi rong pamilya ga-expect nga masugpunan paro kabuhi it nasambit kara nga biktima. Dahil sa pagpati it daya kara nga pamilya nga rong biktima is simpleng kuryentiyang or nalipungang. Pero pag abot sa ospital, patay.
3: Aww.
0: Ha? Ang ginhambagan sanda it rescuer, may pulso patama na. Nalipungang. Doon rusugid. Ha? So, ikaw, kampanti ka man nga pamilya, nga rong biktima, makarecover sa anak karang inagom. Kasi medyo slight yang gid bukon man it masyado gid ro pagkakuryente ka na mga katrupa. Pero pangutana ham-an gindeklarar nga dead on arrival. Oh. Wa kuno nagkandak nga ra it ng CPR ro rescuer. Mga katrupa. So ro pamilya nga ra nagwangay. Nga ham-an nga maurarong natabo. Ano ro explanation kara mga katropa it MDRRMO? Ha? Una sa may banwa kara it balite, saray ka nang natabo sa mister nga ginbawian it kabuhi mga katropa. Ha? So, makasugubo isipon runa agyan it daya kara nga biktima. Ang naintindihan naton, kung hamat nga nag-uusoy it mga sabata. Rung pamilya nga right biktima mga katropa. Now, kung matuod rung mga aligasyon. Ha? Or dahil sa kahinay or bukon it tama nga pagresponde it MDRRMO, importante nga makaangkon it madagom nga investigasyon mga katropa. Para masairan kung ano rung mga next naton nga maobra nga tama pag-abot sa mga emergency protocol ag kung ano rung mga kakuhangan. Importante ron kasi kabuhi ro aton nga ginadagagas kung kitahe mga rescuer mga katropa. Especially raton ka nga mga MDR rin mo. Nga, una ron permesa agustanan nga mga kabanwahanan. Sandaron ron number one makaroon nga mga nagaresponde. Bukon niyang it's a kalamidad, bukon niyang sa mga disgrasya, even yan iro mga pagpadaga pa sa hospital, bisan na ganabdos na ginakwa ng MDR rin mo rin ginaano eh. Oh? So kinahangan natin, ginausin natin, ano rin mga protocols? Emergency protocols, pag-abot di kara mga katropa. Ano rin mga kakugangan? Ha? Although bukon man it makatarungan nga bibasuhon niya ginaton, ro mga responder, kung wa pa it kumpleto nga mga ebidensya nga nagaguwa. Kinangan man naton matumod di kara mga katropa, kung ano, ro insakto nga timeline it nasambit kara nga insidente. So daya nga ra is allegation. Base sa naging reklamo it pamilya, especially ro misis, although una kita sa chimpo nga nga nagakasubo sa dinangatan mga katropa at daya ka nga mister. Ha? Makaron, ro mga tikang nga ginaobra, kumbaga may pag-imbestiga, ha? May pagpadagom, bago kita magpaguwa at konklusyon mga katropa. Kasi rong tinutuyo man naton, bukon niya mang it matumod, kumbaga, may sagabton. Oh, kundi kung paano pa naton mapaayos ro sistema sa emergency response para hindi matabo it uman ro maurang klaseng trahedya. Mga katropa. So, ginakilagan naton rong kinamatarong it pamilya nga magreklamo. Magpangayo it explanation mga katropa. Dayarong gusto nga matabo it pamilya. Now, kinamatarong man it aton nga MDRRMO sa Banwa it Baliti nga mabatian ruanda karanga side. Ag dapat makaangkon man it patas nga imbestigasyon mga katropa. No? So kinangan di kararong independent investigation, pagpadagom para masiguro kung baga o masayran kung may kapabayaan. No? Ag kung ano rurason it pagkamatay it victim. Ha? So hindi man pwede rin ngabi ikuha niya ginaton sa MDR Rimo. Ayro pamilya nagwangag ang makaroon mga katropa kasi ginasugid simpleng lipungang. Oh, ang bang responder, analipong malaman na okay yan. Daunta laman na sa ospital na para at least, ay, pag-abot ospital ay patay, tagal. Ha? Uwa it, ginasugid, ang uwa it nag-conduct it mga CPR or ano pa una nga mga emergency o first aid move ro MDR RIMO. Matsagin ubraga nga simple nga may gas-gas nga na-disgrasya, okay lang. No? So, nakuryente. Ro nasambit ka nga, mister, mga katropa. So, ro pamilya, nagapangayo it explanation, ag madagom nga investigasyon kung ano. Bullseye! Bullseye! Rungin kamatay, it biktima mga katropa. Ro aton ka nga baliti, PNP, may pagpahayag anay. Si Police Lieutenant Rizzi Bulanon, si Police it na baliti, and then, gusto taman mabatian, ro side it MDR RIMO mga katropa, sa nasambit ka nga, natapo. Para makaroon raton karang at Chief of Police at Baliti, PNP, saan na karang paglaro?
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Police Lieutenant Rizzi Bulanon, sir. Kamusta man, sir? Do inyo karang nag-investigasyon at Baliti, PNP, sa Ruin Tanika, Sugubo, nga pagkakuryente patay, isang kagagaki nga na, sir, sa Banuna, sa Banwa at Baliti.
3: Si ma'am, nag-agutog at tadi ma'am, rosang kamisi siya ma'am sa police station, nag-sunok ka na ay alas 6:30 pa tayo tabo at agahon kahapon. Nag-agtabi mo niya karang may mga 11 o'clock o ta?
2: Mm-hmm.
3: At adlaw kahapon. Ang gusto na lang i-report nga roana nga Mr. Hay na kurintira at sa kasubog itang ane ay in-declare kita yung mga dead arrival ito sa provincial hospital ito sa Kalibo.
2: Mm-hmm.
3: Ang nga manami mo takot no pagtawag din na it respondi sa MDRRMO ay okay mata at nga gindaga baga ito sa provincial hospital. Pero din nga nga nakibot at yung mga ito tangani gin declare na did arrival ang nagambag ko noro doktor nga kung ano kung gin kandakan it CPR o gin batangat oxygen ay hambay mo tako ay nga misis ay pakuno di man ang raanak ito nga gutong kanyang ito ng panduin no isang kri mga aga init buot
2: sir manit ano sir kumbaga ay kung pasayahan na binaton no rohay min ko what time mo ga expect nga ro yon madead on arrival gidahaman sir sa pag respondi abi man sa kung sino tabuan do insidente kumbaga okay pa mataa kumbaga ay min kumahamba naton sir nga mahamba naton nya may conscious or may sign pa talaga gid kabuhi sir do biktima
3: ay sunod masaka kay Mrs. May kwan man adin ina ba may vital signs mata okay mata ko normal pero lipong kita ron wa man desabat na ko nayo mata ko kanay pero may kwan mata baga ginawa mata mga nga nagtawag data imo ta injury mo para madagal data sa ospital lang para ito gid ba mga kwan gid imo maklear gid imo sa anang aron nga sitwasyon ay idin nga imo nga wa matangani nanawa nanana nga expect na magaing tagaliro pamatsan ko anang ato nga mister. I mean, dahil lo concern ka na taga MDRM o nagreklamo imang video against sa MDRM o nagginpatawag lang na ako lang do taga MDRM o para sandal na mag-isurya.
2: Oo.
3: So, yan sandal nag-atubang ron sa police station. Bali, sandal lang man doon. Kung alam na kami karoon nag-intervin, binyo lang man namon. Dahil do nature of offense or nature of incident, abing mga maramay, bukong manimo criminal nga case, siyempre, kung ano mataroon nga nangarang reklamo ita misis at biktima, ay within sa between sa injury o nataroon lang sa victim.
2: Alright.
3: So, kung ano nataro record, dato lang man doon facts namon nga bin record, sanda lang ma'am.
2: Sanda, madami sir, sa anda nga mga concerns.
3: Yes, ma'am.
2: Sir, sa yung gidangan ni sir, sa bagay biktima, no, yung mata na kuryente?
3: Ito mas anang panimara ito sa barangay Arcangel, sir.
2: Yes, ano ra sir, open wire or appliances, ano nga, ano ro, ano gida sir, naging kabangdanan?
3: Water pump, rin ma'am, sa ano ba nga bumbay tubi, simpre may gagamit ka karot kuryente para mapasaka mo ro tubi pa suod o kung may ginagamit ka, hindi ko ba magkano, magamit ito nga mga degree po nga para magbaskog ba tubo di tubi.
2: Oo.
3: Ay doon ang ginagamitan doon mo ito water pump pag may kurinti abi ron. May sunok sa misis ay ginsugok malay mo kanang mister nga isaksak ro kan i-plug in ba ro saksakan doon sa nagakunik sa water pump. Ay doon ito nga niya kibot ay mo medyo na batian na nang medyo may nagsinggit ba. Pag tinawag na naroon ng mister ay watap nagarip na wat tagasabat. So ginusoy na ito sa idago may kita na tanga tumbag talaga nga may nga nga biktima. Yun doon nga nasayran nga nakurintit imo.
2: Ano gidaruan ang pinakalastro sir si inya part it yawas.
3: Wala basta rin malang abi nakurinti anang ko mamalimot nga mo kung sa siin. Sa base kung may leakage o kung ano ba rin basta it katong ato nga kurinti.
2: So kumbaga sir, ay, minuto at agad ka tinsugo nga ipasaksak, minuto at agad may nagsinggit, agad to talagi natabo.
3: Gato ko tada yun.
2: Sir, particular, abimana sir, sige pa record ni Mrs. Aga reklamo ka tagad mo sa pag-responde it MDRMO ag sa pag-declare as Royon Yagi dead on arrival sa ospital.
3: Yes ma'am, agro yun doon nga gusto na nang i-record yung incident. Agro incident, agro more on kan imo complain. Injury mo.
2: Sir, sa area, sa andang bagay, anong paubos? Sa ubos do, ano, andang water pump nga ra?
3: Paubos na ma'am, ito sa panasin ko, ito ang nga ginabuhat po.
2: May kuhan na bukid, abi man na sir, do portion anong bagay?
3: Yes ma'am, Mario Arcangel, abi nga rin, medyo pa bukid.
2: Aga, ano na sir, may idea ka mo, or mga kung manot buhay sa andang may water pump, agawin ta, natabo gapon do dayang nga insidente?
3: Negative kita naman, wag kita hindi yan kalma.
2: Sige. So makaroon, inyo at agaday for record purposes, sir, daya nga sa reklamo ni Mrs.
3: Yes, ma'am, din nga nga tawag natin sa attention in the MDR imuron para maklaro man ba nandara na nga side man. So sandal lang man, nag-istorya, kung ano man. Kung ano matay, wag hindi man kita karoon kahamga kung may negligence sa part in the rim o kung ano matay, simple, sandal matang kasayod.
2: Pero nag-ano sanda sir, kamusta? Nag-sabat sanda sa inyo ka nga invitation man niya. Ano na, mag-atubang sanda ni Mrs. Representative MDRMO Balete?
3: Yes, no. Actually, abo matasanda ya kahapon na lang to. Ang istorya sanda. So, agreement kami kato nag intra pa sa mga istorya ay santa matatabiro involved karon kan nasugid mo nila na nisisit biktima kung ano nagkatabo bagaimana santa man sa mga istorya
2: so ano? Magawa sa pagpa-record sir ano disidido gid si Mrs. nga magpasa ka kaso
3: sa so, makarama kami ideya ma'am ay ako nang kapag-inama ay paabot mo na siguro ma ako dito sa ibabag to kanon sa iya sa CGU ron na siyempre sa control mo ita local government unit kung ano man do action taking karon paabot kang da.
2: Alright, oo. Sige. Sir, thank you so much. Gida. Unless may mga gusto ka, sir, dugang ipaabot niya mensahe, especially, no, uwan silak, makaroon na ruyon na may mga water pump nga ra nga. Siyempre, ginaamba mo nga, gagamit kuryente aga. Delikado, gida, yun sa pag-itaray ka nga classit incidente, sir, sa mga nagapanag-iyam at water pump. O kung ano man ron yung mga, pwede nga tunaan, itaray ka nga incidente, sir.
3: Yan ni mga basta pag-abot kita bisa ko rin tingaray. Ang medyo kulang malang atong sayran. Mas may dapat ko nga ito data kita mag ro aton nga tanga pabuyton di pag-abot kay particular nga mga kurinti utay tag mga naka intindi ba may mga pag-iskwela pag-isayod parte sa electric nga mga butang dahil once nga may una utay hindi tanimo basta mapunggan yon dun ro kurinti. So, wa man kita gabasok kato sa tima kung ano ay simpre mabiti man kita ito ka sa ito buka man kita ito sa expert ito ng pag-abos sa kurinti basta aton bago kita magkaw-kaw ito ano, mga electrical gadget equipments o mga appliances ay sure ginaton do atong linya ay safety at naka na-inspeksyon kaagit inspeksyon baga sa taga Bureau of Fire at taga Pandor hindi nga makita na itong daan ng safety simpre hindi ka man karoon ma-approvean din mo nga linya at kurinti o kung ano pa una kung may failure o may saga para malikawan nyo natin ang disgrasya mo.
2: Sige. With that, mabuhay niyo salamat si Police Lieutenant Rizzi Bulanon Hepe at Balete Municipal Police Station. Raya man si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report.
0: Bullseye! Thank you, Gidaha, kay Police Lieutenant Rizzi Bulanon raton niya Chief of Police at Balete Municipal Police Station. May kang tanan sa daig na tabo nga ra. Sa mister na kuryente yang simpleng kuryente yan eh medyo lipong malatama pero matay eh did on arrival morning ani kay Bialin Abayon sa Abayon family especially sa nang tatlong ka mga unga kay Elimi Janica Linsley Abayon at kay John Raymond De Los Santos o nasa kaman si Batan doon ha good morning,
4: good morning.
0: Mga naga monitor at naga propamati Mike De La Torre Mike good morning ano ra, naga, Sir Dauma City ang Boracay kay nagaplano ang tag-iya SM nga mapatindog sila sa Boracay ang SM Ruhas na lang amo isaylo diri sa Kalibo. Sige, good morning una. Anyway, hindi man kinahanglan nga maging city kun may una nga SM. Sa Nyo Ruan City, grabe man na may mga Robinson pa rin sa city pero ba amo nag-city.
4: Bullseye!
0: So, hindi matagyapon ron ha. Kasi may mga requirements kung paano maging city. Rod Salvador, good morning ha. Bukon yun it, ang ba ni Rod? Bukon yun it safe do MDRRMO. Kugang sa gamit, permiyang ga pinangayo it budget para gamit waman. Oh, may mga palpak ka. Good morning na kay Rod Salvador ha. Nag-monitor samtang nag-kapi-kapi. Ron, sige. Kay Piliba Vicente Pamatian, good morning.
4: Bullseye!
0: Now, tawantang ang itdagan. Dahing natabong raw na sa may Banwa Itbalite. Gusto taman masayran kung ano rong rason sa part itaton nga MDRRMO. Kung baga, may unagin man nga kapabayaan. Pero, unahan tagagi, mahambang tagagi rong MDRRMO ka ra. Watakamit kapabayaan iya. Ngayon na obra sa dahil ka nga natabo sa mister. No? Sa anda nga pag-responde. Now, bisan simple yang nga pagkakuryente mga katropa sa sangkatawo, may posibilidad na gihapuron abi nga mabawian it ka. Depende sa dagahagan it bultahe. Although bukon yang it bultahe rong importante. Well, naka-apekto man mga katropa rong current. Rokabuhay ita anak ka nga pagkakuryente. No? May ina nga simple yang remember nyo ro vlogger sa antiking nag-ground ro mic samtang nga naga-video okay kunta mga katropa, naka-experience ita pagkakuryente. Although, bukon ita automatic nga namatay. No, nadagapan sa ospital. Pero dato, simple malay nga pag nga nag-ground. Pero, we don't know kung ano mataro autopsy result ita aton karon nga ano. Medico-legal. Now, sa bilog abing nga ginatanaw di kara, rugin agyan it kuryente sa gawas. Halimbawa, halin sa alima, paadto ito sa anak karon nga sike or paadto sa anak nga dughan or dagagan sa anak karang nga utok. Well, naka-apekto man nun pati sa tagipusoon. Diba? Sa bilog agi karon diritso sa tagipusoon mga katrupa. Aginatanaw man kung ano ro naging sitwasyon it biktima. Now, rubiktima is okay tayo. Even rung MDRR mo naghambag a simpleng lipungang runatabo mga katrupa. Ha? So, ginatanaw man nato nung posibleng electrical shock runatabo sa mister. Kung nalipong, temporary man lang nun eh. No, mabalik matadayin rin mo karon nga malay. Or simpleng paso ang abiuna sa panit or even sa sugod ita gawas. Nabudlayan magginawa. No? Agaron niya ni nga kun makuryente ka ag kun bukon it regular rupitik it imo karon nga tagipusoon. May tendency nga madugaan kahit kabuhi mga katrupa. Kasi matik ron mapunduro pag pitikit ng tagipusoon mo eh. Pero din ginatawag nga cardiac arrest mga katrupa. Nga posible nga magtuga it kamatayon sa biktima kung hindi ron maagapan mga katrupa. Now, sa bilog nga ginatanaw na, nagareklamo ro pamilya, it's because wako nugin CPR. Ha? Pero question is, kinahangan ba nga CPR? Ro biktima? Pwede. Nga is gamitan it CPR, mga katrupa. Pero bukon it sa tanan nga kaso, gamitan mo ron it CPR. Ro CPR, ginaubra gamang kon lipong, ro biktima, no? Bukon it normal ro ana kara nga paginhawa or wa imo nagaginhawa? Pwede ron i-CPR. Or wa it sinyalis it sirkulasyon nga may nagaduda kita nga basi cardiac arrest. So kung nagaduda ka kung ikaw responder, matik na yan may CPR. Now, kung rong biktima is bugtaw, ag nagaginhawa it normal, ag may pulso, bukon it CPR, ruuna karon nga ubrahon it responder mga katrupa. Sa baylo, dapat nga obserbahan anay. Ag daghon ito sa ospital. Kasi base na kaangkon yamang it komplikasyon. Bisan, mahambag naton nga, bukon it maayos ruana karang aplastada sa anak karang agawas. No? So kung ikaw responder, para sa mga MDRRM ungara, una-una mo nga ginaubra, ginasikyar mo, ngarong lugar is safe, guwas. Especially kung may una nga biktima. No? So hindi mo man niyagi ito rumabuitan eh, base kung may kuryente pa. Kasi kuryente ro dahilan, daya ka nga kamatayon. Ha? I-check anero lugar to kung safe para at least bisan pa paano sandang mga responder safe man pag-abot sa lugar. Ag kinahangan nga ma-check it insakto ro sitwasyon it biktima. Kung baga na nung pagkalipong na simpleng lipong ang bagay mo nagaginhawa pa imaw or wagon. No? Ag do yun ro time nga kinangan yun naton madaga sa ospital. Kinahanganon karon rong emergency medical services kung kinahanganon mga katrupa. Now, kung wala nagaginhawa, Obokon it normal, ano karang paginawa? Possibly cardiac arrest. Now, di karon umpisahan rupag sugod maggamit it CPR. Or gamitan man it automated external defibrillator nga ginatawag nga ron. Ano ron? Ang bubag. Huh? Kung may idea o responder, magamit kita na na ron. Kung medyo nagaginawa para biktima, dapat maging komportable ka ron imo eh. No? Tanawon ro tagipusoon to kung baga may ano pa, nagaginawa pa, ag uraan na ba nga paginawa is naga kung bukong yun it normal or normal. Oh. Pero ro pinaka-point gyapon, daghon gyapon sa ospital. Mga katropa. Pero natabo, ginhambagan, itdaya ka nga responder, ah, nalipungang. No? May pulso pa, nagaginhawa pa. Pero ro pangutana, samtang ginadaga sa ospital, namatay. Mga katropa. Agro ginawangag it pamilya, wa nagkandak it CPR. Okay, kamo lang bahala mag-determine. Kasi gin... determine yun naton kung kinahangan nga mag-CPR. Kinahangan din daro CPR nga ron. Pero bukon it sa tanan nga kaso, it sa pagkakuryente, hay gamitan mo it CPR. No? Kasi ro CPR, ginaobra ginagamang ron kung medyo bukon it normal yung mga pagginhawa or wa it sinyalis it ng... kuan abi it nang pagpitik it anang tagipuso or una sa medyo may na-cardiac arrest mga katrupa, no? Dito sa bilog nga ginatanaw naton. Now gintutukan man naton da, paimbestigahan naton kasi in fairness man sa MDR rin mo gusto taman mabatian Rwanda karang aside kun hamaan natabo raya mga katropa. May kapabayaan baga sa part it MDR RMO sa Banwa Karit Balite? Ha? Di ka na baga ro problema sa MDR. Kung maura ro aton nga mga MDR RMO mga katropa, ubos at kagamatay ro mga ginarespondihan ng dangara nga mga emergency. Di ba? Dapat masiguro naton ra. Kasi sanda ro una nga nagaresponde sa mga trahedya o mga aksidente kung ano man ang mga nagkaganabo o nasa komunidad. Importante rong papel it aton nga MDRRM o mga katulad.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Although man natong ginahambang, may ginabasog natong dikarara pero dapat maimbestigahan kasi agustanan nga mga banwa sa probinsya Taklan may MDRRM. Oh, yes, atos banwa't kalibo, train tatanan ro aton nga mga MDRRM o nga ron eh. Hindi ka man pwede basta magsugod-sugod, mag-responde ka na kung wakat knowledge.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ibang banwa, mamandun. Kinangang train gita, itusto mga katropa, may knowledge gita mo pag-abot sa maura nga mga butang. Kasi kabuhi, rugi na istoryahan natin di kara mga katropa. No? So, kung rong sangka responder, nag-abot sa lugar, una ro biktima, especially kung mga nakuryente. Ro una karon nga tinutuyo mga katropa. Hay, tanawon kon ano ro sitwasyon dapat safe tanan ag i-check ro biktima. No? Dino ginatanaw naton. Nga dapat matawan man kligwa nga bi masabat ro sitwasyon kon ano ro dagagan itdaya kara nga biktima bago naton daghon sa ospital kon hindi kaya. Pero daya abi nga sitwasyon. Daya anat pamilya malat arabi ng istorya eh. Allegedly may pulso pa, okay pa ta, agahambang responder nga nalipungang ro biktima mga katropa. So, kampante ro pamilya. Pero question is hamat na matay. Oh. Sambilog undi kararo pagpa-autopsy siguro.
4: Bullseye!
0: Para masayran. Bullseye! Kon ano gid. Rumadagom nga rason di kara mga katropa.
4: Bullseye!
0: Oh, gato-gaton taro investigation man karon dugang ita agropagpahayag ita aton karon nga mga katapo ita MDR RIM o mga katapo.
4: Bullseye!
0: Di Bina Yepes, good morning!
4: Good morning!
0: Nagamonitor man karon sa atong karang pagpagalagad, no? Sa atong karang pag ililiba. Ag thank you gina sa pag-highlights no kay Piliba Vicente Famatian nga nagapropamati makaron. Well, dayang porsyon nato dakaton it sis the pain. Oy sa pilang weeks nga ra may sis the pain herbal oil kita ko na. Ara sa mga nagapaganakit aton kara mga kagawasan. So sis the pain, rayang sis the pain matana nga ra may paracetamol. So kung nagapaganakit ing gawas, pag-ubo, sipon, trangkaso, imna ninyo ita sis the pain. No? Gindisinyo ra para buligan ro aton karang gawas nga mapamayad kita sa mga masakit. Kapareho itiagnat, ubo, pagbara itaton nga ilong, dahil sa sipon, bangod sa chimpo naton makaron, mauganon mga katropa, mainit ko naman, ubo, sipon, trangkaso, unagid aron. So, doon, may pagpaganakit itaton karang gawas, sis the pain. May paracetamol nga nagabulig sa pagduga it mga stress-related ag pagpaganakit it aton karon nga kagawasan mga katawan. So, sis the pain is produkto ra it Yes to Health Incorporated. Mabakay sa mga butika nationwide mga katrupan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ato makaroon nga pag propadayon, agaton ka nga pag pangalagad, no? Haraanay, tawantanit dagan, may kapin sa 38 ka mga police personnel iya sa probinsya ta Aklan gin promote. Bukbabo umatan mga official kara, kababo umatan mga dugang ro mga official iya nga iba kara ina matagihapon. No, nagtaas yang rada kara nga mga rangko. Ilagahon tara iba kara mga katrupa sa mga gimpang promote nga right aton kara nga Philippine National Police iya sa probinsya ta Aklan 38 bilog. Official. Sige, pamatian ta si Police Major Aubrey Ayon mga katrupa.
2: Makar, ma'am, natawagun ko tayo nga from Captain to Police Major of Riayon. So, ma'am, unang-una sa tanan, congratulations sa Raya Karanga promotion, no, sa inyo, imo karanya rangko at the same time sa mga police personnel man, ma'am, no, nga na-promote iya sa tanyang probinsya Taklan.
5: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. And syempre, congratulations, ma'am, sa mga kaibahan akong, ma'am, nga na-promote, ma'am.
2: Ma'am, total, ilatanan, ma'am, ka mga police personnel ro na-promote iya sa to niya probinsya at Aklan, ma'am?
5: Yes, ma'am. Iya sa probinsya at Aklan, may aton nga 38 tanan, ma'am, nga ka-personnel nga na-promote. Bali, 12 karon, ma'am, ay mga police commissioned officers. Agro, remaining nga 26 karon, ma'am, da aton nga mga police non-commissioned officers, ma'am.
2: So, ano ra, ma'am, kumbaga, dagunan, may mga napopromote gid. Ano ka ra, ma'am, ro? Kumbaga, proseso gid, ma'am. Siyempre, unaman sa linyada, no, taton karon yung mga police personnel.
5: Yes, ma'am, dahil rin, ma'am, no, hay, may mga regular promotion kita dahil nga rais maka second level naton nga promotion, ma'am, no. Tama ron, ma'am, may mga proseso nga ginaagian do aton nga mga kapulisan bago sandra bago kami ma-promote. So, una-una karon, ma'am, is do aton nga ginatawag na time in grade o natawag naton nga kagawig it mas vision ni mo, panervision ni mo base sa imong rangko ba, mas sa imong rangko, mas the requirements imo rin nga ron. And then eligibility, so syempre dapat may eligibility ikaw nga nakakabagay sa din nga nga rangko. And then schooling ni mo, ma'am, may mga mandatory schooling at a nga requirement sa mga rangko karon. And then syempre, ma'am, do atong physical well-being ginatanaw man di karon, ma'am, no, it atong nga aton ano, ma'am, atong pamunaan sa bato man din mo sa ginatanaw. Ag syempre ri imong naging work ethics ni mo, work performance ni mo, si imong present rank ni mo nga ginaana ni mo, ma'am, imong nga servisyohan, kumbaga, ma'am.
2: Ma'am, gina-apply sa tanan or depende sa rangko nga kinangan mo mag-schooling, magpaidawom sa another training?
5: Gina-apply din imo sa tanan, ma'am. Ibawa, bimana, ma'am, no, kung haling ka, bimana, syempre, patrolman ni mo, ma'am, paagkot korporal, may mga basic training na dapat imo masundan. Ito, ma'am, senior PIDS, ikaw, may mga junior training course ikaw, or course ikaw nga gina-agyan ni mo, ma'am, may mga schooling nga dapat nga gina-require or mandatory nga ginatawag natin, ma'am, sa school, sa Santa Rangko. Pas man ka mundun, ma'am, bago ikaw mag-major from police captain, may schooling para sa officer advanced course nga kinahanglan, nga gina-require nga maka-undergo kami karon, ma'am, bago kami makapapromote sa rangko nga major.
2: Ano ra, ma'am, kamo mismo ro, ano ro, namin ko, ga-apply man na abimana nga agud ma-rank or Depende lang tagin sa performance itanan pang kabilugan aga. Karon ginabase ra imong promotion.
5: Doon mga mandatory training abi naton ma'am, no, or schooling, inabase ko yun ron sa kung do for schooling yun ikaw. So may mga number of years doon mga ginatanaw, ginapatunod ka ron doon mga police, gina-line up doon itaaton nga pamunuan, and then doon dahil ginasalang dahil kami sa schooling, and then masunod yun dahil karon ma'am kung qualified yun kami, nakasunod yun kami sa tamang oras abi mana ma'am, no. Kung may promotion, di karon yun mandayin kami ma'am, ginapanaugan yun karon dahil mang listahan kung sino mga promotable ng mga personnel at umpisa lang dahil ng mga proseso karon ma'am, ginasunod namon ma'am.
2: Ma'am, may mga instances nga, may mga ano gidyapon, may mga posibilidad nga, although ito sa listahan for promotion, daya ka nga personnel, ay may mga kahiganan nga may ginatawag man kamong nababagsak sa mga makamba, ma'am.
5: Yes ma'am, tama ron ma'am, may ina gihapon ma'am no nga kung baga hindi na natin nahambal nga qualify, uwa lang na meet do mga requirements para sa doon nga ron ma'am, dutanan nga requirements para sa doon nga promotion. Kaya makabig natin ma'am no, nga rurayang every promotion sa every rangko, bukong yung itbasta nga ginatao man na kino dahil magbuhay ka sa servisyo, kundi every rank no ni mo is kung baga maid-id gihapon do proseso nga ginasunod para makapapromote ikaw ma'am, para mabuuni mo, maitao okay, maruro yun ngayon nga rangko, ma'am.
2: Mm-hmm. Ma'am, manut buhay, example, labi mana sa patrolman, pilang years nga patrolman yun ikaw, pwede yun ikaw nga magakip sa listahan for promotion?
5: Kaya ba na, labi ko, ma'am, umbisa ka 5 years. Wabi ka pala rin sa rangko, kada rangko may na nga 5 years, sa patrolman, labi mato korporal, inamat ang 3 years, sa iba man nga rangko. Pero nagatipindi, abi rin yun. Pero bukong nabitbot singhanon, ma'am, nga paghamba, labi mana nga naka 5 years ka ron, or naka 3 years
2: ka automatic.
5: Oo, kundi depende gihapon sa kung pilaro ginatao nga kota, naton ag kung ma-qualify gid ma-kompleto ni mo rotanan nga requirements karon ma'am nga ginahanglan para sa sangka promotion ma'am.
2: Pero may posibilidad man ma'am nga hindi mag-abot ita 5 years, depende sa imo abi man ang performance nga may mga kuama tabi may mga una kitang personnel nga may makabaganihan nga ha ubra mga makarnabi man na, ma'am.
5: Yes ma'am, yes ma'am, mga spot promotion mga doon ma'am. Agi sa regular promotion, depende sa kung ma-qualify abimana imaw nga para mas pat, ma-qualify imaw sa spot promotion, ma'am.
2: Alright, ma'am, to 38 nga ron, paano natin dun, ma'am, nga ginatanaw? Maabura or sangkire sa part abimana sa pulisan kinyo? Ano ro inyong pagtanaw sa 38 nga numbers nga ramamita na promote sa probinsya Taklan?
5: Maabo imoron ma'am, mahambal makabig naton nga maabo nga numero it mga na-promote nga kung si inya ni mabahong nga dugang nga persa imoron ma'am no, dugang kumbaga kapabilidad it aton nga Aklan Police Provincial Office para mas mapapag-un tagid anaton do pag maintainer it peace and order is sa probinsya at Aklan ma'am.
2: Sa ano ma'am, bilog nga Western Visayas ta ma'am no, ginpatigayon or nationwide?
5: Nationwide imoran ma'am no ag sabay-sabay abi karon ma'am do pag proseso do pag umpisa proseso karon ma'am din nga nationwide imoron ag atong naging outtaking ceremony nga to is naging simultaneous man do ma'am bilog nga Pilipinas duungan nga nag take out do mga na promote nga mga TNT personnel naton ma'am.
2: Ma'am yes, ano tawag ma'am no, ara 38 nga rahay different municipal police stations yun mataron nga ginhalinan ng mga personnel.
5: Yes ma'am, different municipal police stations. Imoran ma'am, coming from our 17 municipal police stations. May naman karon nga halin sa atong Daiwa nga ka Mobile Force Company. At syempre halin sa atong nga provincial headquarters naton ma'am. Do yun do composition ita aton nga mga na-promote ma'am.
2: Ma'am, sa mga training, schooling, gaban gida ma'am, ano gita karon do ginatutukan? Ano ro, paano ka mo mag, paano mas mapasan nyo gro, duty sa ka-police personnel or ano more on fitness? Or physical gitaron ma'am?
5: Sa training habit police natin ma'am no, sa mga mandatory still inagi hapon hindi gid mabuo do parte di karon nga may mga concerning sa physical fitness and well-being at atong mga kapulisan, which is asayid ba naton dun tanan ma'am nga pag-abot do demand itrabaho it mga kapulisan ma'am is inagid aro pagiging fit it atong kapulisan atong wellness it atong mga kapulisan kaibahan imaw and then as gataas ba imong rangko inaundi ko ma'am dugi na build imo nga leadership paano ikaw mag-mentor paano ikaw magdagatawo decision making and professionalism ma'am puro yun gid aro kaibahan sa mga schooling nga ginabuog it atong mga skills at the same time ma'am may mga specialized course pag itabiron ma'am alimbawa sa investigation nga ginabuog it atong nga mga kapulisan naton ma'am.
2: Oo ma'am sa bilog no sa pagbisita bini Sir Tuanyo sa atong yung probinsya at Aklan kung nagtaliwan niya to nga buwan ay nasa bilog sigon sa tutukan na financial stability it mga kapulisan ay kuamat sigon kung minko unstable do financial nga butang no itas ang kapulis karon naga sugod ro posibilidad niya corruption sa sugod ma'am it kapulisan sa part ninyo ma'am paboro ka mo sa mga saruyon ma'am or may mga makaron gid man ma'am nga posibilidad nga nagaunta do corruption na bangod nga ni sa unstable do financial nga butang it sa kapulis. Itpilang ka mga pulis. Yes,
5: pabor gid akita ma'am no, ag in support gid akita sa programat aton ngayon nga acting regional director ng ma'am no pag-abot sa financial management ita atong mga kapulisan. Nga ni kung siya ni ron ma'am no ha itama kay bahan do yun ngayon man sa ginaubra nga mga patikang para ma-insure nga ro aton nga mga kapulisan is masigurado nga magayo sa mga tentasyon or mga any forms at illegal activities para mas ma-perform it maayos do atong trabaho bilang kapulisan ma'am.
2: Oo. Agano gid ma'am do promotion ma'am ay sa inyong part ano ninyo kumaga ano ro mas nababasa gani ninyo syempre kung ma-promote dugang sweldo or ano gid ma'am kumaga high moral gid ma'am ano ro mas nananaig nga sa inyo karon ma'am nga bagatsyagon.
5: Yes ma'am, ako personally ma'am no, syempre una-una ay rokalipay nga na-promote ka.
2: Mm-hmm.
5: Syempre inaagon di karon ma'am dudugang do sweldo pero ro pinaka mas mabaho gid karon ma'am is do dugang nga responsibilidad. Which is do yun nga ni dugin reminded aton nga acting regional director during sa speech na ma'am no, nga raya nga ray bukon yang imo dugang rangko, dugang sweldo kundi dugang nga responsibilidad, ag dugang nga expectation it atong pamunuan, ag atong komunidad nga mas mapatibay, mas maayos pagid naton do panerbisyo, professional mo sa aton nga hanay dahil syempre na-promote yun yan ikaw ma'am.
2: Ma'am, every ano ma'am kay ma'am siya may nangtaliwan niya to ma'am nga I don't know buko niya ko sure ko ano nga buga may kung may promotion yung man niya to every pilang ano ma'am quarterly or sa sudsang dagon pilang nga promotion ma'am ro ginapatiga yun.
5: Almost every year abiron na may atong at least one o gaabot din yan ikaw amat itdaywa nga batch it promotion ma'am.
2: Alright, sige. Mama, sa Bilugan West or Visayas, may idea ko ma'am, pila tanan ron na promote?
5: 200 plus ma'am, sa Kabinugan, it Western Visayas doon na promote ma'am.
2: Mm-mm. Sa Bilugan, Bimanang Nasyon ma'am, ano pang pila kita sa Western Visayas nga may pinaka maabo ma'am nga na promote?
5: Hindi abi naton makuan ma'am no, hindi naton budu ranking abi karon ma'am is naka agro ka abo itko is naga depende sa kinahanganon ikada ano ma'am ikada region. So, yun yun ma'am nakabase imo sa population ang nagabase imo sa kung alin do kinahanganon ma'am.
2: Ma'am sa 38 niya ra ma'am nga promotion o ko na promote iya sa ato niya probinsya Aklan niya police personnel. Ano nga rangko ka ra ma'am may pinakamataas nga na promote?
5: Patrolman naton ma'am to corporal naton ma'am nga rangko.
2: Okay. Ano ro pinakamataas ma'am nga rangko ro na promote?
5: Police major ma'am, do pinaka mataas na kung si Inia sa aton sa probinsya Aklan may aton niya siyam nga ka bag-o nga ka mga police major ma'am na promote ma'am.
2: Congratulations ma'am ha sa Bilog kagid sa Raya karanga police major gon. Ma'am may mga gusto kang pasagamatan, may mga gusto kang idugang nga mensahe regarding no ba mo nga ni daya nga promotion ay not only nga dugang sweldo, dugang rangko but also dugang responsibilidad. May mga gusto kang idugang ma'am nga mensahe especially sa aton yung pumuguyo. Of course, magpasalamat doon sa mga unagit permi ma'am nagasuporta man kay mag nagapati sa imo karon niya ikasarang not only bilang sangka police personnel but also sangka pumuuyo man ma'am sa probinsya Aklan.
5: Yes ma'am, ako kay dito ako mga kaibahan kapisan nila na-promote kita, salamat kita ma'am, no syempre natauan kita itaya nga rancan sa una-una sa Ginoo, and then do pamilya ma'am, mga pamilya kung si In Sandaman dahay kaparte it sakripisyo nga ginaubrat aton nga mga kapulisan ma'am no, bukod pa sa basaro trabaho kapulisan, so kung uwa ro suporta pamilya hay idaya nga rang klasing mga endeavor hay hindi ra magagpasan it aton mga kapulisan ag sa aton ma'am nga provincial director nga si Police Colonel Arnel Inico Ramos yung sa mo ay so, anang pagsalit ago anang padayon nga pagiya nga ginatao sa tanan nga makapulisan una ang syempre ma'am sa atong mga pumuwi sa klano no, since na promote abo nga na promote kitang personnel daya nga rahay duga nga kapabilidad it atong nga mga kapulisan perfect kapulisan is and para mas ma isigurado pagid anang mga mas kapulisan.